Αλλά σε όσο σε τερπώνω, μάγα. Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong stasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ngayon po ay Lunes, dalawang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. May 11 na po, araw ng Lunes. Ah, May 11, 2026. Mamaya malalaman natin yung botohan na kung papasa, kung maaabot yung 106 na boto ng mababang kapulungan ng Kongreso para ipadala ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Away-away na sila, pati sa loob ng ano, pati sa loob ng Kongreso yung ano, yung PDP laban, nagsabi na ang hindi susunod sa party line, tatanggalin at hindi sila tatanggap ng sinumang congressman o politiko na hindi susunod sa kanilang linya ng partido. Makikita natin kung may ipin, kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jun Lleno. Ako po si Ira Pangariban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga.

sumirit na 20 lugar, inilagay sa danger level ng PAGASA. Gasolina, sisirit ng 5 piso kada litro. Diesel, may 9 na pisong rollback. Kamara, namumuro iakyat ang impeachment sa Senado. Vice President Sara Duterte, malamang tangilid sa botohan. Senado abangers maging impeachment court. Loren Legarda ang binabalak ipalit kay Tito Soto, sina Senador Bato, Senador Mark, Senador Camila ang nananatiling tinik sa Senate coup d'etat. John Vic Remulla, pikon na pikon, Zaldico nabubuhay mayaman sa Paris. Franco Mabanta, apat na iba pa nagpiyansa sa kasong robbery extortion. Nakalaya muna pansamantala. Media, nag-walkout sa forum ng Maleta Boys kaugnay ng flood control controversy. Walang public warrant na inisyu laban kay Senador Bato de la Rosa ayon sa International Criminal Court. Dalawang abogado ni Duterte sa ICC o International Criminal Court umurong na sa kanilang kaso. Boying Remulla, kinampihan ng rooftop solar panel ng mga consumer. Pinoy na itinuturing ang sarili bilang mahirap, bahagyang tumaas ayon sa isang survey. Supreme Court, sinabihan ng Kongreso, ayusin niyo yung batas sa mga vehicular accident. 9.4 billion peso na utang ng mga ABS-CBN subsidiary, hindi na mababayaran. At Paulong Bongbong Marcos, binati si First Lady Liza Marcos at lahat ng ina sa Mother's Day kahapon. Yan po ang ating mga balitang tinututukan ngayon. Mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan, hihimayin at pag-uusapan natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, as usual, unahin natin yung taya ng panahon. Pero bago yung taya ng panahon, unahin natin yung mga kaibigan natin na nanonood sa atin, ha? Yung kanilang mga comment, yung kanilang mga comment. Ito na. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Don't like, comment, share and tag. Maraming salamat Mark Mallorca. Gayahin. Gayahin niyo si Mark Mallorca. Like, comment, share and tag. Para dumami yung barangay natin. Kimura Dolores, happy Monday morning, Sir ILV Panganiban. Happy Monday morning, Kimura Dolores. Kapi-kapi tayo galing sa Japan. Happy Mother's Day to all.

Si Dragon Light Wellness and Solutions. Good morning, Sir Ira. Good morning, Caroline. Ang bagyong Kaloy ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ito'y bumabaybay pa kanluran, hilagang kanluran sa ibabaw ng Philippine Sea. Ang matarang bagyong Kaloy ay tinatayang may 530 kilometro sa silangang bahagi ng Giwan Eastern Samar. Ito'y nagtataglay ng lakas ng hangin na 45 kilometro malapit sa gitna at pagbugso na 55 kilometro kada oras at bumabaybay sa bilis na 15 kilometro kada oras pa kanluran, hilagang kanluran. Malakas na hangin ang nagmumula sa gitna at malakas na umiihip pa sa lawak na 250 kilometro paikot mula sa gitna. Magpapatuloy na tumatahak sa parehong landas ang bagyong Kaloy sa susunod na 12 oras at inaasahang malulusaw bago matapos ang araw na ito. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa easterlies. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5:30 na umaga. Lulubog mamaya ng alas 6:15 ng gabi. 45 minutes ng lamang ng liwanag sa dilim. Patuloy namang nagbabala ang pag-asa sa publiko kaugnay na matinding init ang panahon na mararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na matapos umabot sa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ang heat index sa mahigit 20 lugar na isinailalim sa danger level. Kabilang sa mga naitala ang may mataas na heat index ang Sinait, Ilocos Sur, 42 degrees, Lawag City sa Ilocos Norte, 43 degrees, Dagupan City, 43 degrees, Batac, Ilocos Norte, 42 degrees, Bacnotan, La Union, 42 degrees, Tuguegarao City, Cagayan, 43 degrees, Echagi, Isabela, 42 degrees, Baler, Aurora, 41 degrees, Kasiguran, Aurora, 42 degrees, Iba, Zambales, 41 degrees, Subic Bay, Olongapo City, 42 degrees, Sangli Point, sa Cavite, 43 degrees, Coron, Palawan, 41 degrees, San Jose, Occidental, Mindoro, 42 degrees, Puerto Princesa City, Palawan, 41 degrees, Cuyo, Palawan, 43 degrees, at Borongan, Eastern Samar, 43 degrees Celsius. Ayon sa pag-asa, mapanganib sa kalusugan ang ganitong antas ng init dahil maaari ito magdulot ng heat exhaustion na posibleng mauwi sa heat stroke, gayon din na iba't ibang sakit sa balat dulot na matinding sikat ng araw. Pinapayuhan ng publiko na umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw, uminom ng maraming tubig at manatili sa malamig na lugar hanggat maaari. May bagyo sa labas ng Pilipinas. Well, sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Umaambon-ambon. Over the weekend, umaambon-ambon eh. Pero hindi ganun ka... Pero walang malakas masyado na ulan. Paambon-ambon lang. Actually, outskirts of Metro Manila eh. Area ng Laguna, Batangas, Cavite. Hindi ako sigurado dun sa Central Luzon na area. Hindi ako nakarating dun eh. Pero ingat-ingat pa rin. Anyway, ingat-ingat ha. Ang exchange rate natin ngayon, alamin nga natin, real time. Alamin natin ang exchange rate. Ang exchange rate ng piso sa dolyar ngayong umaga ay 6 pesos, 60 pesos and 50 centavos. 60-50. Tama ba? Tama. 60-50. 60 pesos and 50 centavos. Ang palitan ng piso, medyo mukhang hindi nabababa talaga ng 60. Parang doon na tayo maglalaro ngayon. Maraming salamat sa Diyos. At tapos na ako sa anak ko sa Amerika. May trabaho na siya. Hindi na siya nanghihingi ng salapi. Hindi ko na kailangan ng plus 50 ng times 60 ngayon. Kaya masaya ako. Actually, nalulungkot ako dahil parang walang halaga yung pera natin eh, no? Parang nagiging walang halaga na eh, no? Sabi ni Dragon Light Wellness and Solutions, mainit pa rin po at maalitsangan. Keep hydrated. Kung walang urgent na lakad, stay indoors na lang po. Good morning. Thank you, Caroline. Si Jola Torre, good morning, Sir Ira. Good morning, Jola Torre. Si Jaime Samoya Bernante, good morning, Sir Ira. Good morning, MRP. Lahat ng mother around the world. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day to all the mothers.
naman dahil Lunes. Sabi ni Chief Anjo Perez, gandang Lunes ng umaga. Good morning, Sir Anjo. Dahil Lunes, ito yung inaasahan natin sa magiging taya ng presyo ng produktong petrolyo. Inaasahang magkaiba ang magiging galaw ng presyo ng gasolina at diesel ngayong Linggo. Napaulat na posibleng tumaas ang presyo ng gasolina ng hanggang 5 piso kada litro, habang maaari namang bumaba ang presyo ng diesel ng hanggang 9 na piso kada litro. Ayon sa mga oil and the oil industry source, maaari pang magbago ang pagtaya, depende sa paggalaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado at sa magiging abiso o posibleng intervensyon ng Department of Energy. Wala pang opisyal na anunsyo ang Department of Energy tungkol sa inaasahang price adjustment sa Martes. Gayunman, nauna nang nagbigay ng pahiwatig ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau na posibleng magkaroon ng malaking rollback sa diesel at kerosina, kasabay na inaasahang pagtaas naman sa presyo ng gasolina batay sa umiiral na galaw ng merkado. Pababa diesel, tataas gasolina. Pabalik na tayo dun sa nakalagahan natin. Kailan ba magiging 5 piso ulit ang 1 litro ng gasolina? Unang beses ako nagkukotse, 4 pesos and 20 centavos, naalala ko pa. 4.20 ang 1 litro. Kaya pag may 40 pesos ka, may 10 litro ka na. Kailan? Huwag nyo na itanong kung kailan yun. Tatanong nyo pa eh. Basta, nung unang beses ako nagkakotse, 4 pesos and 20 centavos ang 1 litro. Hinikayat ng Department of Energy ang publiko na i-report ang anumang kaso ng hoarding o pag-ipit sa supply ng petrolyo sa mga gasolinahan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, karaniwang kasing nangyayari ang pag-ipit ng supply ng langis sa tuwing mayroong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Karaniwang anya ang diesel na ginagamit ng mga public utility vehicle driver ang iniipit ang supply tuwing may oil price hike. Sabi ni Garin, mayroon talagang mga gasoline station na tumatangging magbenta ng petrolyo. Dahil dito, pinayuhan ni Garin ang publiko na kung maaari ay samahan ng dokumento, litrato o video ang isusumiting reklamo sa Citizens E-Report System Portal sa eGov app. Nagbabala rin ito sa mga kumpanya ng langis na mahuhuli at mapapatunayan ng iipit ng supply. Samantala, inihayag ng DOE o Department of Energy na maaaring magkaroon ng rollback sa presyo ng diesel at kerosina habang dagdag presyo naman sa gasolina. Batay sa 4 na araw na monitoring ng Mina Flats, Singapore o MOPS, posibleng bumaba na hanggang 9 na piso kada litro ng diesel at 12 pesos naman sa kerosina, habang ang gasolina ay maaaring tumaas ng 1.60 hanggang 1.70 kada litro. Kanina yung advice natin, 5 piso. Si Julio M. Trenta, magandang umaga sa lahat. Magkape-kape na nga. Makapagkape na nga. Meron daw expose kahapon. Grabe naman. Kilala ko na kung sino nagpapakalap ng hidwaan ni na President Bongbong at Speaker Martin. Grabe as in grabe. Mga Duterte, may kasalanan yan. Sabay higop ng kape. Anjo Perez, buhaha. Ako, 7 petot per liter. O ka! Nabutan natin. Nabutan ko talaga. 4.20. 4 pesos and 20 centavos. Unang beses ako nagkakotse sa buong buhay ko. Sabi ng tatay ko, ikaw magpakarga ng gasolina mo, total kotse mo na yan. So yabang ko, kumuha ko ng pera doon sa allowance ko na magkano lang, 20 pesos lang yata isang araw ang allowance ko noon eh, di ba? Sabi ko, ito, kukuha ko sa weekly allowance ko. Yabang ako, 100 pesos yung weekly allowance ko eh, di ba? 20 pesos isang araw eh. Pagdating ko doon, no? Yung 40 pesos ko, 10 litro lang, 10 litro lang pala. Talang yung allowance ng anak ko nung magsimula mag-aral eh. Mabuhay ang pamamahala ni President Bongbong. Bumababa na ang presyo ng diesel. Kaya ba yan? Kaya ba yan ang mga Duterte? Sabay higop kape. Sabi ni Julio M. Trenta. Grabe na talaga. Grabe na. O, ito na. Hinihintay niyong balitaan. Isasalang na ng Kamara de Representante sa botohan ng report ng House Committee on Justice kaugnay sa probable cause ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
matapos ang ilang linggong pagdinig at presentasyon ng documentary evidence. Dinidedesisyonan ng Kamara ngayong Lunes, Mayo 11, kung iaakyat sa Senate Impeachment Court ang apat na articles of impeachment laban kay Duterte. Nakakapaloob sa report ng Justice Panel ang resulta ng ilang linggong hearing tungkol sa confidential funds, unexplained wealth, bribery at ang pagbabanta ni Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at Lady Congressman Martin Romualdez. Tiniyak ni Justice Panel Chairman Attorney Gervil Luistro ng Batangas na handa ang komite na ipagtanggol sa plenaryo kanilang findings, ebidensya at proceedings na nagresulta sa unanimous vote sa impeachment report. Matatanda ang inaprubahan ng Committee on Justice sa botong 53-0 ang probable cause para ma-impeach si Duterte at 55-0 naman para sa isang para isa lang sa plenary deliberations ang articles of impeachment kay Duterte. Inaasahan ni Luistro na magkakaroon ng mainit na debate sa report ng panel pero handa umano ang komite na sagutin ang lahat na itatanong ng mga miyembro ng Kamara. Binanggit ni Luistro na magbibigay muna siya ng sponsorship speech tungkol sa buod ng articles of impeachment at mga ebidensyang nakalap ng panel sa ilalim ng konstitusyon, one-third o 106 o 106 sa 106 ng 318 miyembro ng Kamara ang kailangan bumoto pabor sa pagpapatibay ng articles of impeachment upang maiakyat ito sa Senado para masimula ng paglilitis kay Duterte. Ang first article ay tungkol sa irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nung nagsilbing Education Secretary si Duterte. Ang second article ay ang allegasyon ng unexplained wealth at pagkakaiba ng SALN sa report ng AMLAC hinggil sa 6.77 billion peso bank transaction ni Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Ang third article ay tungkol sa bribery ng mamigay umano ng cash envelope si Duterte sa mga opisyal ng DepEd nung kalihimpay ito. At ang fourth article ay hinggil naman sa umano'y kill plot kina Pangulong Marcos at First Lady Lisa Marcos at kay Romualdez. Nauna nang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na siyang miyembro ng Justice Panel na posibleng umabot sa 215 ang bumoto sa impeachment ni Duterte.

0: Nakatakda namang magtipo ng Senado bilang impeachment court sa Miyerkules, May 13, kapag natanggap na nila ang Articles of Impeachment ng Kamara ng Representantes sa laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, makatuwiran umano sa Senado na aksyonan agad ito sa oras na matanggap nila ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Inaasahang maisasampa sa Senado ang impeachment case ngayong Linggo matapos ang formal na batuhan ito sa Kamara ngayong Lunes, Mayo 11. Kumpiyansa si Gatchalian na handa na ang Senado sa na magtipon para sa Duterte impeachment trial, lalo na't handa na ang Senado na magtipon para sa Duterte impeachment trial, lalo na't naghanda na sila mula pa noong 19th Congress. Sinel pala naka-duty ngayon. Fake news! Umano'y naglilihis sa publiko sa impeachment case ni VP Sara. May ulat si Jong Manlabas. Jong, good morning!
1: Nagbabala si Manila Representative Joel Chua laban sa lumalalang pagkalat umano ng fake news at online disinformation kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Chua na umano'y daang-daang milyong piso ang ginagastos para sa trolls at pagpapakalat ng maling impormasyon upang manipulahin ang opinyon ng publiko. Anya, mas pininiwalaan na ngayon ng ilang fake news kaysa sa mga lehitimong ulat ng media. Hinimok din ni Chua ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong makikita o nakikita sa social media at huwag agad maniwala sa lahat ng mababasa online. Ayon sa mambabatas, unti-unti umanong nagbabago ang pananaw ng publiko matapos mapanood ang mga pagdinig at mailahad ang mga ebidensya sa impeachment hearings. Kabilang sa mga ligasyong tinalakay sa pagdinig, ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds, mga questionable pangalan sa acknowledgement receipt at umano'y hindi tugmang SALN at AMLAC records na umabot sa 6.77 billion pesos na covered as suspicious transaction. Binanggit ni Chua ang umano'y death threats laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker na kabilang sa mga isyong sinisiyasat. Samantala, inaasahang boboto ang Kamara sa impeachment complaint laban kay Duterte ngayong araw kung saan higit 200 mambabatas umano ang inaasahang susuporta sa pagpapatuloy ng kaso sa Senado. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. Samantala, kahit magpalit ng Senate President, sakaling umakyat ang Articles of Impeachment sa Senado, dapat pa rin umpisahan ang impeachment proceedings base sa konstitusyon na ayon kay Senador Rex Gatchalian. Report ni Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na walang kinalaman sa mandato ng Senado na kung magpalit ng Pangulo ng Senado ay hindi maaaring matuloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung naging tugo ni Senador Gatchalian sa tanong na mayroon na nagtatangka ng kudeta sa Senado para mapalitan si Senate President Vicente Tito Soto III upang hindi matuloy ang impeachment case sa Senado. Paliwanag ni Gatchalian na kasaad sa konstitusyon na forthwith o agad na dapat na magkumbi ng Senado bilang impeachment court sakaling umakyat ang Articles of Impeachment at wala itong kinalaman magpalit man o hindi ang liderato ng Senado. Sa kasalukuyan, wala aniyang narinig o nalalaman ng Senador na mayroong mga hakbang para patalsigin si Senate President Soto. Base aniya sa kanyang pakikipag-usap kay Senate President Soto na sakaling matransmit sa araw ng Martes ang Articles of Impeachment, agad sila magsisimula magkukunbin sa susunod na araw ng Miyerkules. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ.

0: さあ、シェンナード。Sabi ni Sigon Dina Bungokan, Bangko Sentral, bakit di kayo nagsasalita sa paggawa ng pera ni Matibag? Puro inutil na gobyerno natin. Mamaya pagkwentuhan natin yan. Magbabalik kayo yung Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.
1: Ako po si Johnny Gomez.
2: Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen

Oi, kumusta ka na? Kumusta na, Jay? Tagal na natin. Long time. Haven't seen you in a while, man. Bigyan natin niya, si Jay Ver. Still in San Francisco? Ako, asa San Francisco ko ba, Jay? Samantala, si Joey Barboso Doria, makikick out na kaya si Tuta Escalera at si Pingasi sa One Ball University. Kayo, kung ano nalalaman ninyong tanong, di ba? Samantala, nagpahayag ng intensyon si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na harangin o pigilan ang anumang motion na mapapahinto o magpapaantala sa Senado na mag-convene bilang impeachment court. Ito ay sa oras na makarating umano sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at may hakbang para pigilan ito. Pinalutang ni Lacson na isang hypothetical scenario kung saan ang Senado ay hindi makapag-convene forthwith. At ito ay kung ang mayorya ng mga senador ay boboto laban sa pag-convene ng kapulungan bilang impeachment court. Iginit ni Lacson na ang pag-convene bilang impeachment court ay bahagi ng constitutional duty ng Senado. Hindi dapat anya isipin na ang posisyon niyang ito ay pagboto para paragutin o i-absolve na si Duterte. Ang articles of impeachment laban kay Duterte ay inaprubahan ng House Committee on Justice at night transmit na sa plenaryo. Kapag nakakuha ito ng 106 na boto mula sa 316 na mambabatas ng Kamara, ay maaring ipasa naman ang article sa Senado. Kamakailan ay sinabi ni Senate President Vicente Tito Sotto III na ang mataas sa kapulungan ay naghahanda sa anumang eventuality at nagpaalala sa mga senador na maging patas sa oras na mag-convene bilang impeachment court.

0: maaari namang magresulta sa conviction ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa oras na mag-convene na ang Kamara at Senado bilang isang impeachment court ayon kay House Justice Panel Chairperson at Batangas Congresswoman Jervil Luisro. Ani Luisro, umaasa siyang magpapakita na si Duterte sa impeachment trial dahil ito ang huling, kanyang huling oportunidad para iharap ang kanyang ebidensya. Matatandaan na absent si Duterte sa mga clarificatory hearing ng House Justice Panel sa impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Bagamat sapat ang ebidensya ng mga complainant para mapanatili ang probable cause na ma-impeach si Duterte, ang pagtukoy kung sapat ang mga ito para mapanagot ang vice-presidente na kasalalay sa ebidensya o counter-evidence ng depensa. Naniniwala si Luisro na ang senator judges ay magiging maingat sa pagbigay ng kanilang mga boto sa impeachment trial sa kabila ng kanilang political affiliation. Sa idinagdag pa niya na ang senator judges ay dapat na maging independent at impartial sa pagdinig. Inaasahang tatalakay ng Kamara at pagbobotohan ng Articles of Impeachment ngayong araw, May 11, nasa 106 na boto ang kinakailangan sa mababang kapulungan para ma-impeach si Duterte.
1: Presidente nakatira sa mga karatig na komunidad. Pinasalamatan din ni Pangulo Marcos ang pamahalaan ng Japan sa dagdag na suporta at technical assistance. Pero ayon kay Pangulo Marcos, hindi pa ito nagtatapos ang trabaho. Inatasan ng Pangulo ang mga ikinaukulang ahensya na ipagpatuloy ang 24/7 na monitoring sa lugar kabilang ang air and water quality testing, thermal scanning upang matiyak na wala nang natitirang hotspots at health monitoring para sa mga residenteng naapektuhan at mga responders. Ayon sa Pangulo, ang pinakamahalaga ngayon ay masigurong ligtas ang mga residente sa lugar at tuluyan na makabalik sa normal na pamumuhay. Ako si Shona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Shona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Imura Dolores, Bulaga ni Soto, hindi niya siguro i-impeach si BP Sara para hindi siya matanggal sa upuan niya. Jaime Samoya Bernante, bakit Sir Ira ganyan ngayon ng Kongreso at Senado? Mga dating politiko, hindi naman ang mga pag

A las 9:04 na po ng umaga. Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Kung nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click the bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, kwentuhan, kulitan, huntahan, at whatever. Sabi ni Evangeline De Salisa, paano ba yan? May siyam nga, kaso ipahuhuli si na Bongo at Bato. Let me put it this way. They can do it in a number of ways. Okay? Number one, kung ipahuhuli si na Bongo at si na Bato, huhulihin pa lang naman eh. Hindi pa naman convicted eh. So hindi pa natanggal. Hindi pa na-kick out sa Senado. Ibig sabihin, pwede pa rin nilang ipatransmit yung boto nila sa impeachment sakaling umabot na sa botohan kung acquit or not acquit. Okay? In any case, kung mahuli at matanggal sila, eh, di hindi sa 24 bibilangin yung one-third. Bibilangin siya sa 22. 22 divided by 3. Diba? Which is 7. 8. Oh, di may 8 pa rin eh. Di ba? Ganun pa rin eh. Di ba? Wala rin. Di ba? 7 eh. Di ba?

0: charge, kung ano man ang, di ba? Basta, hindi ganun kadali yun, kung arestuhin man. Aabot sa punto na makaboboto pa rin yung dalawang yan, si Bongo at si Bato. Di ba? At saka si Bato lang naman pinag-uusapang may arrest warrant eh. So, di ba? Mga Duterte sa Kamara, maaaring makisali sa debate sa impeachment ni VP Sara. May report si Jong Manlapas. Jong, magandang umaga.
1: Binuksan ni House Committee on Justice Chair Jerby Luistro ang posibilidad na makalahok sa plenary debates ang mga membro ng pamilyang Duterte sa Kamara kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, papayagan ang mga mambabatas na makibahagi sa interpellation matapos ang sponsorship speech ng committee report kabilang sina Davao City Representative Paulo Duterte at Representative Omar Vicente Duterte, gayon din si PPP Fertilist Representative Harold Duterte. Sinabi ni Luistro na mahalagang marinig ng publiko ang mga argumento ng mga tutol sa findings ng Justice Committee upang direktahin itong masagot ng committee sa plenaryo. Nilinaw din niya na nakasalalay pa sa Rules Committee kung papayagan ng lahat ng nais magpaliwanag ng kanilang boto. Iginit naman ng mambabatas na hindi siya nagsagawa ng vote mapping o pangangampanya para makahikayat ng suporta sa impeachment. Anya, nakatoon lamang siya sa pagtatanggol sa findings ng Justice Committee at sa rekomendasyong maipadala sa Senado ang Article of Impeachment para sa paglilitis. Dagdag pa ni Luistro, ang plenary session ngayong Lunes ang magiging unang pagkakataon na maipapaliwanag niya ng publiko sa buong Kamara ang nilalaman ng committee report laban sa Vice Presidente. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes sa bilateral relations ng Pilipinas at Paraguay. Palalalimin pa. May ulat si Chona Yu. Chona, good morning.
2: Dumating na sa bansa si President Santiago Peña Palacios ng Paraguay. Ito ay para sa dalawang araw na state visit sa Pilipinas. Layunin ng pagbisita ni Peña Palacios na papatagin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Paraguay. Tatalakayin ng dalawang lider ang usapin sa kooperasyon sa trade, agriculture, investment at people-to-people exchanges. Nahalal sa pwesto si Peña Palacios noong 2023 para maging kauna-unahang pinakabatang presidente sa kasaysayan ng Paraguay. Si Peña Palacios ay isang economist by profession at naging Minister of Finance bago nahalal na presidente ng Paraguay. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chone Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Evangeline De Salisa, thanks Sir Ira, you're welcome Evangeline. Si Kimura Dolores, talagang sinabay ng mga kurakot sa impeachment ni VP Sara ang mga kaso nila Senador Bato at Go. Mga pusakal talaga ang Lupin administration. Tinilok ako dun. Tuloy-tuloy tayo sa balitaan. Pinanggigigilan ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicremulla ang dating mambabatas na si Zaldico matapos ibunyag na patuloy umano marangyang pamumuhay nito sa Europa kahit tinuturing ng pugante sa Pilipinas. Sinabi ni Remulla na kasalukuyang naninirahan umano si Co sa isang 10-bedroom mansion sa Champs-Élysées sa Paris, France na tinatayang nagkakahalaga ng $200 million. Binahagi pa ni Remulla na nakumpirma umano ang presensya ni Co sa France sa pamamagitan ng mga Marites matapos sila makatanggap ng videos at impormasyon mula sa mga Pilipino doon na nagpapatunay na nasa France pa nga ang dating kongresista. Sorry. Yung law enforcement at investigating bodies natin, di ba? Ano yan? Dependent sa Marites. Hindi ko lang maalis. Sorry. Matatandang naghain ng political asylum si Franz Sico matapos itong makalaya mula sa kustudya ng Czech Republic. Sa kabila nito, kumpiyansa si Remulla na maareso pa rin si Sico bago pa matapos ang proseso ng asylum application nito na karaniwang inaabot umano ng 6 na buwan. Ayon pa kay Remulla, naghain na sila ng aplikasyon para sa red notice ng International Criminal Police Organization o Interpol noong pang September 2025, ngunit na antala umano dahil sa magkaibang polisiya ng Pilipinas at Interpol. Sabi sa inyo, sinuko nyo kagad si Duterte. May magkakaiba nga pang mga polisiya natin. Hinihintay pa rin niya ng pamahalaan ng red notice sa Interpol laban kay Ko. Paliwanag ng kalihim, kapag may bahid ng politika ang isang kaso, masusing iniimbestigahan muna ito ng Interpol bago aprobahan ng red notice. Noong November 21, 2025, naglabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant laban kay Ko at ibang sangkot sa umano'y korupsyon sa mahigit 239 milyong pisong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sorry talaga. Nagpiansa na si online media personality Franco Mabanta at apat pa niyang kasama sa kasong robbery with violence against or intimidation of persons kaugnay na umano'y tangkang pangingikil laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Naglabas ng release order ang Pasig Regional Trial Court, Branch 167, matapos maghain ng tig 120,000 peso ng piyansa ang 5. Nagsagawa ng Saturday duty ang korte, alinsunod sa memorandum na inilabas noong 2025 na Executive Judge ng Pasig RTC. Ayon sa NBI, sumailalim sa inquest proceeding noong Miyerkules ng gabi si Mabanta, founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, kasama ang apat na iba pa dahil sa reklamong robbery at extortion laban kay Romualdez. Naaresto ang 5 sa isinagawang entrapment operation. Linggo, sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na ang kaso ay may kaugnayan sa Article 294 ng Revised Penal Code o Robbery with Violence Against or Intimidation of Persons. Ayon sa mga otoridad, sinubukan umano ni Mabanta na mangikil ng 300 million pesos kay Romualdez kapalit ng hindi paglabas ng umano'y video na nag-uugnay sa kongresista sa mga anomalyang flood control projects. Tinanggi naman ni Mabanta ang aligasyon at sinabing setup umano operasyon laban sa kanila.

0: Mamaya, mabasahin ko yung mga yan. Anyway. Yeah. Napanood ko yung... Panood ko yung ano, panood ko yung almost 30 minutes sa video ni CJ Hero ng PGMN. And honestly, while well, antindi ng ano, antindi mag-implicate sa mga naging kasalanan ni Martin Romualdez. It is not something na hindi pa natin alam lahat eh. Alam na natin lahat yung ano eh. Ang dating sa akin is kinulate niya sa isang programa, sa isang vlog. Tapos nilagyan niya ng storya. Diba? Pero hindi ko makuha yung ano eh, hindi ko makuha, walang bago eh. Hindi ko malaman kung ano yung pinag-uusapan nating explosive in nature na storya ni PGMN, ni Peanut Gallery. Dun sa inilabas ni CJ Hero. No? Parang ang lumalabas sa akin, hilaw. In fact, I'm sorry guys from PGMN. Parang feeling ko minadali yung ano, yung pag-assemble nung impormasyon para mapalabas na meron talagang explosive expose. When actually all they had was a compilation ng lahat ng dumaan na kaso at impormasyon laban kay Martin Romualdez. Even the data, even the information, nailabas na yan sa mga congressional hearings lahat eh. Nakita na natin. Eh, to be honest, and to be frank, and to give it to para ibigay natin kila CJ, kila Franco, kinukot nila yung mga dapat na i-quote, mga news organizations, news items, yung mga congressional hearings na pinanggalingan ng impormasyon. Pero kasi, ang pinag-uusapan natin dito, sabi nila, meron silang explosive na expose, na revelation na magbabaon kay Martin Romualdez. Isang video na matagal nilang kinompile, isang 90-minute video na matagal nilang kinompile. This is a 30-minute something video, I think. I will check. Diba? This was a 30-minute something. It was a 30-minute something video. So, it wasn't 90 minutes. So, hindi ko makita kung ano yung explosive doon. Hindi ko rin makita kung ano yung bago. Wala ako nakitang bago. Again, as I said, compilation siya ng mga lahat ng alam na natin tungkol sa storya. Inilagay lang sa isang maayos na presentasyon para makita natin yung kabulastugan ni alleged kabulastugan ni dating speaker Martin Romualdez. But other than that, there was nothing really new or explosive about it. Diba? Which I was hoping there was. I was hoping there was. Which leads me to certain questions in my mind, no? Number one, bakit kailangang suhulan ni Martin Romualdez si Franco Mabanta kung ganito rin lang naman yung ipepresent? Bakit kailangang mang-extort ni Franco Mabanta kay Martin Romualdez kung ganito lang naman yung content? Di ba? I mean, I'm beginning to wonder both sides eh. Di ba? Kino-question ko yung dalawang panig eh. Di ba? Hinaharas daw si Franco Mabanta ni Martin at harassment yan dahil sa kanilang explosive expose. Wala explosive dun sa expose eh. Di ba? All of those are alam na natin and none of it can bring the house down dun sa panig ni Mabanta. None of it. dumaan na lahat yan eh. Dumaan na, nakalampas na, nakalayo na. Di ba? Nakaalis na nga, kumbaga sa bagyo, nakalipat na nga ng bansa yan eh. Di ba? Marami. So, why? Di ba? So, hindi ko malaman kung bakit matataranta si Marti. Hindi ko rin malaman kung paano naisip ni Franco na mga extort. Matalino si Franco eh. Naniniwala akong matalino si Franco. Naniniwala akong alam ni Franco na hindi ganun ka-explosive yung hawak-hawak nila. So there may question sa utak ko eh. Ano nangyari? Ano to? What is all this? Gets nyo ako? Ano ito? Di ba? I get it. Di ba? Kung naniwala si Martin na totoong explosive yung expose ng PGMN hinaharas na si Franco Mabanta, I get it. Yes. That is a distinct possibility. Yes. I also get it from the side of Martin naman na baka nga akala ni Franco meron siyang hawak na explosive at di ba, nang-extort siya kung yun ang iniisip ni Martin. I get it. What I don't get is, di ba, kumbaga sa, sorry for the term, kumbaga sa paputok-supot eh, di ba? Ganun eh, di ba? I mean, see, being a journalist myself, having done, I haven't really done extensive investigative journalism before, aside from the few that I came out with, which gave my Ninong Panfilo Lacson problems during the Corotong Baliling issue, but other than that, and a few other Bulkan-related and Guerra-related things, but I can see a real investigative journalism, investigative report when I see one. This was not one. This was a compilation of a lot of problems that Martin Romualdez created during his term as Speaker of the House, which is public knowledge, which was used to bring him down. But in the end, it was not that brought Martin, that kicked Martin out as Speaker of the House. So, yes. Yes, I don't get it. Sabi ni Kimura Dolores, yung Marites ni John Vic, puro kasi nungalingan, laging palpak group effort ni Remo. Marites eh, no? Talagang base sa Marites eh. No? Kailangan nyo talaga sabihin yan eh. No? Mark Mallorca, sabi nyo kaya nyo sinuko si Duterte sa Interpol eh, para in the future tutulungan din kayo na Interpol. Eh bakit ngayon hindi kayo matulungan ng Interpol para hulihin si Saldi ko? Good question. A very, very good question. Si Jenny Lubiga Jose, Sir Iron, napanood ko rin yung PGMN expose ko noon at wala namang bago, same old story and given facts na matagal na nating alam. Yun yung take ko, no? Yun yung punto ko dun sa napakaganda. Actually, napakaganda ng presentation. Except for one thing. Alam mo, in the real world, alam ko galit kayo eh. Di ba? But in the real world, well, at least in our profession, not in the real world, but in our profession, we try to avoid cuss words, yung bastos na salita. Alam ko it gets attention. Alam ko it gets traction. Alam ko it gets people to watch you. Madali gawin yun eh. Di ba? Kasi marami ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing if taken into context, hindi bawal sabihin yung mga terms na mura. Yung mga pagmumura na ginagamit natin na tinatawag nating mura o bad words. Pero taken into context, in conversation and in speech, sinabi ng Supreme Court na hindi siya palaging offensive o bawal. I get it. Pero alam mo, a decent and properly brought up person tries to refrain from doing, from saying those things. Kahit emotional na sila. There is no class in screaming bad words. I'm sorry. But okay na. Hanggang doon na lang ako. Tama na. Okay na yun. Tama na. Uwi naman sa kaguluhan noong Biyernes, Mayo 8, ang isang forum sa Valle Verde Country Club sa Pasig City na layuning halukayin ang katotohanan tukol sa 18 umano'y dating Marines na may kaugnayan sa malawak na flood control controversy na tinaguriang Maleta Boys. Ayon sa mga organizer, layunin ang pagtipon ay palawanag ng grupo ang kanilang aligasyon na naghatid sila ng bilyong-bilyong piso na cash sa mga government officials, kabilang si dating Bicol Party List Representative Zaldico. Ngunit sa kabila na naunang pahayag na bukas ito sa media, bigla umunong pinagbawalan ng mainstream media na pumasok sa venue dahilan para mag-walkout ang mga mamamahayag. Ayon sa Facebook page na General Talk at retired Air Force General Romeo Pokis, ang event ay dapat sana mula alas 2 hanggang ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at bukas sa publiko bilang isang expose ng mga dating Marines. Wala pang paliwanag ang mga organizer kung bakit isinara sa media ang naturang forum. Nauna nang ipinakilala ng abogadong si Levito Baligod ng 12 individual sa isang press conference sa San Juan na bilang mga dating kasamahan ni Orly Gotesa, isang dating marine na nagtestigo sa Senado kaugnay ng umano irregularidad sa flood control projects noong 2025. Ayon sa kanilang affidavit, naghatid umano sila ng 805 billion pesos sa ilang opisyal ng gobyerno, kabilang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, Congressman Laila De Lima, at dating National Security Advisor Eduardo Anyo. Marine itong itinanggi ng mga pinangalan ng opisyal. Nilinaw rin ng Philippine Marine Corps na 4 sa 18 ay hindi talaga bahagi ng kanilang hanay at karamihan sa grupo ay dishonorably discharged. Noong Marso, nagsampan ng reklamo si Anyo sa Department of Justice laban sa mga dating Marines dahil sa pagbanggit sa kanya sa affidavit tungkol sa umano'y delivery ng pera. Doon ako noong Biyernes. Magko-cover sana ako for DCRJ. Hindi walang makapunta eh. So, punta ako, di ba? But that? Trabaho ko rin naman, dati ko rin naman trabaho maging reporter. So, napunta ako doon para maging reporter. Tagal na namin nasa labas. Or mga, dumating kami doon, alas dos ako, alas dos pasado na. Akala ko nga, late na ako. Pagdating namin doon, nakatayo lang sa labas yung mga reporter. Siguro mga isa't kalahating oras kami naghihintay. Diba? Until finally, nagbabrowse ako ng social media, nakita ko, naka-live. Diba? Sa isang Facebook account na ang pangalan ay Political Outlook, naka-live yung event sa loob nung conference hall sa Valle Verde Country Club. Alive. So, lumapit ako doon sa security na mabait naman sila eh. Diba? Pinakita ko. Sabi ko, ayaw nyo kaming papasukan pero naka-live na. Pwede na kami mag-cover galing dito. Kung ano man ang pinagsasabi dyan, dahil hindi kami makapagtanong para sa clarificatory, para sa clarification, yun ang kukunin namin istorya dahil naka-live na. Medyo nabulabog sila. Pumasok, tinanong, mamaya may lumabas. Diba, nilapitan ako, ano yung sinasabi mo may live? Sabi ko, ito, panoorin yun. Pinakita ko sa kanila. Nakita nila yung live. Hindi nila ma-deny. Diba, nung una, parang yung isa, may isa doon, parang gusto pa akong awayan. Diba, sabi, hindi kita kilala eh. Ginanon pa ako. Diba, so, hindi na ako mimik. At pa ako i-mik. Diba? Pero pinakita ko sa kanila nag-live. Diba? Sumalis. Tapos bumalik. Tapos tinanong ako, pinakita ko ulit. Diba? Tapos na yung live, pinutol na yung live. Pero andun pa rin, being Facebook, nandun yung recording o playback nung dating live. Was live, nakalagay na, diba? So nandun pa rin, diba? So, maya-maya, nagulat na lang kami, biglang yung mga security guard ng Valle Verde Country Club, biglang sinisigawan na yung media. Hindi pala kayo pwede rito. Labas kayo. Doon kayo sa labas maghintay. Hindi kayo pinapayagan dito sa loob ng country club. Ganun kami. So sabi namin, nagtawag sila para mag-cover kami. Kaya nandito kami. Eh hindi, sabi ng mga organizer, hindi daw kayo imbitado. So, hindi kami imbitado. Tapos pinalalabas kami, eh init-init sa labas. So, sabi ko na lang, uwi na ako. Eh kung ayaw niyo pala magpa-cover, uwi na ako. Diba? Di, kung gusto niyo social media, di doon na lang kayo sa social media mag-depend. And kami, eh uwi na kami. Diba? So, nag-uwihan kami. Di kalaunan, hindi na namin makita yung live feed dun sa social media account ng Political Outlook. At eventually, naglabas ng statement na ang grupong ito, UPI, hindi ko maalala kung ano ibig sabihin ng UPI. Pero sabi nila, ilalabas na lang nila at magpapa-interview na lang sila sa ilang piling media. Dahil bias media daw. Boss, excuse me ho. Taga DCRJ ho ako. Never ho kami naging biased. And besides, kung pag-iisipan nyo mabuti, alam nyo ho kung saan kami nakakiling. So excuse me kung tinatawag mo akong biased. Pagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas, pagkatapos ay ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 9.31 na po ng umaga.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810 AM ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

A las 9:33 na po ng umaga. Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan natin mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na po ang bagong video ang DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na po ang bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas.

Tuloy-tuloy tayo sa ating huling bahagi ng ating palatuntunan ngayong araw ng Lunes, May 11, 2026. Sinabi ng International Criminal Court o ICC na walang public arrest warrant ang inisyu laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kasunod ng mga usap-usapan na naglabas na ang ICC ng arrest warrant laban sa Senador na matagal na rin hindi pumapasok sa trabaho. Sinabi ni ICC spokesperson Orian Maylay, no public arrest warrants have been issued. Tumanggi naman magkomento si Maylay nang tanungin kung naghain na ng aplikasyon para sa warrant laban kay de la Rosa ang prosekusyon ng ICC at kung mga hulugan nitong may warrant na pero hindi pa na sa publiko. Matatandaan na pinangalanan ng ICC Office of the Prosecutor si De La Rosa kasama ang iba pa bilang co-perpetrator si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity o Crimes Against Humanity Cases sa mandugong War on Drugs. Wala ding natanggap na arrest warrant galing sa International Criminal Court para kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ang Philippine Center on Transnational Crime na nagsisilbing International Criminal Police Organization na National Central Bureau sa Manila. Ito ang ibinahagi ni PCTC Executive Director Retired General Romeo Prestosa kasunod ng balitang naglabas ang ICC ng arrest warrant laban kay de la Rosa. Nauna na rin sinabi ni DILG Secretary John Bicramulla na wala pang impormasyon kung nag-issue ng arrest warrant ang ICC laban sa Senador. Ito rin ang sinabi ng Department of Justice spokesperson Attorney Paulo Martinez. Para naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi niya ma-confirm o ma-deny ang impormasyon na sinabi ni DILG Secretary and John Bicramulla. Ang DILG kasalukuyang naghahanda ng 10,000 task force para sa drug debt operation sa kasakaling isang warrant of arrest para kay Senador Bato ay ipalabas. Sinabi ng DILG na ang ahensya ay bumubuo ng task force at sinabi ang unverified info ay dumating noong umagang yun lamang. Yan yung sinasabi ko, hindi ko maintindihan eh. Para biro. Hindi ko maintindihan. Ayan o. Pag ang Interpol ang naglabas ng arrest warrant, magkakandara pa tayo na sumunod. So ipapa-aresto isang sitting senator, magkakandara pa si John Bick na sumunod. Pero tayo nang hihingi ng arrest warrant sa Interpol para kay Saldico at hindi tayo pinapansin ng Interpol, wala tayong magawa. Hindi tayo kumikilos at ang dahilan natin, iba ang policy ng Interpol at saka ng Pilipinas. Eh kung iba pala ang policy ng Interpol,

yung argument na yun, ha? May conflict yung argument na yun. Base sa balitang to. Meron silang 10,000 taong task force para sa dragnet operation sakaling lumabas ang warrant of arrest para kay Senador Bato. Ibig sabihin, pag Interpol ang may gusto, agad-agaran tayong susunod para tayong mga alipin. Pero pag tayong may kailangan sa Interpol, kailangan nating maghintay. Hindi pa naglalabas ng arrest warrant ang Interpol, may 10,000 tao na tayong task force, eh. Di ba? Ibig sabihin, para tayong mga tuta. Opo, opo, andito po, naghihintay lang po kami ng arrest warrant na ilalabas niyo, opo. Di ba? Para tayong mga tuta. Pero tayo, sinasabi natin sa Interpol, maglalabas nga kayo ng arrest warrant. Bakit? Kailangan ma-arresto namin si Saltico nandun sa France. Sabi ng Interpol, hindi, iba yung polisiya ninyo, iba yung polisiya namin. Sagot natin, ah, okay, sige po, maghintay kami. Again, maghihintay na naman tayo. Ganun na naman yun. Tapos gusto nyo, intindihin kayo ng taong bayan. Tapos sinasabi ninyo, due process. Digo ka, ewan ko ba? Ewan ko. Shirley Uy Ang, real talk ka dyan, I agree. Ay nako, Pilipinas, sa totoo lang. Yung mga Pilipino, sa susunod, parang awa nyo na, iboboto ninyo, ha? Ayusin nyo. Actually, kasalanan nyo yan, eh. Kayong mga Pilipino. Kasalanan nyo yan, mga binoboto nyo yan. Mga binoboto ninyo, naglalagay ng mga ganyang tao. Kasalanan nyo yan. Kala nyo, nagpapatawa ako. Hindi ako nagpapatawa. Kasalanan nyo yan. Actually, kasali ako dun. Kasalanan.

Counsel Nicholas Kaufman sa kanyang filing noong Biyernes, May 8. Sinabi ni Kaufman na natapos na ang kanyang engagement bilang abogado ni Duterte noong March 31, 2026. Ayon pa kay Kaufman, meron ng kapalit na abogado na handang agad humawak sa kaso at dumalo sa status conference sa May 27. Sinabi rin niya na nais ni Duterte na i-reorganize ang kanyang defense team habang papalapit ang trial phase ng kaso kaugnay ng war on drugs. Binigyan din naman ang ICC na mananatiling tuloy-tuloy ang legal representation ni Duterte kahit umatras ang dalawang abogado. Ang kaso laban kay Duterte may kaugnayan sa mga umano'y pagpatay sa ilalim ng kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Diomedes Castro Jr., Sir Ira, good day po. Kasalanan po ni Chairman Garcia yan. Ano man, Diomedes, naghanap ka pa ng sisisihin. Kasalanan natin yan, period. Maaaring itinanggi naman ni Nicholas Kaufman na dinedelay niya ang usad ng paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Dugong Duterte sa International Criminal Court patapos itong umatras bilang abogado ni dating Pangulo. Ayon niya, nangako na umano ang abogadong papalit sa kanya na handa itong dumalo sa status conference na nakaschedule sa May 27, 2026. Nauna rito, hiniling ni Kaufman sa ICC na aprubahan ang withdrawal niya bilang abogado ni Duterte dahil natapos na umano ang kontrata niya noong pang Marso. Nakakatakda ang makipagkita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa abogado na napili para mag-take over ng depensa matapos ang pag-alis sa nina British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman bilang legal counsel ng dating Pangulo. Ang kontrata ni Kaufman ay nagtapos noong March 31, 2026 ayon sa abogado. Ayon kay Kaufman, ang approval ni Duterte sa bagong abogado ay nagbigay daan sa ICC Trial Chamber na formal na pagbigyan ito sa kanyang withdrawal sa susunod na linggo. Nagpahayag naman ang kumpiyansa si Kaufman sa paparating na bagong counsel ni Duterte na may karanasan sa ICC litigation at sanay humawak ng high-profile clients. Ani ICC spokesperson Orian Maylay, sinusuri pa ng korte ang withdrawal request ni Kaufman. Ang mga hukom umano ay gagawin ng kanilang desisyon sa tamang panahon.

In question naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla pagkontra ng Manila Electric Company sa paglalagay ng rooftop solar panel ng mga electric consumer. Ayon kay Remulla, hindi na dapat pakialaman ng Meralco ang mga electric customer na gustong magpakabit ng solar panel sa kanilang bubong dahil nais lang nilang makatipid sa bayarin sa kuryente. Mahiya naman kayo, di in Remulla noong Sabado. Anya, hindi na dapat pinapakialaman ng Meralco ang diskarte ng mga electric consumer, lalo na ngayong may kinakaharap na energy crisis kung saan pataas ang singil sa kuryente. Nauna rito, sinabi ng Meralco na gusto lamang nila maprotektahan ang mga consumer sa posibleng pagkasunog ng kanilang bahay kapag palpak ang instalasyon ng solar panel. Isang maling instalasyon may result in accidental fire. Paliwanag naman ni Meralco spokesman Joe Saldarriaga. Actually, mali ang approach ng Meralco kasi doon. Hindi nyo dapat pinagbawalan. Kasi yung dating. Dapat, nag-warning kayo. Nag-warning kayo na mag-ingat sa nag-i-install ng solar panels. Di ba you should have come up with a warning about taking care of the credibility and ability ng mga taong nagkakabit ng solar panel ninyo kasi baka maging dahilan nito ng pagsunog. Hindi, ang ginawa ninyo para pinagbawalan nyo kami na maglagay ng solar panel eh, para sa inyo lang kami kukuha ng kuryente, which is wrong. Tama ay paliwanag ni Paring Joe Saldarriaga, di ba? Na nag-aalala lang ang Meralco na baka mali substandard o mali yung pagkakakabit ng solar panel ninyo eh magkasunog sa bahay ninyo, which is a real threat. Totoo. Pero yung pagkakalatag ng statement ng Meralco, ang tanggap ng tao is, huwag kayo magkabit ng solar panel, hindi kami pumapayag. Sino kayo? Diba? Kung kaya ko magkabit ng solar panel na kayang ibigay yung at bumili ng, at I'll be honest, I have friends in the US, marami mga kaibigan ako sa Amerika, naka-disconnect na sa grid. Bumili sila ng malalaking baterya

nagkabit sila ng dahil medyo malaki-laki yung lupa nila, naglagay sila ng isang bahagi na malaki, mga barns nila and buildings, lahat pinatungo ng solar panels na nagpapadala ng kuryente dun sa malalaking baterya nila. At yun na pinanggagalingan ng kuryente nila. Nag-disconnect na sila. Sa California to eh, dun sa Pacific Gas. Pacific Gas and Power. Yun yung pangalan ng power company na ano nung kaibigan ko na pinag-disconnectan niya eh. Bitch, kung marami akong pera, kung kaya ko yung malaking ginastos niya, may gita, halos ano eh, halos $600,000 eh. Di ba? Malaki-laki, malaki-laki yung investment. Halos $600,000. Pero ang benepisyo, ang ginhawa, di ba, for the next, I don't know, century, di niya kailangan umasa sa Pacific Gas and Power. Kung may pera akong ganun kalaki, gagawin ko rin sa bahay ko yun eh. Para sa susunod dekada o dalawang dekada, hindi ko na kailangan kumabit pa sa Meralco kahit kailan eh, di ba? Nawalan pa ako ng isang permit requirement. Di ba? So, ano lang, di ba? Tama si Sir Joe. Yun yung tamang paliwanag. Na baka ang magkakabit ng solar panel ninyo, e palpak, masunog bahay nyo. So warning, okay lang magpakabit ng solar panel, walang problema. Makatutulong yan. Makatutulong nga sa grid yan eh, dahil meron silang tinatawag na reverse feed. Hindi ba? Dahil sa sobrang dami ng kuryente, sobrang daming ng kuryente na generate ng solar panel mo, hindi mo naman nauubos, bumabalik dun sa grid ng Meralco, kumikita, nakikinabang pa sila. Diba? Shirley Uyang, kainis talaga si BBM dahil sa kanya nagkaroon tuloy ako ng kasalanan. Kasalanan mo yan! Imura Dolores, kapwa Pilipino, pinapadala sa ICC para ipakulong. May batas naman sa Pilipinas, mga kapulisan ng Japan. Sinusundo pa ang mga masasamang sospek sa iba't ibang bansa para sa bansang Japan, hatulan ng kanilang kapwa hapon. Jenny Lobiga Jose, ang mga tunay na kalaban ni VP Sara ay mga komunista na nakaka-infiltrate na sa gobyerno ni BBM at mga mega corrupt na politiko. Parang alam natin yan. Pahagyan namang tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing ang sarili bilang mahirap sa unang quarter ng 2026 ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station. Sa survey na isinagawa mula March 24 hanggang 31, 2026, lumabas na 52% o humigit kumulang 14.5 million families ang nagsabing sila ay mahirap, mas mataas na isang punto mula sa 51% noong November 2025. Ayon sa SWS, ang self-rated poverty ay matagal nang sinusukat mula pa noong 1983 kung saan umabot ito sa pinakamataas na 74% noong July 1985 at bumaba sa pinakamababa na 38% noong March 2019. Sa parehong survey, 13% ng pamilya ang nagsabing sila ay borderline poor, habang 35% ang nagsabing not poor. Samantala, 42% ng mga pamilya ang nagsabing sila ay food poor, 12% ay food borderline, at 46% ay not food poor. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa 40% noong November 2025. Mas mababa naman ang self-rated poverty sa mga pamilyang may miyembro na OFW, 34%, kumpara sa non-OFW families, 53%. Ayon pa sa SWS, ang pagtaas ng self-rated poverty ay naitala sa Visayas at Metro Manila habang bahagyang bumaba sa Mindanao at Balanced Luzon. Sa kabuuan, tinatayang 6.7% ang newly poor, 9.8% ang usually poor, at 35.5% ang always poor na nangangahulugang halos 9.9 million families sa matagal nang nananatiling mahirap. Hinimok ng Supreme Court ang Kongreso sa Atmalacanang na ayusin ang magulong probisyon sa batas pagkailan ng parusa sa mga sangkot sa vehicular accidents na may namatay, nasugatan o may napinsalang ari-arian sa 33 pahinang desisyon sa kasong Noli Ilon versus People of the Philippines. Sinabi ng Supreme Court en banc na may unjust situation na sa umiiral na batas dahil posible pang mas magaang ang parusa sa kasong reckless imprudence resulting in homicide kaysa sa reckless imprudence resulting in serious physical injuries or property damage. Ito na ako doon ha.
Ayon sa Supreme Court, ang akusado sa homicide cases ay pwede makinabang sa mitigating circumstances gaya ng voluntary surrender at guilty plea, kaya nababawasan ang sentensya. Pero ang mga kinasuhan naman ng serious injuries o property damage ay hindi pwede makinabang sa parehong provision dahil nasa nakasahal sa Article 365 ng Revised Penal Code. Tinawag ng Supreme Court na iniquitous o hindi patas ang ganitong sistema dahil pare-pareho lang namang nagugat sa criminal negligence ang mga kaso. Ibang story na to. Ito yung tungkol sa Supreme Court. Diba? Ibang kaso na to.

Bakit bakit ganito ang aking mga gabit bagay-bagay gamit kami? Everything is everything. Sakit sa ulo, ha? Na nawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operator at driver ng public utility vehicles sa sumali sa service contracting program bago ang deadline sa May 11. Ayon sa LTFRB, tatanggap lamang na aplikasyon hanggang 11:59 p.m. ng Lunes ngayong araw sa pamamagitan ng portal na ltfrb-scp.ph. Nagpaalala rin ng LTFRB na hindi natatanggapin o i-evaluate ang mga late aplikasyon. Ang SCP ay muling inilunsad ng DOTR at LTFRB upang makatulong sa mga chopper at operator sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina, dulot ng tensyon sa Middle East. Sa ilalim ng gross SCP, binabayaran ng gobyerno operator batay sa distansya na lakbay, kahit gano'ng karami ang pasahero. Sa ilang kaso, libre na ang pamasahe o kinukulikta ito ng gobyerno. Sa net SCP, naniningil ng discounted fare ang mga operator sa pasahero habang nagbibigay naman ng gobyerno ng subsidy batay sa kilometrong tinakbo. Kimura Dolores, salamat at ingat po, Sir Ira V. Panganiban. Salamat, Kimura Dolores. Habang abala ang mga bossing ng ABS-CBN sa pagpapakalat ng kwento ng kanilang recovery, may madilim na katotohanan palang nakatago sa kanilang mga records. Sa 2025 audited financial statements ng dating media giant, isang nakakagulat na katotohanan na tumambad, may 9.4 billion peso na singilin ang kumpanya o utang ang kumpanya sa sarili nilang mga subsidiaries na inamin na nilang hindi na mababayaran. Base sa audited financial statement, pinagmumukhang maayos ng network ang balance sheet nila gamit ang bilyong-bilyong utang ng apat nilang kumpanya na pwedeng maituring na bangkarote na. Ang mga subsidiaries na ito ay ang Columbus Technology na may utang na 3.01 billion peso na kung saan ay 3.3 billion ay walang collateral at sinasabi ng kumpanya na malabo nang makuha. Ang Sapientis Holdings na may utang na 2.88 billion pesos at dineklara na ng parent company na fully impaired dahil hindi na kayang magbayad ng kumpanya sa kadahilan ng meron itong bilyong pisong pagkakautang. May utang naman umanong 2.81 billion pesos ang ABS Convergence at 2.7 billion pesos dito ang parang naging abuna na lang at ang Play Innovations na may utang na 700 million at nakalista na bilang fully impaired o wala ng halaga. Ayon sa mga source, ang isang malusog na kumpanya ay dapat kumikita mula sa mga subsidiaries nito. Pero sa kaso ng ABS-CBN, ang mga subsidiaries ay nagdagdag pa ng dahilan para sa ikababagsak ng kumpanya. Habang ipinagmamalaki ng ABS-CBN ang kanilang mga international tours at streaming deals, ang masakit na katotohanan ay ang 9.4 billion peso na tinuring nilang kita noon ay naglaho na ng tuluya. And finally, mainit na pagbati at puno ng pagmamahal ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay First Lady Liza Araneta Marcos sa kahapon, Mother's Day. Sa kanyang social media page, sinabi ng Pangulo na nasaksihan ito ang unang gina kung paano mahalin ang kanilang pamilya dahil hindi dahil sa tungkulin

Pangulo ang unang ginang dahil sa patuloy na pagmamahal sa kanilang pamilya at pangunawa sa lahat ng pagkakataon sa kanilang buhay at Anya ay mahal na mahal nila ito. Binati rin ng Pangulo nitong Mother's Day si dating unang ginang Imelda Marcos, ang kanyang kapatid na si Irene Marcos Araneta at lahat ng ina

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: RJ Patron.
1: Maganda tayong lahat, mga ka-RJ Patrol. Kamusta kayo na Monday? It's May 11, 2026. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines at buong mundo, andito na ang RJ Patrol. Kung sa paunang mga programa, kay Tita Carmen, kay Ira Panganiban. Thank you, Ira. News items, headlines of the day. Dito sa RJ Patrol, medyo pa-easy-easy na lang tayo. Papunta na tayo sa pananghalian. 10 to 12 in the morning. Make it a habit, ka-RJ Patrol. RJ Patrol time, 10 to 12 a.m. Mondays to Fridays. On weekdays. Sa weekend nyo, mga ka-RJ Patrol, medyo ano ba kayo? Medyo ansaya-saya? Ansaya-saya ba? Masaya ba yung weekend nyo? Medyo ano lang po tayo? Medyo malungkot lang po tayo. Kasi malapit sa ating puso ang ano, iniwan po tayo. Sana hindi tayo malungkot ha, pero sabi nga ng scriptures, always rejoice in the Lord. Kahapon, siyempre lahat na nagbabatian ng Happy Mother's Day, lahat ng mga inay, have a nice day. Yung mga kinukoy na ganun, have a nice day. Inay's Day. Kay inay, kay nanay, kay mama, kay mommy. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. So, masaya. Pero, may malungkot. Kinokondol ko, sincerest condolences to Tuiko family, yung bereaved family na iniwan ni ang namayapa na po, si Dr. Oliver Tuiko. Siya, ninong ko po yun. Yan yung idolo ko nung araw na napaka-baritono yung boses. Hawig na hawig kay Frank Sinatra. Kayang-kaya niya i-belt yung Send in the Clowns. Pero ang gustong-gusto ko sa kanya, yung naging pastor siya pagdating niya ng siguro 60s. Naging pastor siya ng Sunlight Ministries. So, naging idol ko palalo itong aking ninong. Niyang, O Lord, our Lord, how excellent your name is. How excellent your name in all the earth. Your glory fills the heavens beyond the farthest star. How excellent your name in all the earth. Amen. Galing niya mag-belt niyan kapag yan. At one time kasi po naging song leader po ako sa church. There was a time in 1988 na talagang halos makalimutan ko yung worldly songs. Puro gospel songs ang kinakanta ko. Kasi twice a week may practice on the Sundays. On Sundays, song leader po ako ng dalawang church service. Condolences sa pamilya Tuiko. Andyan yung eldest son niya sa NBI, si Oliver Tuiko Jr., si Junjun. Yung sumunod ay si Linus Gamboa Tuiko doon sa Amerika. At ang bunso ay si Liza Tuiko Kennedy. Pauwi, pupuntahan niya yung wake ng daddy niya, yatid niya. Makikihatid siya sa huling hantungan. So, condolences to Tuiko family. At isang sudden development kaninang umaga, isang malungkot din pa rin na pahatid na balita. Yumaon na daw po si Misael, reporter Misael Boy Gonzalez ng DCRH 6, kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Inatake daw po. Tinanong ko si Jojo kung ano nangyari. So, ingat-ingat tayo, ingat-ingat tayo. Mainit ang panahon. Mahirap ma-heat stroke or atakihin sa puso. Ingat. Condolences din po sa Gonzalez family na naulila ni Boy Gonzalez. Kasama ko yan, ng reporter pa siya sa Aguila niya, Radyo Aguila ng Iglesia ni Cristo, ano? Radyo Aguila. DCEC? Opo. Magkasama kami nung nandun pa siya, tapos nagpapalitan kami ng reporter's notes. Nung reporter pa po ako, tapos eventually napunta siya sa DCRH. Ngayon ay iniwan na po tayo. Condolences sa Gonzalez families. Alright, my report. Vice President Sara nagpaabot ng pagpupugay sa mga nanay sa Araw ng Mga Ina. Report ng DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong. Diyo ba si Jong?
0: Nagpayag ng taus-pusong pagbati si Vice President Sara Duterte para sa lahat ng mga ina at mga tumatayong ina sa pagdiriwan ng Araw ng Mga Ina ngayong May 10. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Duterte ang sakripisyong pagmamahal at katatagan ng mga nanay sa pag-aaruga ng kanilang pamilya. Bilang isang ina rin umano, sinasabi niyang nauunawaan niya ang hirap at saya ng responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan at magandang kinabukasan ng mga anak habang binabalanse ang trabaho at buhay pamilya. Binigyan din ng Vice Presidente na ang mga ina ang nagsisilbing unang guro, sandigan at patibay na pundasyon ng bawat pamilyang Pilipino. Nagbigay rin siya ng espesyal na pagkilala sa mga overseas Filipino workers o OFW mothers na nagsasakripisyong mapalayo sa kanilang pamilya upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mahal sa buhay.
2: To our OFW mothers, we know that sacrifice is not always about physical presence. Sometimes the greatest sacrifice is the distance you endure to provide for your family. Salamat sa inyong katatagan. Sa lahat ng mga nanay, nagmamahal at nag-aaruga sa amin, maraming salamat sa inyo. Maligayang Araw ng Mga Ina. Mahalin natin ang Pilipinas.
0: Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.

0: si Rico Rasyon. Good morning, Sir Angelo A. Good morning, by Rico Rasyon. Andiyan ka sa Kainta. Ma'am Ina Gray, good afternoon, Sir Angelo. Thank you po, Ma'am Ina Gray. Si Rico Rasyon, sana dito na si Yes Yes Yo Topacio. After na ax na Yes Yes Yo Topacio doon sa DWIZ. Yan sinasabi ko eh. Malungkot din, ano? Ano nangyari? Bakit natanggal siya sa DWIZ? Ayaw naman nating pangunahan yung network, ano po, pero may mga ganun nga po. Sino? Sabi. Si Al J. De Santos, sino ang Lord ng mga Duterte? Minumura nila si Jesus Christ na pinako sa krus. Ayong ibinalik mo ba yung stupid God ni dating presidente, Al J. De Santos? Ano lang yon, expression ni, ano ang pagkakaintindi ko, nag-explain siya, nasa CNN Philippines pa ako noon. Nag-explain si Tatay Digong noon. Nagkaroon siya ng masamang experience sa pag-aaral sa Ateneo di Davao. May pagmolestya yata nangyari sa kanya. Kagagawa ng mga mga pari doon. Kaya yung pari nung mga pare, yung lord ng mga pare doon, yun ang minura niya. Well, bakit daw? Ang tawag dyan? Masyadong yun ang minumura niya, actually. Ma'am Ina Gray, thank you for watching. Support sa RJ Patrol. Hindi si Jesus Christ ang pinumura ni ano. Parang ano, halimbawa, sinabi niya sa explanation niya, in-explain niya sa isang press conference sa Davao noon, sa Panakan. Pinag-cover ko doon si Ina Andolong, isa sa mga reporter ng CNN Philippines. Sabi niya yung, halimbawa, yung relihiyon na nagbabawal kumain ng baboy, dugo, at ano pa yun? Mga crustaceans, seafoods, na walang kaliskis. Sabi niya, iba yung juice nyo. Ganon siya magsalita. So, ibig sabihin, kung sinabi niyang stupid God, yung stupid ng mga pare sa Ateneo, yun ang sinasabi niya eh. Stupid God din yung, hindi namin God yung God nyo na nagbabawal kumain ng baboy at dugo. Ganon siya kung maglinya ng definition ng halimbawa yung ayaw niya. Yun si Tatay Digong. Hindi tayo magkakampi dahil hindi tayo pareho. Parang ganun, sinabi yata niya rin minsan sa Muslim religion na sabi ng mga kapatid na Muslim na pareho lang yung God natin. Parang sinabi, yung God natin, namin, ay may anak na God din. Yung God niyo wala. Parang gano'n. May mga gano'ng ano, yun ang context ng salita ni dating Presidente Digong. Ano siya eh, parang specific siya. Hindi yung generic, general sweeping statement na yung God kaagad ay buong God, na buong universal God, yun na yun. Yun ang ibig niya sabihin doon, kasi pinahimay natin yung report noon. Ano ba talaga ibig niya sabihin yung your God is a stupid God? Ganun po yun, ganun po yun. Sorry, yun ang nilabas na istorya doon sa network natin noon. May report pa si Jong. Kung nagbabalik si Jong, Speaker Boji D nagpaabot ng mensahe para sa Araw ng Mga Ina. Parang si ano rin ha, si VP ha. Report ng DCRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
1: Report ni House Speaker Faustino Boji D. III ng kanyang tauspusong pagbati sa lahat ng mga ina sa pagdiriwan ng Araw ng Mga Ina, kung saan kinilala niya ang papel ng mga nanay bilang ilaw ng tahanan at haligi ng bawat pamilya. Ayon kay D, ang mga ina ang unang gumigising, huling nagpapahinga at patuloy nagbibigay ng pagmamahal kaya't wala nang natitira pa sa sarili. Ibinahagi rin niya ang kanyang pagpapala sa dalawang mahalagang babae sa kanyang buhay, ang kanyang ina at asawa na anyay ay nagsilbing inspirasyon at lakas sa kanyang paglalakbay bilang lingkod bayan. Inalala rin ng House Speaker ang kanyang ina na humubog sa kanyang pagkatao sa magitan ng tahimik na sakripisyo at paggabay sa mga pagpapahalaga gaya ng paggalang, tiyaga, malasakit at pananampalataya. Bagamat wala na umano ang kanyang ina, patuloy pa rin itong nagsisilbing gabay sa kanyang mga desisyon.
2: Sa aking ina, na patuloy kong iniibig at inaalaala. Sa aking asawa na patuloy kong hinangaan at pinasasalamatan. Happy Mother's Day. Mahal na mahal ko kayo. At sa lahat ng mga nanay, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagmamalasakit.
1: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Jong Malapas, talagang tanging ina. Naalala ko tuloy mga pelikula ni ano? Ay Ay de la sa Alas. Di po ba? Ang tanging ina. Parang akala mo nagmumura eh. Yan lang po. Thank you for watching Rick Orasyon. Hindi niya minura ang Panginoon. Ang pinonto ni PRR din noon ay yung mga pare sangkot sa mga drugs. Ganun. Iba rin yon. Sa ibang okasyon din yon, Rick. Nung in-explain niya yung ano, dun sa unbecoming at ano, yung behavior ng mga pare na nagmolestya sa kanya. Allegedly, baka mamaya ay may masagasaan tayo na wala naman tayong andito. Allegedly, yung sinabi niya na nabiktima siya samantalang nag-aaral siya doon sa high school. At hindi yun di Davao.

0: eh, ganun lang talaga. Kanya-kanya po tayong paniniwala. Actually sa yung palagi kong binabasa, bino-voice over ko dati, yung Desiderata. Whatever you conceive him to be, yung God. Kaya yun ang binabanggit sa salita ng Desiderata, who is God? Kasi yung author noon ay tried to be very neutral sa kanyang pagbigkas. Kasi ang dami-dami mga reliyon sa buong mundo, belief. Ano po, may Hinduism, may Taoism, may Buddhism, Islamism, iba't iba po yan. Protestantism, Catholicism, lahat na halos, iba-iba po yan. So, ano po yan? Kung talagang, hindi, halimbawa, yung ugali ni former President Rodrigo Duterte, yung sinasabi niyang, stupid God, ibig sabihin, hindi niya kakampi yung God nung mga yon. Ibig sabihin, parang hindi siya palo. Kasi, personally, mayroon siya sigurong very sad experience at nakita niya na yung mga alagad nung Diyos doon ay very unbecoming. Okay. So, ganun lang talaga. Hindi natin masisi kasi ba? Kanya-kanya po tayong individuality. Wala po tayong... we do not condemn. We do not... hindi natin dinajudge. We are not the judge. It's Jesus Christ. The true judge. Kapag medyo sumusunod tayo kay Jesus Christ, bawal mag-condemn. No condemnation. When you are with Jesus Christ. Ganun po yun, Mr. Al De Santos, kung mamarapatin. Hindi po sweeping yung statement, kundi specific po siya. Isa po report. 1,500 senior citizens sa Carmona binakunahan ng libre kontra trangkaso. Health program pinalalakas para sa mga nakatatanda. Busina. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Nagkaloob ang pamalang lungsod ng Carmona ng libreng flu immunization para sa 1,500 senior citizen mula sa iba't ibang barangay ng lungsod. Isinagawang aktibidad sa panguna ng Office of the City Health Officer Carmona bilang bahagi ng patuloy sa paghatid ng serbisyong medikal para sa mga kabilang sa vulnerable sector ng komunidad. Layunin ng programang ito na maprotektahan ang mga nakatatanda laban sa banta ng trangkaso at iba pang komplikasyon na maaaring dulot nito, lalo na sa mga may mahihinang resistensya. Sa pamamagitan ng libreng pagbabakuna, binabibigyan ng agarang proteksyon ng mga senior citizen at nababawasan ang panganib ng pagkakasakit na maaaring humantong sa mas seryosong kondisyon. Ayon sa pamahalang lungsod na pinamumunuan ni Mayor Dalia Loyola, prioridad ang kalusugan ng mga nakatatanda at patuloy na palalawakin ang mga programang medikal na direktang makakatulong sa kanilang kapakanan. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa serbisyong hatid ng lokal na pamahalaan na malaking ginhawa umano sa kanilang kalusugan at gastusin. Patunay ito na sa Carmona ang pangangalaga sa kalusugan ng bawat mamamayan, lalo na sa mga senior citizen, ay nananatiling pangunahing advokasya ng pamahalaan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Totoo yung sinabi mo. Medyo, pag medyo advanced na yung edad, ingat, ingat, ingat, ingat po. Nabanggit ko, ilang taon na ba yung ninunggo si Dr. Oliver Tuico? Is going 87, 88? Yun, medyo mahina na po yung mga immune system. Kaya kailangan medyo maingat na po, maingat. Si Boy Gonzales, nabanggit ko, yung reporter ng DCRH. DCRH! Kasi senior lang yata ni Boy. Yun, inatake. Ingat-ingat lang po tayo. Mainit ang panahon. Ang heat index, sabi ay aabot ng 50 degrees Celsius dito sa Makati. Oh, ingat. Oy, si Angeli Marie Jimenez dyan sa New York is watching. Thank you for watching and your support, Angeli Marie Jimenez. Kumusta si Vel Elijah? Kumusta si TJ? Hope you are doing well in New York. Parang nabanggit ko, dadalawin niya ata ako ni Titus, ni Shoji, dito sa studio. Nag-text siya. Magtutour daw siya sa mga inikot. Doon sa kabilang TV program ko, pumunta rin siya. Sa Inventory Pinoy. Ayun, nag-iikot daw. At sisilip dito sa ating DCRJ studio. Rekorasyon, si PRRD, Believe in God, ang nasa itaas. Yeah. Heavenly and Holy and Heavenly Father, Yahuwah. Misayanik po ako eh. Yahuwah. Yung son niya ay si Yeshua. Yung Holy Spirit ay Yeshua Kades. Lahat po tayo may kanya-kanyang choices of belief, where yung pananampalataya natin, ang paniniwala natin. Lahat po yan ay ating ginagalang, nire-respeto po yan. So may individualities or choices. May atheist pa nga, yung mga ayaw maniwala na mayroong Diyos na siyang nakakaalam ng lahat. Siya nagmamanage ng buong universe at lahat ng bagay sa mundo. Knows everything. Knows all. Walang taong makakagaya nun. Kasi po, nabasa natin sa ating mga theological class nung araw, class on theology, mga basic on theology. Only God possesses the true God, three qualities that no man can siguro can reach that level. Omnipresent, who is God is always present everywhere. Omniscient, all-knowing, knows everything. Even the strands of your hair, alam niya kung ilang bilang ng lugas ng buhok mo. At saka omnipotent, the most powerful. Kaya niyang, did you ba napansin na palaging may mga nagbababala nung araw na based on parang sinasabi nilang exact science of mathematics, yung mga tawag dyan, yung mga pagbibilang nila ng taon, kung kailan na sabi nila, baring mag-collide yung Earth sa Sun or sa Moon or magkagulo yung universe. Pero hindi nangyayari. Ibig sabihin, may isang Diyos na mas nakakaalam at nagdidirect at nagmamanage ng lahat. Yan ang ating true and only God. Let's pause for a break. It's 10:30 a.m.
2: Mga kaaha, kami sina Elisa at Yvette, ilan sa mga Batang Bidas ng Aha Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
3: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Subaybayan ang Aha Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan, tayo ang pagbabagong ating hinihintay. Kita-kits mga ka-aha!
5: Watch and listen to Aha Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
5: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.

0: RJ Patron.
1: Move on. As we move on, ito na po yung ito. Simon Lazaro nga pala. Okay natin doon sa kabila. Anyway, may nagbe-birthday, papatiin natin diyan sa Espanya pa. Layo-layo ha, sa Spain. Si Mercy. Si Mercy, pamangkin ko. Mercy. Tributo ka pilihan ng bata. Peralta. Nandiyan sa ano. Nandiyan sa Spain. Anyway, papasukin muna natin yung report mula sa Senado or sa Pasay. Top 9 most wanted person sa Pasay na may kasong kinakaharap sa illegal na droga na aresto. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Naaresto kahapon na umaga ang top 9 most wanted person na naharap sa kasong ipinagbabawal ng droga ng Warrant and Subpoena Section ng Pasay City Police Station. Sa pamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng korte sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, inaresto ng mga operatiba suspect na si alias Oy, 36 years old, pasado alas 9 kahapon na umaga sa kahabaan ng Pasadena Street, Barangay 70, Pasay City. Hindi na nakapalaga suspect patapos na iserve ng mga pulis ang warrant of arrest. Agad naman na dinalang suspect sa Pasay City Police Station Detention Facility para sa dokumentasyon at proper disposition. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Naalala natin, yung binabati natin ng condolences sa ating tawag dyan, sa ating kapatid sa pamamahayag, si Boy Gonzales ng DCRH. So, sincere condolences po sa mga naulila ni Boy Gonzales. Yan po yung kasama kong reporter. Early 90s. General assignment. Roving. Siya sa Maynila, Pasay, Makati. Nasa ano pa siya nun? This is Easy, Radyo Aguila. Nag-exchange notes kami. So, eventually napunta siya sa DCRH. DCRH! Yun. Gulat na lang po ako at may pinost yung kanyang kamag-anak sa ano, Facebook. Gulat ako. Yumao daw siya. Ang bilis ng pangyayari, inatake sa puso. So, BFF ni Jojo Sikat. So si Jojo ang hiningian ko ng update. Si Jojo din. Sabi ko, pahinga ka muna, Jo. Kagagaling niya sa mga extensive mga medical check-up at saka MRI, ano ba yung mga ginawa sa kanya sa Japan. Ingat lang. Pero although nasa Japan siya, binati ko, nag-number one po siya as number one board of director ng National Press Club. Dineclare ko yung winners nung Sunday night. March 3. May isa pang report, mas pinalalim ang kaalaman sa kultura at kasaysayan sa sinagawang municipal tour ng Pedya Camp sa bayan ng Infanta sa Quezon. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
3: Umikot ang mga campers at volunteers sa mahalagang lugar upang mas makilala ang tradisyon at pamumuhay ng mga infantahin. Kabilang sa kanilang binisita ang Dinahican Fort, St. Mark Cathedral, ang Shared Service Facility sa paggawa ng Suman at ang Prayer Garden. sa bawat destinasyon, natutuhan ng mga kalahok ang kahalagahan ng mga ito sa lokal na kabuhayan, pananampalataya at kultura ng komunidad. Ayon sa organizers, layo

0: habang pinapangalagaan ang kultura at kasaysayan ng bayan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Romel Madrigal. Uy, pwede na daw si Mon Lazaro, pwede na natin tawagan, ano? Sugit tayo sa Central Luzon at ating alamin yung may balibalita na may dam na natutuyuan dyan sa Bulacan. Eh nako, malaki impact dyan dahil napakaraming palayan, Central Luzon. Ikibalita tayo para lahat ng ating mga viewers ay ma-inform tungkol dyan. Meantime, mayroon nga pala akong inihandang word for the day. Tension. Tension is the word for the day, spelled T-E-N-S-I-O-N, is the physical, mental, or emotional state of being stretched, strained, or under pressure. It also refers to strained relationships, suspense in art, or a high level of electrical potential. Tension. In physics, it is a pulling force transmitted actually through a string cable. Pero ang most natin alay, yung tension, Tagalog. Alright. Sino bang dumadanas ngayon ng tension? At ngayon ang butuhan or maaaring pagbutuhan sa plenary ng Kamara de Representantes yung possible pag-transmit sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte para ihatid sa Senado. Done deal na daw po. Ewan ko lang. Tingnan natin. Alright, dun sa update sa Central Luzon, dyan sa mga patubig sa Bulacan at gitnang Luzon, nasa linya na ang ating RJ Patrol correspondent, Ramon Lazaro. Mon?
2: Diyan ka na? Dito tayo ngayon sa tanggapan ng National Irrigation Administration, Central Luzon Office, dito sa bayan ng San Rafael.
1: Teka, ba't humihina-hina? Teka, sandali, Mon. Medyo, ayan. Go ahead.
2: Ng pagpapatubig ng mga magsasaka. At napag-alaman natin na tulad dito sa Bulu Dam, ang Bulu Dam pala, ang tubig dyan ay nanggagaling sa langit. Iniipon lang yan. Para makapagpatubig, nakareserba yan sa summer season. Hindi katulad dito sa Busos Dam, na may pinagkukunan ng tubig. Pag pinapos yung water reservoir nila, pwedeng humingi ng tubig sa Angat Dam. Ngayon, may mga kumakalat na balita na may nagre-reklamo dito sa Bulu Dam na mga magsasaka na hindi sapat yung patubig. Ngayon, klinaro sa atin ni Regional Director Christian Manalo ng Central Luzon na iba yung sitwasyon sa Bulu Dam at iba yung sitwasyon dito sa Busos Dam. Ngayon, katabi natin si Regional Director Christian Manalo para ipaliwanag ano ba ang sistema ng pagpapatubig para hindi naguguluhan itong mga miyembro ng Irrigators Association. Ito si Manager Christian.
1: Magandang umaga, Engineer Christian Manalo. Good morning.
3: Good morning po, Sir Angelo Almonte, at sa mga tagapakinig. So, ganito po yung sitwasyon natin dito sa Region 3, no? Particularly dito sa Bulacan. Ang Bustos Dam natin, yung Bustos Upper Bay Regulatory Dam, ay sinasabi po yan na diversion dam. So, lahat po ng tubig na nanggagaling sa Angat, dinadivert lamang po ito sa mga irrigation facilities natin. Samantala po, ang Bulu Dam naman ay reservoir type dam po na kung saan nakadepende tayo dun sa mga pag-ulan para makaipon ng tubig at the same time po, yun po yung magagamit ng mga magsasaka.

0: natin, particularly doon sa Malibay, Kalawakan na Irrigator Association natin, para doon sa pagpapatubig naman nila, para doon sa sinasabi natin dry season.
1: Mm-hmm.
0: Yung po yung dalawang pagkakaiba ng diversion dam at saka nung reservoir type dam natin dito sa Bulacan.
1: Mm, yan po yung nababanggit ni Administrator noon na parang catch basin. Hina-harvest yung excess na tubig sa mga pagdaan ng bagyo or malakas na pag-ulan. Yan po yung dam na kumukuha ng kanilang stock, ini-stock nila yung mga excess na tubig lang galing sa pagbaha or malakas na pag-ulan. Ano po? Yung bulo.
0: Yes po. Yung po yung, tama po kayo, Sir Angelo. Yung po yung mga ina-harness natin dito sa bulo dam natin para gano'n na magamit nila during dry season po yung tubig.
1: O, pero ano po estado ngayon ng bulo? Talagang dried up po ba ang bulo dam?
0: Ngayon po, ang status ng bulo dam natin nasa below the level po nung ating sinasabing minimum water level. Mm-hmm. Ang minimum water level natin po kasi is 70.3 meters above sea level. At sa kalusuyan, kasalukuyan po ngayon, nasa level na 68.3 meters above sea level. So, wala pong tubig ang bulo dam. Kumbaga, mababa po yung tubig na level ng bulo dam natin.
1: Mm-hmm.
0: At sa nakaraang dry season naman po, nakapagpatubig po tayo ng 369.08 hectares
1: mm-hmm.
0: na natapos po ang pagpapatubig noong Marso po, no? So nagsimula po yung dry season natin nung nakaraang taon ng December at natapos ito ng March 2026. So mula po itong Abril na to hanggang sa kasalukuyan, naka-stop po yung pagpapatubig natin dito sa Bulo Dam.
1: Opo. Yung sinusuplayan po ng Bulo Dam, kumusta po? Di ba anihan po ngayong Mayo?
0: Nakapag-ani na po sila nung nakaraang Marso po. Yung halos po na-irrigate natin na 369.08 hectares, na-ani na po yun nung nakaraang Marso.
1: Ang problema na, pinoproblema yung patubig para pagtatamna na ulit, another planting season.
0: Opo, yun nga po, sa kasalukuyan po, inihintay na naman, nagre-ready na po yung mga magsasaka natin para doon sa wet season naman. So magsisimula ang wet season naman po natin ng June hanggang November o whichever come first po kung ma-replenish po yung ating dam sa bulo.
1: Magkakaroon
0: na po ng tubig ulit. Magiging sapat na po yung tubig natin doon sa bulo kasi inihintay na po natin yung tagulan para magkaroon po ng magkaroon uli ng impact na tubig dito
1: po
0: sa bulo dam natin.
1: So wala palang epekto ngayon na nasa critical level yung bulo para sa wet season, planting season?
0: Wala naman po. Kasi sabi ko nga po, nung nakaraang dry season, nakapagpatubig na po tayo ng 369.08 at kung saan naani na mo lahat yung 369.08 hectares na yun. So, kasalukuyan din po, mula ngayong Abril hanggang sa kasalukuyan, nasa cut-off period po ang bulo dam natin para sa pagpapatubig.
1: Opo.
0: So, naghihintay na lang po kami ulit ng mga ulan para magkaroon ng impact uli at magkaroon na po ng sapat na tubig ang bulo dam natin para dun sa darating na wet season at tapos po at magagamit naman ito sa susunod na dry season.
1: Opo. Yung Angat Dam, nakikishare po yung NIA sa sinusupply na tubig dito sa Maynila, NCR. Kumusta po yung level ng Angat?
0: 79. Ang level po ng tubig ngayon sa Angat is nasa 179. So nga po itong buwan ng Mayo nakahingi kami ng extension para dun sa pagpapatubig natin dito sa Bulacan area natin o sa Ambris area natin na aabot ng 15 cms po itong Mayo.
1: Opo. So
0: sapat po ang tubig para dun sa mga magsasaka natin dito sa Ambris area.
1: Opo. Ilan nga ba porsyento yung ina-allocate sa Angat papunta sa pag-irrigate diyan sa Bulacan. Despite meron pong malaking bulk ng
0: karaniwan
1: supply.
0: Po ang,
1: papuntang Manila.
0: Karaniwan po ang normal na tubig na ina-allocate po sa amin is 45. Ngunit nga po, sa, tulad nga po na nasabi namin, ngayong Mayo, nakakuha po kami ng 15 dahil doon sa mga kuling nagtanim po nung nakaraang dry season na nagsimula sila nung buwan ng Pebrero.
1: Oh, so safe naman pala hanggang para tapos na po yung anihan. So ang poproblemahin na lang natin kung maagang dumating yung tag-ulan sa Hunyo, ay ang hinihintay natin kung maagang dumating yung tag-ulan sa June, ano po?
0: Yes po, sana po maaga pong dumating kahit paminsan-minsan po at least maka-replenish po lalo-lalo na yung bulo dam natin.
1: Wala na po kayong nire-rehabilitate na dam dyan sa Central Luzon, Engineer?
0: May mga nakaprograma po kami mga proyekto para at least man lang po maisaayos namin yung mga pasilidad namin dito sa NIA Region 3. So, lahat po yan na naka-procured na, hinihintay na lang naman po namin na babaan na po kami ng mga pondo dito sa central office.
1: Opo, opo. Kasi may mga balita dati na mayroong under rehabilitation na dam dyan sa Central Luzon. So, akala ko magkakaroon na mahamper yung supply. Safe na naman din pala. So, yung under rehabilitation na dam nyo dyan, continuing na lang hanggang baka dumating ang tag-ulan sa buwan ng Hunyo.
0: Opo, opo.
1: Alright. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa ating RJ Patrol, Engineer Christian Manalo. Maraming sa oras nyo.
0: Maraming salamat din, Sir Angelo.
1: Alright.
2: Hello, Angelo. May tahabol lang ako.
1: Sige.
2: Yung temporary rehabilitation ng Bustos Dam, yung Copper Dam, natapos na. Ngayon, ang iniintay na lang dyan ay yung long-term solution. Hindi nga lang malaman kung rubber gate din yung ipapatong. Ngayon, yung Copper Dam, naitaas ngayon sa elevation 16 meters yung ano ng water reservoir ng Bustos Dam. Previously, nung nasira yung ano, yung dalawang rubber gate, bumaba sa 15 meters. So, sa ngayon, guaranteed na yung mga magsasaka dito sa Bulacan na aabot na sa 16 meters yung water level ng water reservoir ng Bustos Dam. Yun lang, Angela, at mula dito sa lalawigan ng Bulacan, Mon Lazaro, nag-uulat para sa RJ Patrol.
1: Maraming salamat, Mon Lazaro. Maraming salamat din kay Acting Regional Director Engineer Christian Manalo ng National Irrigation Administration. Eh kasi nga staple food natin eh palagi tayong nakaabang dito sa sinasabi nilang realistic approach. All agencies nagtutulungan para ma-achieve yung 20 peso per kilo na presyo ng bigas. Rice Granary, siyempre, Nueva Ecija. Na-interview din natin yung Cagayan Province. Marami din diyang mga palayan. Isabela. Siyempre, Rice Bowl is the somewhere in Southern Philippines, Cotabato. Mga latest update sa ating supply ng staple foods. Tulad na lang po dito sa may CAR, Cordillera Administrative Region. Nandiyan po si Jonathan Llanes. Jonathan Llanes, siya yung Public Information Officer 1. Araw-araw po, pinapadalan ako ng comparative prices ng latest market prices ng wholesale o retail, market prices ng mga galing Benguet vegetables. Sinabi mong dyan sa La Trinidad, Baguio, Apayao, dyan sa Gulayan po yan. Pinagkukumparahan natin yung gulay na, ang presyo ng gulay dyan sa taas, sa kabundukan ng Cordillera, pababa dito sa Cloverleaf sa Balintawak. Laki na ang diferensya, ano po? Dahil po sa epekto ng presyo ng produktong petrolyo. Oh, di ba may joke dyan? Sinasabi na iinom ng kape, nagtaasa na doon sa yung pondahan na istambayan ng mga taxi driver. Order lang ng kape, tumaas na na po ng 3 piso. Isang cup ng ano, maliit na kape. Tanong nung taxi driver, bakit nagmahal? Sabi nung tindera, kasi po mataas yung presyo ng gasolina. So sabi ng taxi driver, huwag mo na lagyan ng gasolina, kape na lang, serve mo. Para ibalik nyo sa dating presyo. Pero joke, medyo may joke doon, comedy, pero ang, yun ang reality. Hindi mo pwedeng alisin yung impact ng skyrocketing oil prices. Siyempre may domino effect yan. Chain reaction yan. Sa lahat ng bilihin, siyempre. Oo. Malacanang naman, napakamanhid yan. Kasi gusto nila mas mataas yung presyo ng gasolina kasi mas mataas ang revenue makukuha nila. Mga manhid. Kasi the more, the higher the prices of the oil sa market, the higher they can collect revenue. Siyempre, yung tax. Oh, kumusta na si Executive Secretary Ralph Recto dyan. Oh. Oy, thank you for watching. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Ang daming emoji, ah. Thank you for your support, Shirley Uyang. Kanina naubos na. Oy, si Ate Bing dyan sa Davao, oh, yung ating Sumba Queen. Nanonood, thank you po Ate Bing, Febe Iglesias Bermejo. Mga kababata ako po dyan sa Davao. Pa-sexy na pa-sexy, kasusumba. Ako eh, walang alam sa Zumba, kaya ako pasumbag-sumbag na lang. Sino ba yung nabanggit natin sa ating word for the day na matindi yung tensyon ngayon? Siyempre lahat ng panic may tensyon. Pero nabanggit ko sa politika, puro mga ano na lang eh, hunyango na lang yung mga tao dyan. Hindi naman sila apektado sa tensyon kasi may pera. Oy, si Paring Rex, si Miguel Rodriguez dyan sa Bacoor, Cavite. Kumusta yung papiesta ni Eric Dastas doon sa Nasugbu, Batangas? Hindi ako nakapunta kasi ano, may konting emergency. Sabi ni Eric, nagpakatay siya ng kambing. But paborito, favorite natin yan. Problema lang, may konting emergency dito sa Maynila. Oh. Happy Fiesta dyan sa Nasugbu. Well, speaking of Nasugbu, ang inyong congressman dyan ay walang dilit iba kundi si Leandro Leviste. Tinalo niya sa nakaraang midterm election si Eric Buhain, congressman. Anyway, another break dito sa ating Monday episode ng RJ Patrol. Oras 10:50 ng tanghali.

0: RJ Patrol. Luzon Stress na po dito sa RJ Patrol on a Monday, May 11, 2026. Kahapon nga pala, malungkot yung pagyaon ng ninong ko dyan sa Sampaloc. Nabanggit ko kanina yung kanyang paboritong kanta. Yung pala yun, yung "Oh Lord, Our Lord, How Excellent Your Name Is." Yun yun, si Dr. Oliver Tuico. Fiesta naman, May 10, doon sa aking pinanganakan, Southern Davao, Panabo City. Happy Fiesta, Davao. Noong panahon namin, nung ako'y pinanganak, isa pa lang yung probinsya ng Davao. Kaya po nakareflect sa aking birth certificate nung taong ako'y pinanganak, Panabo, Davao. Ano pa lang po yung Panabo, bayan, munisipyo, then Davao, one single province nung araw. What time yata ni Kong Dadong, ni President Diosdado Macapagal, o kay Marcos, the former, the late strongman, Ferdinand Marcos Sr., yung subdivide ng tatlo. Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental. Pero lately, naging lima na. Pinagbiyak-biyak pa. Ang laki-laki kasi ng probinsya ng Davao. Yung pang-apat ngayon ay Davao de Oro. Ang pang-lima, Davao Occidental. So, limang biyak na po yung dati ay buong iisang probinsya ng Davao. Davao. Napag-uusapan natin yung tensyon sa politika. Meron bang tensyon? Depende po yan kung sa pananaw natin ay may nagkakaroon ng tensyon dyan. Siyempre, sa magkabilang panic dyan. Dahil ngayon, pagbubutuhan yan sa plenary ng Kamara de Representantes, yung meron silang ilan ba? 106 votes? Yes. Bali-balita, 20 na lang. May 36, 55. 36, 91, o mga 20 votes. Wala na, itatransmit na. Kulang na lang mga somewhere sa 20 votes ang kailangan para mapagbutuhan, mag-agree, magkasundo ang Kamara, ang plenaryo, para itransmit na po ang impeachment case sa Senado. Eh sabi namin doon sa Senado, sabi ni Senate President Tito Soto, hindi obligado si Vice President Sara sa Senate trial, pero mas mabuting dumalo. Ano ba talaga, Senate President? Hindi daw obligado na humarap sa impeachment si VP kung sakaling lumusot na sa House ang reklamo. Nakaabang po tayo sa possible breaking news ng ating kasamahan dyan sa Kamara, si Jong Malapas, kung ano magiging resulta ng botohan dyan sa plenaryo ngayong araw. Kung lusot sa House ang reklamo laban sa kanya, pero dapat, yes, she should attend. It would be better to attend the trial, sabi ni Tito Soto. Sinabi niya yan kanina, pag-convene ng Senate session, May 11. Sabi ni Senate President Soto, our rules do not say that Duterte is compelled to attend, but perhaps she should. Hindi rin humarap noon si, kung maalala po ninyo, si ex-President Erap Estrada sa impeachment trial niya noong 2000-2001. Kabaliktara naman kay ex-Chief Justice Renato Corona na dumalo bago siya ma-convict at matanggal noong 2012. Panahon ng Noynoy Aquino administration. 2010 to 2016. Kung makarating sa Senado ang Articles of Impeachment, plano ni Soto magpa-pre-trial muna daw para hindi magulo. We received everything in December noong corona mail o trial. By February, chaotic na kasi walang pre-trial, paliwanag niya. This is also included in our rules, sabi ni Tito Soto. So, ganun na. Hintay na tayo. Hintay na tayo, sabi niya. Baka magkakaroon na tayo ng... Makumbin yung impeachment court. Una munang manunumpa ang mga senador bilang judges, tapos papadalhan ng kopya ng reklamo si VP Sara bago magsimula ang trial proper. Akala ko ba? Pinakondisyon mo na yung utak ng mga tao na forthwith. Senate President Soto. The following day, sabi mo, ikukonvene mo na kagad. Kukonvene mo na kagad yung impeachment court. Maraming tanong ka agad doon eh. Kung ikukonvene mo agad, paano yung mga damit? Di po magpapatahi pa yan ng robes yung mga senator judges. So, kung noong 19 Congress, nagpatahi na sila, may mga robes na sila dyan bilang mga senator judges. Eh maraming nabago eh. May na mga nabago. May mga bagong miyembro ng Senado nung magkaroon ng 2025 elections. So, andyan si Senator Marcoleta, Robin Padilla sa 2025. Sino pa yung mga ano... mga bago dyan. Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Hindi sila nung, wala sila nung 19 Congress eh. 19 Congress, nag-adjourn ng 19 Congress, nakapagpatahi under Senate President Chis Escudero. Nakapagpatahi yung mga senador. So, pinagpatahi ang mga senador. Hindi sila pala nagpatahi. Libre! Robes. Dami daw pagkain doon sa ano, piyesta ni sa Nasugbo. Kina Eric Dastas. Sayang, oh. Sayang. Thank you for watching Rick Olacion dyan sa Kainta. May mga napapansin ba kayo mga ka-RJ Patrol? Since last week, buong linggo, to sum it up, eh, ngayon, salamat naman. panay circulate social media, kahit saan, yung warrant of arrest. Bakit ba mga sinisentro yung warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa? Yung warrant of arrest na manggagaling sa ICC. Since November 25 ba yun? Hindi na siya sumipot sa sesyon ng Senado, Senator Bato. Kasi may binrake na si dating Justice Secretary Ombudsman Boyeng Remulla na out na to be imposed or implemented yung warrant of arrest from International Criminal Court para maipadala sa The Hague, Netherlands under ICC custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Since then, hindi na siya pumasok. Hindi na siya pumasok sa sesyon. Hindi na siya nagtrabaho bilang senador dyan sa halls of the Senate of the Philippines. Bakit? Alam niyo na, wala siyang tiwala sa ating gobyerno. Kahit pa nung in the middle of it, December, January, meron pa tayo na panood o nakitang inisyu na ruling ang Supreme Court na ina-uphold yung karapatang pantao ng bawat Pilipino na mabigyan ng clearance muna or consent ng local courts bago ang isang dayuhang korte ay magkaroon ng jurisdiction sa isang particular na individual na isang likas na mamamayang Pilipino for that matter. Kahit may ruling ang Supreme Court, na ganoon. At itong mga ano, bago yung mga ganung mga sitwasyon. Puro sarsuela ang ating napapanood. Puro may halong comedy. Pero lahat naman ay umaamin sa ating collectively na rinig natin sa ating mga kababayan na tama si ano, Senator Bato. Hindi ka pwedeng magtiwala sa gobyernong ito. Pati pa naman si Senate President Tito Soto or sino pa diyang mga nagdudulong-dulungan sa Senado. Nagsasabing walang pwedeng umaresto sa isang senador sa halls, within the halls of Senate. Eh, ang tanong, paano pag lumabas? Di ba, may mga balibalita noon, nakita pa minsan biglang sumusulpot noon diyan sa ano, hindi pa siya na-appoint sa MMDA. Bigla daw sumusulpot si ano, parang multo, si former PNP Chief General Nick Torre. Nakita naman ninyo yung track record ni former Chief PNP. Di ba ba? Siya umaresto kay ano, siya naging instrumental maarresto si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Siya yung nasa groundwork, siya yung nagtrabaho ng matindi para maipadala sa The Hague, Netherlands ang dating Presidente Rodrigo Duterte. Oh. So, yung mukha niya ay kuminsan sa ibang pananaw ay nakakatakot. Kasi yung ugali niya na hindi naman natin masabi. Nauuso tuloy yung mga salitang weaponized, attack dog. Ang dami na niyan, ano po? Ang dami. Di po ba? Sana may liwanag tayong makikita dyan sa Senate. Dahil sabi nila, day one pa lang kung sakaling ma-transmit na yung impeachment court, bias na kaagad si Tito Soto at si Ping Lacson. Ang hangin daw nung dalawa ay tinatawag na dynamic duo, Batman and Robin, ay nakakiling doon sa kagustuhan ng Malacanang. Na talagang yung 32 million votes garnered by Vice President Sara Duterte, gusto nila mabawasan yun para meron silang possible na leverage ba halimbawa? O leverage? O on the level? Gusto nilang pantayan yung napakatinding figurang 32 million kaya naging Vice President si Sara Duterte. Kung dala-dala pa niya yung agimat ng 32 million na yan, wala nga talagang makakapanalo sa kanya kung hindi siya mababasag ng collective effort ng siyempre mga detractors. Siya nga pala, maraming mga nag-circulate din comes 2028 dahil dito sa hindi tayo makagraduate sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung sakaling magtagumpay ang impeachment case para maipababa sa pwesto at magkaroon ng disqualification to run for public office si Sara Duterte, sino papalit na force to reckon? May tsansa na maring pumantay sa popularidad, karisma, at mga traits ng isang national candidate pumantay kay VP Sara. Ang daming mga nagsasabi na yung mga kapatid niya last week, di ba, nagkaroon ng regional alliance ang PDP Laban at sinabing national president hinalal si Mayor Baste Sebastian Duterte ng Davao City. Doon naglabasan yung mga obserbasyon at kuro-kuro, opinion, na possible. Pwede, kung sakaling magtagumpay na maibagsak si Vice President Sara Duterte ng impeachment case. Palagay nyo, ready na or competent or may kay na, may karapatan na, may kakayahan si Baste Duterte na magpresidente comes 2028. What about Paolo, yung kuya? Si Congressman Pulong, Paolo Duterte. Meron pa daw Pulong, meron pang Baste. Meron pa daw Robin Padilla. Ang daming taasan ng kilay nung binanggit yung Robin Padilla. Di po ba, nung midterm elections siyang nag-number one na ikinagulat ng mas nakakarami. Number one senator. Pero hindi yata niya napantayin 32 million kung hindi ako nagkakamali. Iba talaga yung Sara Duterte for the books. Nasa record yan. 32 million votes. Si Robin Padilla, wala na ba kayong mga... Meron narinig na violenting ano, reaction eh. Wala na ba kayong matinong ano, i-recommend? Bakit hindi ba matino si Senator Robin? Si Senator Bongo, di po ba, naalala po nyo nung 2022 national elections? At one time dun sa period kung saan nagpa-file ng certificate of candidacy, di ba nag-file siya for presidency? Senator Bongo. Umugong na naman yung mga kwentong substitution. Oo, di po ba? Sabi ng mga detractors ng mga Duterte na isahan ang taong bayan. Nung si Tatay Digong biglang lumabas last minute ng legal period where a candidate is allowed to be a substitute to another candidate who have filed certificate of candidacy. Sino ba yung nag-file initially? October yun. For president under PDP Laban. Di po ba ang the late USEC ng DILG for Barangay Affairs, Martin Dino? Nung dumating yung deadline, that was December, ng COMELEC, for substitution, teka, 45 days before ano, election, biglang lumabas yung Rodrigo Duterte ng bet, PDP Laban na bet for president. Hindi siya nagawang i-demolish ng mga kalaban. So, ang galing pa niya mag-perform sa bawat debate. So, naungusan niya sila lahat. Di po ba? Kaya po, ang agam-agam ng maraming supporters ni VP Sara, aga kasing nag-declare ng plano na mag-presidente. Sigurado, i-demolish ka. Gagawan ka ng paraan para ano ka, masira ka sa yung integridad mo, pangalan mo, sisiraan ka sa publiko. Balikan niyo, baliktanawin niyo yung mga nangyari doon sa 2016. Yung election ni Tatay Digong noon. Nanalo si Tatay Digong. Pero ang vice president ni the late President Noynoy Aquino 2010-2016, as early as 2013, nag-declare ng desire to run for presidency si former Vice incumbent noon, Vice President Jejo Marbinay. Tingnan nyo, di ba? Dinimolish siya. Ginawan siya ng smear campaign talaga. He was obliterated, destroyed. Nawalan siya ng tsansa pagdating ng D-Day, which is May 2016. Sinong culprit doon? Sinong tinuturo ni Vice President Binay na kaporal culprit? Hindi siyempre, si Marrojas. Dito ngayon, sino ang ano, nag-demolish kay VP Sara Duterte? Dahil maaga rin siyang barely 3 years nung nag-declare siya. Last March, last year? Yes, so siyempre, sino bang kalaban niya? Kalaban niya administrasyon. Kasi po, yung unit team na yung nag-scam sa buong sambayanan, unit team, ay nabasag na as early as 2023. Wala pa isang taon, basag na yung unit team. Ang daming nabudol doon dahil akala ay maganda yung tandem na Marcos Duterte unit team. Sa totoo lang, in-straight ko po yan, honestly. Marcos at Duterte. Nahulog lang tayo sa upuan nang wala pang isang taon ay wala na. Sasaksakan na. O may report? Doktor nangatok sa mga bahay sa Los Baños. Governor Sol Aragones, pinangunahan ng house-to-house medical mission. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Mga campers at volunteers sa mahalagang lugar upang mas makilala ang tradisyon at pamumuhay ng mga impantahin. Kabilang sa kanilang binisita ang Dinahican Fort, St. Mark Cathedral, ang shared service facility sa paggawa ng suman at ang prayer garden. Sa bawat destinasyon, natutuhan ng mga kalahok ang kahalagahan ng mga ito sa lokal na kabuhayan, pananampalataya at kultura ng komunidad. Ayon sa organizers, layunin ng aktibidad na hindi lamang magbigay ng karanasan, kundi magturo ng pagpapahalaga sa pinagmulan at pagkakakilanlan ng bayan. Buong suporta naman ang pinahayag ni Mayor Lord Arnel Ruanto na naniniwalang ang ganitong programa ay humuhubog hindi lamang sa mga campers kundi pati sa mga volunteers. Patunay ito na sa impanta bawat isa ay kabilang at mahalaga, walang maiiwan. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, mas napapalakas ang ugnayan ng kabataan at komunidad habang pinapangalagaan ang kultura at kasaysayan ng bayan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Rick Oracion is watching, oh. Thank you for watching, Rick Oracion. Sana maglabas na ng oral arguments ang Supreme Court tungkol sa inihayang legal na pananaw ng articles of impeachment ni VP Sara. Hindi naglabas ng TRO actually, Rick. Ang oral arguments na binabanggit mo ay dun sa allocable budget na sinasabing pending pa sa Supreme Court. Yung tungkol sa sinasabing mga budget, allocable budgets ng administrasyon ni President Bongbong. Yung TRO, hindi naglabas ng TRO ang ayon sa petisyon ng kampo ni VP Sara, hindi yata pa napapagbigyan ng Supreme Court. Hindi sila naglabas ng ano, temporary restraining order. Kino-question lang naman yung proseso, proceedings dyan sa House. Yun, patapos na. Pagbubutuhan na ng plenaryo ng Kamara, then kung magkakaroon ng ano ng unanimous decision ng mga kongresista, hintay tayo, magko-convene na yung impeachment court sa ano. Sabi ni ano, may preliminary investigation pa, sabi ni Senate President Tito Soto. Mayroon pa niyang ano, in-appoint na impeachment manager. Tawa kami ng tawa nung mabasa namin yun. Tapos sabi pa ni ang impeachment manager na i-appoint si Senator Kiko Pangilinan. Dahil sa majority, na alam naman po ninyo na parang isa lang yung kanta kakantahin nila dyan, majority ng Senado, isa lang yata, sino bang, Kiko lang yata abogado dyan eh. Si, siyempre, Tito Soto, Itbulagan sinasabi, school bukol, sino pa? Wala eh, wala abogado. Bam Aquino, hindi naman abogado. Rizon Tiveros, hindi po. Loren Legarda, hindi po. Eh, marami nagtatanong, anong kay nila na mag-preside sa isang impeachment court? Si, specifically Tito Soto. Paano na lang sa minorya na kalaban nila sa prinsipyo o kalaban sa direksyon ng kanilang pananampalataya? Ang dami abogado, ha? Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, sino pa? Baka magiging circus yung ano, impeachment court. Eh, yung non-lawyers at lawyers on the other side. Ba, makikita natin ang tibay ng dibdib ng mga non-lawyers yan. Break muna tayo. Last break ang ating Monday RJ Patrol. Oras alas 11:30 ng tanghali.
2: Sina Elisa
3: at Yvette,
2: ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
3: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan, tayo ang pagbabagong ating hinihintay. Kita-kits mga ka-AHA!
4: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
4: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
7: RJ Patrol.
0: Alas 11:33 na po dito sa ating Monday episode ng RJ Patrol. May report road crash sa Socorro, Mindoro, apat patay at may ilang sugatan. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Apat na katauhang nasawi habang ilan pa ang sugatan sa naganap na malagim na road crash sa kahabaan ng barangay road ng sityo Tagikan, barangay Portuna, bayan ng Socorro nitong linggo. Ayon sa Oriental Mindoro Police Provincial Office, agad rumisponde ang mga tauhan ng Socorro Municipal Police Station matapos matanggap ang ulat. Upang magberipikahin ang insidente, siguraduhin ang lugar, magsagawa ng investigasyon at tumulong sa rescue operations katuwang ang MDRRMO Socorro. Sa paunang imbestigasyon, napag-alamang nawalan umano ng preno ang sasakyan habang binabagtas ang pababang kurbatang kalsada. Dahilan upang mawalan ito ng kontrol, tumagilid palabas ng kalsada at bumangga sa isang puno. Agad namang dinala mga sugatan sa Grace Mission Hospital upang mabigyang agar ang lunas. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang provincial director na si Police Colonel Edison Ribita sa mga naulilang pamilya at muling nagpaalaala sa mga motorista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ng kanilang sasakyan bago bumiyahe, lalo na sa mga matatarik at delikadong kalsada. Tiniyak din ng pamunuan na patuloy ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya para sa masusing investigasyon at sapat na tulong sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Oh, malungkot din yun, ha? Sabi, tinugi na sa DWIZ si Yes Yes Yo Topacio. Ako yung naging COMELEC dyan sa National Press Club. Hinintay ko si Attorney Topacio na magbumoto. Member po ng National Press Club. As a matter of fact, for 2 years, na-elect siya as one of the board of directors ng National Press Club. Si Attorney Ferdinand Topacio. Eh, chinugi daw pala ng DWIZ. Chugi ba ang tawag? Siguro kung minsan may mga ganun, takot. Nangyayari po yan. It happens. Si Shirley Uyang, pinabayaan kasi ni BBM si First Lady na gumalaw. Makialam. Kaya sinasamantala ng mga dilawan. Pinklawan ang pagiging dilaw ni First Lady. Kaya ayan, namayagpag si Trillanes, De Lima, Hontiveros. Bo, first hand info ba yan, Shirley Uyang? Okay. Shirley Uyang, nasira tuloy ang unity team sa pangingialam ni First Lady. Sabi ni Shirley, sabi mo yan, Shirley Uyang, ha? Thank you for your support, Shirley Uyang, dito sa ating RJ Patrol. Oh. Uy, si Ate Bing, oh, nagluto ng lunch niya. Teka, 11:37. Oh, nga pala. Lunch time na dyan sa Davao. Si Ate Bing. Si Febe Iglesias Bermejo. Yung ating Zumba Queen. Pang lunch daw niya, sinabaw na pork at pritong lechon. Bawas oil. Bawas oil ba yun? Bawo na pork at pritong litson. Pinrito mo yung litson. Okay, bon appetit. Sabihin natin yung mga contenders or sabihin natin possible substitute ano for presidency comes 2028. Yan si Robin Padilla lumutang. Pero dalawang beses na tayong nakatunghay ng proposed tandem ng Sara Duterte at Rodante Marcoleta sa Central Luzon. Merong nag-cover doon. Dito naman sa Quezon City, natunghay na yun. Nag-launch din sila ng Sara Duterte Chavit-Singson tandem. Maraming nagkakaroon ng mga development ano po sa ating paligid. Si Senator Robin, naninindigan laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa isyu kay Senator Ronald Bato de la Rosa. The other week na tanggap ko yung balita, nag-file siya ng Senate bills, oh, dalawa. Oh, nagtatrabaho si Senator Bato. not necessarily physically present. Kung magbobotohan to impeach Vice President Sara, yung minority bloc na sinasabing magsosolid na i-deny yung move to impeach VP Sara, to oppose, walo na yan eh, walo. Mahirap na yata yan talunin ng majority bloc. O kung tatanggapin pa na ano absentee voting si Senator Bato, ay siyam na. O kung tanggalin man, walo. Mataas pa rin yun. So, hindi matutuloy ma-impeach si VP Sara dyan sa Senado unless na yung balibalita na tinatakot yung magkapatid na Villar, na tinatakot ng ombudsman, na kakasuhan ng mga may mga irregularities daw po sa conduct ng kanilang sa negosyo ng kanilang pamilya. May movement na sa mga probinsya na parang nire-resign yung kontrata ng kontrata sa patubig ni former Senator Cynthia Villar. Yung sinasabi ni Senator Aimee Marcos na dito hindi bumabaha yung pera sa second impeachment ni VP Sara, di tulad ng una, in the guise of tupad, ayuda, ay na-i-push yung unang impeachment complaint na eventually ay dineclare unconstitutional ng Supreme Court. Pera daw yung bumaha doon. Ngayon, meron ding mga sinasabing kaperahan ang kumikilos daw, allegedly,

ら象徴しての棒のお前が。Magandang umaga mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong stasyon ng radyo sa AM Band ng DGRJ 810 AM Radyo Bandido. Ngayon po ay Lunes, dalawang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. May 11 na po, araw ng Lunes. May 11, 2026. Mamaya malalaman natin yung botohan na kung papasa, kung maaabot yung 106 na boto ng mababang kapulungan ng Kongreso para ipadala ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Away-away na sila, pati-pati sa loob ng ano, pati sa loob ng Kongreso yung ano, yung PDP laban, nagsabi na ang hindi susunod sa party line, tatanggalin at hindi sila tatanggap ng sinumang congressman o politiko na hindi susunod sa kanilang linya ng partido. Makikita natin kung may ipin, kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jun Lleno. Ako po si Ira Pangariban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga.

sumirit 20 lugar, inilagay sa danger level ng PAGASA. Gasolina, sisirit ng 5 piso kada litro. Diesel, may 10 na pisong rollback. Kamara, namumuro iakyat ang impeachment sa Senado. Vice President Sara Duterte, malamang tangilid sa botohan. Senado abangers maging impeachment court. Loren Legarda ang binabalak ipalit kay Tito Soto, sina Senador Bato, Senador Mark, Senador Camila ang nananatiling tinik sa Senate coup d'etat. John Vic Remulla, pikon na pikon, Zaldico, nabubuhay mayaman sa Paris. Franco Mabanta, apat na iba pa ng piyansa sa kasong robbery extortion, nakalaya muna pansamantala. Media, nag-walkout sa forum ng Maleta Boys, kaugnay ng flood control controversy. Walang public warrant na inisyu laban kay Senador Bato de la Rosa ayon sa International Criminal Court. Dalawang abogado ni Duterte sa ICC o International Criminal Court umurong na sa kanilang kaso. Boeing Remulla, kinampihan ng rooftop solar panel ng mga consumer. Pinoy na itinuturing ang sarili bilang mahirap, bahagyang tumaas ayon sa isang survey. Supreme Court, sinabihan ng Kongreso, ayusin nyo yung batas sa mga vehicular accident. 9.4 billion peso na utang ng mga ABS-CBN subsidiary, hindi na mababayaran. At Paulong Bongbong Marcos, binati si First Lady Liza Marcos at lahat ng ina sa Mother's Day kahapon. Yan po ang ating mga balitang tinututukan ngayon. Mga paksana natin ngayong umaga, pag-aaralan, ihimayin at pag-uusapan natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, as usual, unahin natin yung taya ng panahon. Pero bago yung taya ng panahon, unahin natin yung mga kaibigan natin na nanonood sa atin, ha? Yung kanilang mga comment. Ito na. Ha? Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Don't like, comment, share, and tag. Maraming salamat Mark Mallorca. Gayahin! Gayahin nyo si Mark Mallorca. Like, comment, share, and tag. Para dumami yung barangay natin. Kimura Dolores, happy Monday morning. Sir IRV Panganiban, happy Monday morning. Kimura Dolores, kape-kape tayo galing sa Japan. Happy Mother's Day to all. O nga pala, kahapon Mother's Day, ha? Rick Orasyon, good morning, Sir Ira P. Good morning, Rick Orasyon. Si Mercy Fernandez Narciso, good morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy Fernandez Narciso. Si Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Okay ka na ba? Okay na. Hindi na naglolo ko yung sigmura ko. Tumaasim pa rin. Si Roxanne Costo, good morning po, Sir Ira P. Panganiban. Happy Monday po. Happy Monday, Roxanne. Still Joan, good morning, Sir Ira P. Good morning, Still Joan. Si Morby Amak, good AM Idol. Good morning, Idol. Still Joan, done, like, and share. Kayahin si Still Joan. Si Dragon Light Wellness and Solutions. Good morning, Sir Ira. Good morning, Caroline. Ang bagyong Kaloy ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ito'y bumabaybay pa kanluran, hilagang kanluran sa ibabaw ng Philippine Sea. Ang matarang bagyong Kaloy ay tinatayang may 530 kilometro sa silangang bahagi ng Giwan Eastern Samar. Ito'y nagtataglay ng lakas ng hangin na 45 kilometro malapit sa gitna at pagbugso na 55 kilometro kada oras at bumabaybay sa bilis na 15 kilometro kada oras pa kanluran, hilagang kanluran. Malakas na hangin ang nagmumula sa gitna at malakas na umiihip sa lawak na 250 kilometro paikot mula sa gitna. Magpapatuloy na tumatahak sa parehong landas ang bagyong Kaloy sa susunod na 12 oras at inaasahang malulusaw bago matapos ang araw na ito. Ah,
ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ng maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan, kulog at kidlat dahil sa easterlies. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5:30 na umaga. Lulubog mamaya nga sa 6:15 ng gabi. 45 minutes na ang lamang ng liwanag sa dilim. Patuloy namang nagbabala ang pag-asa sa publiko kaugnay ng matinding init ang panahon na mararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na matapos umabot sa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ang heat index sa mahigit 20 lugar na isinailalim sa danger level. Kabilang sa mga naitala ang may mataas na heat index ang Sinait, Ilocos Sur, 42 degrees, Lawag City sa Ilocos Norte, 43 degrees, Dagupan City, 43 degrees, Batac, Ilocos Norte, 42 degrees, Bacnotan, La Union, 42 degrees, Tuguegarao City, Cagayan, 43 degrees, Echagi, Isabela, 42 degrees, Baler, Aurora, 41 degrees, Kasiguran, Aurora, 42 degrees, Iba, Zambales, 41 degrees, Subic Bay, Olongapo City, 42 degrees, Sangli Point, sa Cavite, 43 degrees, Coron, Palawan, 41 degrees, San Jose, Occidental, Mindoro, 42 degrees, Puerto Princesa City, Palawan, 41 degrees, Cuyo, Palawan, 43 degrees, at Borongan, Eastern Samar, 43 degrees Celsius. Ayon sa pag-asa, mapanganib sa kalusugan ang ganitong antas ng init dahil maaari ito magdulot ng heat exhaustion na posibleng mauwi sa heat stroke, gayon din na iba't ibang sakit sa balat dulot na matinding sikat ng araw. Pinapayuhan ng publiko na umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw, uminom ng maraming tubig at manatili sa malamig na lugar hanggat maaari. May bagyo sa labas ng Pilipinas. Well, sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Umaambon-ambon. Over the weekend, umaambon-ambon eh. Pero hindi ganun ka... Pero walang malakas masyado na ulan. Paambon-ambon lang. Actually, outskirts of Metro Manila eh. Area ng Laguna, Batangas, Cavite. Hindi ako sigurado dun sa Central Luzon na area. Hindi ako nakarating dun eh. Pero ingat-ingat pa rin. Anyway, ingat-ingat ha. Ang exchange rate natin ngayon, alamin nga natin, real time. Alamin natin ang exchange rate. Ang exchange rate ng piso sa dolyar ngayong umaga ay 6 pesos, 60 pesos and 50 centavos. 60-50. Tama ba? Tama. 60-50. 60 pesos and 50 centavos. Ang palitan ng piso, medyo mukhang hindi nabababa talaga ng 60. Parang doon na tayo maglalaro ngayon. Maraming salamat sa Diyos. At tapos na ako sa anak ko sa Amerika. May trabaho na siya. Hindi na siya nanghihingi ng salapi. Hindi ko na kailangan ng plus 50 ng times 60 ngayon. Kaya masaya ako. Actually, nalulungkot ako dahil parang walang halaga yung pera natin eh, no? Parang nagiging walang halaga na eh, no? Sabi ni Dragon Light Wellness and Solutions, mainit pa rin po at maalitsangan. Keep hydrated. Kung walang urgent na lakad, stay indoors na lang po. Good morning. Thank you, Caroline. Si Jola Torre, good morning, Sir Ira. Good morning, Jola Torre. Si Jaime Samoya Bernante, good morning, Sir Ira. Good morning, MRP. Lahat ng mother around the world. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day to all the mothers. Ito naman, dahil Lunes. Sabi ni Chief Anjo Perez, gandang Lunes ng umaga. Good morning, Sir Anjo. Dahil Lunes, ito yung inaasahan natin sa magiging taya ng presyo ng produktong petrolyo. Inaasahang magkaiba ang magiging galaw ng presyo ng gasolina at diesel ngayong Linggo. Napaulat na posibleng tumaas ang presyo ng gasolina na hanggang 5 piso kada litro, habang maaari namang bumaba ang presyo ng diesel na hanggang 9 na piso kada litro. Ayon sa mga oil and the oil industry source, maaari pang magbago ang pagtaya depende sa paggalaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado at sa magiging abiso o posibleng intervensyon ng Department of Energy. Wala pang opisyal na anunsyo ang Department of Energy tungkol sa inaasahang price adjustment sa Martes.
Gayunman, nauna nang nagbigay ng pahiwatig ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau na posibleng magkaroon ng malaking rollback sa diesel at kerosina, masabay na inaasahang pagtaas naman sa presyo ng gasolina batay sa umiiral na galaw ng merkado. Pababa diesel, tataas gasolina. Pabalik na tayo dun sa ano, nakalagahan natin. Kailan ba magiging 5 piso ulit ang 1 litro ng gasolina? Unang beses ako nagkokotse, 4 pesos and 20 centavos, naalala ko pa. 4.20 ang 1 litro. Kaya pag may 40 pesos ka, may 10 litro ka na. Huwag nyo na itanong kung kailan yun. Tatanong nyo pa eh. Basta, nung unang beses ako nagkakotse, 4 pesos and 20 centavos ang 1 litro. Hinikayat ng Department of Energy ang publiko na i-report ang anumang kaso ng hoarding o pag-ipit sa supply ng petrolyo sa mga gasolinahan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, karaniwang kasing nangyayari ang pag-ipit ng supply ng langis sa tuwing mayroong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Karaniwang naman anya ang diesel na ginagamit ng mga public utility vehicle driver ang iniipit ang supply tuwing may oil price hike. Sabi ni Garin, mayroon talagang mga gasoline station na tumatangging magbenta ng petrolyo. Dahil dito, pinayuhan ni Garin ang publiko na kung maaari ay samahan ng dokumento, litrato o video ang isusumiting reklamo sa Citizens E-Report System Portal sa eGov app. Nagbabala rin ito sa mga kumpanya ng langis na mahuhuli at mapapatunayan ng iipit ng supply. Samantala, inihayag ng DOE o Department of Energy na maaaring magkaroon ng rollback sa presyo ng diesel at kerosina habang dagdag presyo naman sa gasolina. Batay sa 4 na araw na monitoring ng Mina Flats, Singapore o MOPS, posibleng bumaba na hanggang 9 piso kada litro ng diesel at 12 pesos naman sa kerosina habang ang gasolina ay maaaring tumaas ng 1.60 hanggang 1.70 kada litro. Kanina yung advice natin, 5 piso. Si Julio M. Trenta, magandang umaga sa lahat. Magkape-kape na nga. Makapagkape na nga. Meron daw expose kahapon. Grabe naman. Kilala ko na kung sino nagpapakalap ng hidwaan ni na President Bombo at Speaker Martin. Grabe as in grabe. Mga Duterte, may kasalanan yan. Sabay higop ng kape. Si Angel Perez, buahaha. Ako, 7 petot per liter. O nga, nabutan natin. Nabutan ko talaga. 4.20, 4 pesos and 20 centavos. Unang beses ako nagkakotse sa buong buhay ko. Sabi ng tatay ko, ikaw magpakarga ng gasolina mo, total kotse mo na yan. So yabang ko, kumuha ako ng pera doon sa allowance ko na magkano lang, 20 pesos lang yata, isang araw ang allowance ko noon eh, di ba? Sabi ko, ito, kukuha ko sa weekly allowance ko. Yabang ako, 100 pesos yung weekly allowance ko eh, di ba? 20 pesos isang araw eh. Pagdating ko doon, oh, yung 40 pesos ko, 10 litro lang pala. Talang yung allowance ng anak ko nung magsimula mag-aral eh. Mabuhay ang pamamahala ni President Bongbong. Bumababa na ang presyo ng diesel. Kaya ba yan? Kaya ba yan ang mga Duterte? Sabay higop kape, sabi ni Julio M. Trenta. Grabe na talaga. Grabe na. O, ito na. Iniintayin yung balitaan. Isasalang na ng Kamara de Representante sa botohan ng report ng House Committee on Justice kaugnay sa probable cause ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang ilang linggong pagdinig at presentasyon ng documentary evidence, dinidedesisyonan ng Kamara ngayong Lunes, Mayo 11, kung iaakyat sa Senate Impeachment Court ang 4 articles of impeachment laban kay Duterte. Nakakapaloob sa report ng Justice Panel ang resulta ng ilang linggong hearing tungkol sa confidential funds, unexplained wealth, bribery at ang pagbabanta ni Duterte sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at Lady Congressman Martin Romualdez. Tiniyak ni Justice Panel Chairman Attorney Gerville Luid Luistro ng Batangas na handa ang komite na ipagtanggol sa plenaryo ang kanilang findings, ebidensya at proceedings na nagresulta sa unanimous vote sa impeachment report. Matatanda ang inaprubahan ng Committee on Justice sa botong 53-0 ang probable cause para ma-impeach si Duterte
at 55-0 naman para sa isang para isa lang sa plenary deliberations ang articles of impeachment kay Duterte. Inaasahan ni Luistro na magkakaroon ng mainit na debate sa report ng panel pero handa umano ang komite na sagutin ang lahat na itatanong ng mga miyembro ng Kamara. Binanggit ni Luistro na magbibigay muna siya ng sponsorship speech tungkol sa buod ng articles of impeachment at mga ebidensyang nakalap ng panel sa ilalim ng konstitusyon na 1/3 o 106 o 106 sa 106 ng 318 miyembro ng Kamara ang kailangan bumoto pabor sa pagpapatibay ng articles of impeachment upang maiakit sa Senado para masimula ng paglilitis kay Duterte. Ang first article ay tungkol sa irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nung nagsilbing Education Secretary si Duterte. Ang second article ay ang allegasyon ng unexplained wealth at pagkakaiba ng SALN sa report ng AMLAC hinggil sa 6.77 billion peso bank transaction ni Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Ang third article ay tungkol sa bribery ng mamigay umano ng cash envelope si Duterte sa mga opisyal ng DepEd nung kalihim pa ito. At ang fourth article ay hinggil naman sa umano'y kill plot kina Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos at kay Romualdez. Nauna nang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na siyang miyembro ng Justice Panel na posibleng umabot sa 215 ang bumoto sa impeachment ni Duterte.

0: Nakatakda namang magtipo ng Senado bilang impeachment court sa Miyerkules, May 13, kapag natanggap na nila ang Articles of Impeachment ng Kamara ng Representantes sa laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, makatuwiran umano sa Senado na aksyonan na ganito sa oras na matanggap nila ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente, inaasahang maisasampa sa Senado ang impeachment case ngayong Linggo matapos ang formal na botohan nito sa Kamara ngayong Lunes, Mayo 11. Kumpiyansa si Gatchalian na handa na ang Senado sa na magtipon para sa Duterte impeachment trial, lalo na't handa na ang Senado na magtipon para sa Duterte impeachment trial, lalo na't naghanda na sila mula pa noong 19 Congress. Sinel pala naka-duty ngayon. Fake news! Umano'y nagilihis sa publiko sa impeachment case ni VP Sara. May ulat si Jong Manlabas. Jong, good morning.
1: Nagbabala si Manila Representative Joel Chua laban sa lumalalang pagkalat umano ng fake news at online disinformation kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Chua na umano'y daang-daang milyong piso ang ginagastos para sa trolls at pagpapakalat ng maling impormasyon upang manipulahin ang opinyon ng publiko. Anya, mas pininiwalaan na ngayon ng ilang fake news kaysa sa mga lehitimong ulat ng media. Hinimok din ni Chua ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong makikita o nakikita sa social media at huwag agad maniwala sa lahat ng mababasa online. Ayon sa mambabatas, unti-unti umanong nagbabago ang pananaw ng publiko matapos mapanood ang mga pagdinig at mailahad ang mga ebidensya sa impeachment hearings, kabilang sa mga alegasyong tinalakay sa pagdinig ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds, mga questionableng pangalan sa acknowledgement receipt at umano'y hindi tugmang SALN at AMLAC records na umabot sa 6.77 billion pesos na covered as suspicious transaction. Binanggit din ni Chua ang umano'y death threats laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker na kabilang sa mga isyong sinisiyasat. Samantala, inaasahang boboto ang Kamara sa impeachment complaint laban kay Duterte ngayong araw kung saan higit 200 mambabatas sumano ang inaasahang susuporta sa pagpapatuloy ng kaso sa Senado. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. Samantala, kahit magpalit ng Senate President, sakaling umakit ang Articles of Impeachment sa Senado, dapat pa rin umpisahan ang impeachment proceedings base sa konstitusyon na ayon kay Senador Rex Gatchalian. Report ni Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na walang kinalaman sa mandato ng Senado na kung magpalit ng Pangulo ng Senado ay hindi maaaring matuloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung naging tugon ni Senador Gatchalian sa tanong na mayroon na nagtatangka ng kudeta sa Senado para mapalitan si Senate President Vicente Tito Soto III upang hindi matuloy ang impeachment case sa Senado. Paliwanag ni Gatchalian na kasaad sa konstitusyon na forthwith o agad na dapat na magkumbi ng Senado bilang impeachment court sakaling umakyat ang Articles of Impeachment at wala itong kinalaman magpalit man o hindi ang liderato ng Senado. Sa kasalukuyan, wala aniyang naririnig o nalalaman ng Senador na mayroong mga hakbang para patalsigin si Senate President Soto. Base aniya sa kanyang pakikipag-usap kay Senate President Soto na sakaling matransmit sa araw ng Martes ang Articles of Impeachment, agad sila magsisimula magkukonvene sa susunod na araw ng Miyerkules. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Sabi ni Segundina Bungokan, Bangko Sentral, bakit di kayo nagsasalita sa paggawa ng pera ni Matibag? Puro inutil na gobyerno natin. Mamaya pagkwentuhan natin yan. Magbabalik kayo yung Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon. tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Kami ang inyong abogado ng masa.
6: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
5: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
6: Nang
5: Ang Buhay at Batas.
6: Libreng payo ng abogado.
5: Solusyon sa problema mo.
6: Dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

alas 8.32 na po na umaga. Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas, inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report Pilipinas. Good morning kay Laika de la Cruz Andres ng Nissan. Maraming salamat sa iyo. Jeremy Biernes din ng Nissan Alabang. Good morning sa iyo, Jeremy Biernes. Si Boss Tay Sornet. Good morning, Boss Tay. Sabi ni Evangeline De Salisa, good morning Sir Ira, hindi yan may impeach kung hindi ba brasuhin at dadayain? May question mark. Si Julio M. Trenta, yes tama, unahin na impeachment ni Duterte. Sobrang mas dapat unahin yan. Pag wala na si Duterte, bababa na ang presyo ng diesel at gasolina. Patulad ng naabutan ni Tito Ira, Sir Ira, higop kape. Walang hiya ka talaga. Ikaw talaga, Julio M. Trenta. Carlito Caviles, good morning Sir Idol, good morning Carlito. Evangeline De Salisa, si Chua, takot at takot kay BP Sara, ang daming katuwalian siguro ito. Si Boss Tay, nanonood, good morning Boss Tay, maraming salamat ha. Thank you, I love you. Tay Sornet, nanonood po. Still Joan, Kerry Bells, kung matuloy man ang impeachment, mapalitan lang si Tutasot. Ayo mga irritation ninyo. Tuloy natin ang balitaan. Kung sakaling mangyari ang ganito sitwasyon, handa si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na tutulan at bumoto laban sa anumang motion na maglalayong pigilan o ipagpaliban ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa posibleng kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Binigyan din ni Lacson na nakalatag na ang konstitusyon at ang mga legal na mekanismo upang tugunan ang anumang issue kaugnay ng impeachment trial, kabilang ang mga hakbang na maglalayong pigilan ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Kamakailan lantarang hinayag ni Senador Robin Padilla na kanyang tututulan na ang pagbubuo ng impeachment court upang litisin si Vice President Sara Duterte sakaling inihain sa Senado ang Articles of Impeachment. Nakatakda sa saligang batas na kaagad-agad lilikhain ng Senado ang impeachment court, ang term ay forthwith na binigyan na ng description ng Supreme Court upang dinggin ang anumang articles of impeachment na ihain mula sa Kamara laban sa lahat ng impeachable officers ng pamahalaan. Sinabi nila din ni Lacson na ang pagtutol sa anumang motion na maglalayong pigilan o ipagpaliban ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court ay hindi dapat ituring bilang boto para mag-convict o mag-acquit, kundi bilang pag-gate sa konstitusyonal na tungkulin ng Senado na mag-convene bilang ganito. Muli niyang idiniin na ang ebidensya ang magiging batayan niya sa pagpapasya kung magko-convict o mag-acquit sakaling matuloy ang impeachment trial. Binigyan din ni Lacson na dapat maging handa ang mga senador sa pagharap sa mga posibleng issue kaugnay ng impeachment process, kabilang hypothetical na sitwasyon kung saan may motion na pigilan ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court at ilalagay ito sa botohan. Sinabi niya na maaaring umabot sa Korte Suprema ang ganitong usapin na dahil ang pagsasagawa ng impeachment trial ay isang konstitusyonal na tungkulin ng Senado.

Samantala, walang sapat na basihan o oposisyon para harangin ng Senado na mag-convene bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ito ni House Committee on Justice Chairman Gervil Luistro o Chairwoman Gervil Luistro. Ang pahayag ay kasunod na sinabi ni Senador Robin Padilla na harangin ng Senate Minority Bloc ang pag-convene bilang impeachment court kung ipapasa ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Duterte para sa paglilitis. Inaasahang tatalakayan ng plenaryo ng Kamara ang Committee Report at Articles of Impeachment laban kay Duterte ngayong araw, May 11, matapos makitaan ng probable cause ng Committee on Justice sa mga reklamo at inaprubahan ang impeachment report para sa floor deliberations. Ang impeachment report ay naglalaman ng findings para sa umano'y misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery at banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ani Luistro, kahit ang Korte Suprema ay hindi pinahinto ang impeachment proceedings sa kabila ng ilang petisyon na humahamon sa proseso ng Kamara, mahirap umunawain ang mga argumento ng mga senador na sila ay pipigil sa impeachment trial dahil lamang sa sila ay nasa oposisyon. Kalaunan ay nilinaw ni Luistro na bagamat nirerespeto niya si Padilla, ang anumang hakbang para ipatigil ang impeachment court ay dapat na nakaangkla sa legal o constitutional ground sa halip na political alignment. Si Joey Barbosa Doria, good morning, Brad. Sabi niya, brother, good morning. Si Mami Dang, papuntang Vietnam. Milipad na ang aeroplano nun ngayon. Si Jay Ver, good morning, Ira. Good morning, Jay. Uy, kumusta ka na? Kumusta na, Jay? Tagal na natin, long time. I haven't seen you in a while, man. Ibigan natin niya, si Jay Ver. Still in San Francisco? Asa San Francisco ka ba, Jay? Samantala, si Joey Barbosa Doria, makikick out na kaya si Tuta Escalera at si Pingasi sa One Ball University? Kayo kung ano nalalaman ninyong tanong, di ba? Samantala, nagpahayag ng intensyon si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na harangin o pigilan ang anumang motion na mapapahinto o magpapaantala sa Senado na mag-convene bilang impeachment court. Ito ay sa oras na makarating umano sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at may hakbang para pigilan ito. Pinalutang ni Lacson na isang hypothetical scenario kung saan ang Senado ay hindi makapag-convene forthwith. At ito ay kung ang mayorya ng mga senador ay boboto laban sa pag-convene ng kapulungan bilang impeachment court. Iginit ni Lacson na ang pag-convene bilang impeachment court ay bahagi ng constitutional duty ng Senado. Hindi dapat anya isipin na ang posisyon niyang ito ay pagboto para paragutin o i-absolve na si Duterte. Ang Articles of Impeachment laban kay Duterte ay inaprubahan ng House Committee on Justice at night transmit na sa plenaryo. Kapag nakakuha ito ng 106 na boto mula sa 316 na mambabatas ng Kamara, ay maaring ipasa naman ang article sa Senado. Kamakailan ay sinabi ni Senate President Vicente Tito Sotto III na ang mataas sa kapulungan ay naghahanda sa anumang eventuality at nagpaalala sa mga senador na maging patas sa oras na mag-convene bilang impeachment court.

maaari namang magresulta sa conviction ng hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa oras na mag-convene na ang Kamara at Senado bilang isang impeachment court ayon kay House Justice Panel Chairperson at Batangas Congresswoman Jervie Luisro. Ani Luisro, maaasa siyang magpapakita na si Duterte sa impeachment trial dahil ito ang huling, kanyang huling oportunidad para iharap ang kanyang ebidensya. Matatandaan na absent si Duterte sa mga clarificatory hearing ng House Justice Panel sa impeachment complaints na inlaban sa kanya. Pagkabat sa

kailangan sa mababang kapulungan para ma-impeach si Duterte. Alam niyo yung... Okay. May nagtatanong sa akin eh. Sabi, tanong sa akin is, bakit ba pilit na pilit at gigil na gigil sila Luistro na humarap si Duterte? Samantalang pwede namang abogado lang. I mean, in real time. In real time. In real life, pwedeng abogado lang naman ang humarap dun sa impeachment proceedings. Or kung anumang legal proceedings yan for that matter. Unless sabihin ng judge na pumunta ka rito at kailangan ka namin makausap. Yun lang yung nag-iisyong factor eh. Na magpapapunta kay Duterte sa korte. Pag sinabi ng judge, pag nag-demand ang judge ng presence ni Duterte dun sa hearing, in this case, yung mga senator judges, eh, tsaka lamang mapipilitan si Sara Duterte na dumating doon. Diba? Otherwise, hindi nila mapipilit. Pero bakit ipinagpipilitan itong sila Luistro na ang paglitaw ni Sara Duterte lamang ang magiging daan para patunayan na hindi siya guilty? Alam nyo, pinipilipit na nitong mga ito ang thinking ng madlang people, ang pag-iisip ninyo. Bakit? Bakit? Kasi ang kailangang sirain dito, hindi nila iniisip na mananalo o matatalo sila sa impeachment eh. Ang iniisip lang nila dito ay iharap si Duterte, hiyain, 'di ba, durugin at sirain ang image para sa 2028 hindi siya iboto ng mas nakararaming Pilipino. Dahil ang kinatatakutan nila dito ay isang number. Ang number na 'yon ay 32 plus million. Ito yung bilang ng boto ni Sara noong 2022. Right now, yan yung kinakailangan nilang ma-neutralize na boto. Dahil lahat sila hindi umabot ng 30 million ang boto. Wala sa kanila, wala sa mga... Sino senador? May senador ba umabot? Si, noong 2022. Hindi ko maalala. Wala yata. Wala! Alam ko, wala. Alam ko, wala. Wala silang panapat dun sa 32 million votes na yun. Kailangan durugin nila yung imahe at pangalan ni Sara Duterte para matalo siya sa 2028. I'm not even saying I'm pro or against Sara Duterte in 2028. I'm just explaining a simple fact. Di ba? Napaliwanag ko lang sa inyo yung simpleng kung ano man. Di ba? Kailangan nila, yun yung numerong hinahabol nila. Kailangan maibaba nila yon. Kailangan maibaba nila yung number na yon to a manageable level. They're not even looking at totally eradicating the number. Kailangan lang nilang maibaba to a manageable level. Diba? Bakit? Kaya nga naglalabas sila ng kaliwat ka ng mga survey. Eh, diba? Natabla sila ni Rapi Tulfo, pagka-presidente yung pinag-usapan, na lumalapit na sila ni... 'Di ba? Si Lenny, 'di ba? Ano na lang, mahigit na 15% na lang kailangan habulin. Pero yung mga kwentong 'yon, substantial pa rin yung numbers. Kasi kung hihimayin mo yung numero, makikita mo na ang katotohanan malayo pa rin si Sara Duterte. Bakit? Kasi almost 99% siya sa Bisaya, sa Mindanao eh. At saka sa southern half ng Visayas, which are all vote-rich areas, as rich as Metro Manila and Northern Luzon. Sa totoo lang, sa Cebu at Cebu na lang eh, di ba? So, kailangan nilang palitawin, kailangan nila, ang gusto nila, ang playbook nila, lumitaw ka, Sara. Paglitaw mo, hihiyain ka namin. Dudurugin, in the same way na hinihiya nila lahat ng mga resource person nila pag pinapupunta nila sa kanilang mga hearing. Hihiyain nila. Yun yung playbook nila. Palalabasin nilang inkompetente, walang kwenta, nagsisinungaling, etc. Sisigaw-sigawan nila. Di ba? Ang problema, hindi na ba kayo natuto? The last time na ginawa ninyo yun, kayo ang nagmukhang ewan eh, di ba? Dahil pinalagang kayo nung ang nuale. Kayo po pwede. Wala namang mangyayari kung magiging magalang at mabait kayo. 'Di ba? Kasi hindi kayo ganoon eh.
Hindi nyo

0: kayang mag-drive ng point, ng logic and kindness. Hindi kayo ganun eh. Kailangan bardagul kayo. Kaya nawala sa lugar. Ganun na style nyo. Diba? So, Bino, kung may nagtatanong sa inyo kung bakit ho kailangan, kung bakit kailangan gigil na gigil silang lumitaw si Sara Duterte sa kahit anumang pagdinig nila, yun ho yung simpleng dahilan. Kasi kung ano pa man, yun yung nag-iisang paraan, yun yung nag-iisang pagkakataon na maaaring sirain nila, durugin nila ang ibahe ng vice presidente. Now, whether they succeed or not is not my point, it's not my purview, wala akong pakialam doon. 'Di ba? Ang sinasabi ko lang ay pinapaliwanag ko sa inyo kung bakit gigil na gigil sila diyan sa gusto nilang gawin. 'Di ba? Yun lang. Wala lang, 'di ba? Wala lang. Gigil lang sila, bakit ba? 'Di ba? Kailangan nilang pahiyain si Duterte, si Sara. Yun lang. Simple, ano? Ang dami, alam niyo, ang daming dahilan na binibigay. Minsan, pag nag-iisip tayo, nag-a-analyze tayo, nagpapaliwanag tayo, ang haba-haba ng iniisip natin na iniisip natin ng mga dahilan. But actually, di ba? Simple yung dahilan. In this case, gusto nila ipahiya. Yun lang yun. Alam niyo, they could have proceeded with all of this without asking for the vice president to come. Hindi, tuloy na lang. Kay Corona, ginawa nila yun eh. Di ba? Kay Erap, ginawa nila yun eh. Di ba? Kay Merceditas Gutierrez, ginawa nila yun eh. Umatras nga si Merceditas Gutierrez eh. Nag-resign na lang eh. Di ba? Nung nag-resign, may nangyari ba kay Merceditas? Wala. Di ba? Wala. Tapos siya kaso. Bakit? Nag-resign eh. Nag-resign na ini-impeach ninyo eh. Di ba? Wala na. Ngayon, ang dami-dami nila sinasabi. Keso, pag na-impeach daw, pwede pang ituloy, etc., etc. Sobrang daming kwento. When the truth of the matter is, isa lang naman ang aim nila. Gibain yung ali para maibaba yung numero. And the number is 32 million. Vajeline De Salisa, si Gerber, walang kahihiyan kahit sabihin itinago niya ang asawa niyang ng rapido. Inamin naman niya, kapal talaga. Inubuhay muli ng grupo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang plano ng pagpapatalsik kay Senate President Vicente Tito Sotto III upang mapigilan umano impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ng dalawang impormante na nililigawan umano ni Cayetano si Senadora Loren Legarda upang pumalit kay Sotto bilang Senate President, habang kinakausap din sina Senador Mark Villar at Camille Villar para lumipat ng panig. Gayunman, nahihirapan umanong makumpleto ang kinakailangan 13 boto para mapatalsik si Sotto, lalo na't patuloy na hindi pumapasok sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa mula pa noong November 2025. Maliban kina Cayetano at de la Rosa, binubuo ang minority block nina Senador Francis Chis Escudero, Jingo Estrada, Christopher Bongo, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Joel Villanueva. Sinabi naman ang ikalawang impormante na nag-aalangan ng magkapatid na Villar dahil sa mga kinakaharap na allegasyon ng market manipulation, fraud, insider trading at misleading disclosures kaugnay ng Villar Land Holdings Corporation. Sa kabila nito, patuloy umano ang panghihikayat ni Cayetano sa ilang miyembro ng majority bloc upang makuha ang sapat na suporta. Ngayong araw, lumulutang na maaaring mangyari ang naturang pagbabago sa liderato kasabay na inaasahang botohan ng Kamara de Representantes sa Articles of Impeachment laban kay Duterte. Peter Nikalevich Rasputin, good Monday, Boss Idol Ira San, President Accounted, kahit late. Okay lang yan, dalawang oras tayo ngayon. Binilang ko yung ano eh, yung minority block eh, siyam na sila eh. Pag dinagdag mo yung isa sa mga bilyar, I am sure yun ang mangyayari, I'm so sure. Hindi po pwedeng hindi tumaya sa lahat eh. Pag dinagdag mo yung isang bilyar, either Mark or Camille, sampu na yung nakapanig sa oposisyon. Now, hindi ba nila makuha yung 13 para palitan si Tito Soto? 'Di ba? Ang kailangan lang ni Sara na boto para ma-acquit 8 eh. All she needs is 1/3 of the votes of the Senate. Once she gets 1/3, she's acquitted. Eh, 10 na yung kasama niya eh. Hardcore yung mga yan, maliban dun sa pang-10, yung mga bilyar. Pero I am sure isa dun sa 2 bilyar boboto in favor of Sara Duterte. I don't know why, I have the feeling lang na isa dun boboto. It is not... It's not something na ano. Angeline De Salisa, Senator Villar, wala yang kinatatakutan nyo pag acquitted si BP Sara. Eh, meron pa next year eh. Yun yung point, di ba? Yun yung point. Hindi naman talaga kudeta ang hinahabol dito eh. I mean, ako ha, ang basa ko ha. Hindi naman kudeta ang hinahabol dito. Ang hinahabol dito, eh makita yung numbers para kay BP Sara in case umakyat nga yung impeachment. Kasi mukhang aabutin yung 106. Ano na lang yata, 20 na lang yata ang kulang na pirma. mahigit na eh. Na 20 na lang yung hinahabol na pirma. Usapan mamaya sa plenaryo, konting incentives lang yan, makukumpleto yung 106 eh. Let's kid ourselves, there are incentives. There are incentives from the majority to the other people to vote that Sara's impeachment complaint be transmitted to the Senate. Pinaliwanag ko sa inyo yung dati, di ba, kung ano yung political expediency nung botohan sa Senado at kung bakit hindi ako naniniwala na may impeach si Sara. But I may be wrong. Again, I may be wrong. Hindi ko alam eh. Pero alam ko yung merong sham na hardcore Sara Duterte sa mga senador. At hardcore yon dahil number one, totoo kakampi ng yung iba. Number two, yung iba, pinagtulungan at binastos ng administration na aligned politicians. So, syempre, di ba? Eh, kung mananalo si Sara, papapatuloy, matutuloy din lang yung ano, discrimination sa kanila. Di ba? So since mangyayari din naman yon, whether manalo o matalo si Sara, di ba? Paboto na sila para kay Sara. And in this case, may numero sila. It gives them a bigger chance in 2028. Because isa pang aspect ng politics is utang na loob, lalo na sa Pilipinas. Kaya nga ang pangit-pangit ng imahe ng administrasyon ngayon dahil, yun nga, uulitin ko, kahit masakit sa kanila, sasabihin ko rin yung totoo, di ba, na parang ang labas sa Pilipino, wala silang utang na loob nung pinatapo nila si Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ang hallmark ko ng eleksyon sa Pilipinas yan, ang pagtanaw ng utang na loob. Bakit ko nasabi? Bakit pa binoboto yung mga kandidato kahit nagbibigay lang ng isang supot ng bigas at 500 piso? Kasi ang tingin ng Pilipino doon, utang na loob eh. Binigyan ako ng pera, binigyan ako ng supot ng bigas nitong isang to, yung isa wala namang binigay sa akin. 'Di ba? Dito na lang ako sa kanya, siya na lang boboto. Kahit takot niya na mulang hiyat nagnanakaw 'yan. Umiiral yung utang na loob. Napakalakas na instinct ng utang na loob sa Pilipino. So yeah, diba? Talagang ganun eh. So, doon nila paglalaroan yun. Yung sunog sa Nabotas landfill, napula na. May report si Chona Yu. Chona, good morning.
1: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng naapula ang sunog sa Nabotas landfill. Ayon kay Pangulong Marcos, sa loob ng mga nakaraang mga linggo, Walang tigil ang trabaho ng mga bumbero, local government units, environmental teams, Department of Public Works and Highways, Department of Transportation at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang kasama ang pribadong sektor upang mapigilan ang paglala ng sunog. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga na masiguro ang kaligtasan ng mga residente na nakatira sa mga karatig na komunidad. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang pamahalaan ng Japan sa dagdag na suporta at technical assistance. Pero ayon kay Pangulong Marcos, hindi pa ito nagtatapos ang trabaho. Inatasan ng Pangulo ang mga ikinauukulang ahensya na ipagpatuloy ang 24/7 na monitoring sa lugar kabilang ang air and water quality testing, thermal scanning upang matiyak na wala nang natitirang hotspots at health monitoring para sa mga residente na apektuhan at mga responders. Ayon sa Pangulo, ang pinakamahalaga ngayon ay masigurong ligtas ang mga residente sa lugar at tuluyan na makabalik sa normal na pamumuhay. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chone Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Timura Dolores, Bulaga ni Soto, hindi niya siguro ipisibipisara para hindi siya matanggal sa upuan niya. Hi, Ms. Amoya Bernante, bakit Sir Ira ganyan ngayon ng Kongreso at Senado? Mga dating politiko, hindi naman ang mga pag-uugali, bakit mo ganyan kayo? Ewan ko, hindi ko alam. Vangeline de Salisa, paano ba yan? May 9 nga, kaso ipahuhuli sinabongo at bato. Wala pa nga, di ba? Wala pa nga arrest warrant. Mamaya ibabalita ko yan. Wala pa nga arrest warrant, Vangeline de Salisa. Okay lang yan, di ba? Na problema. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Dalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
4: Or on sale. Limit 3 items per customer.
5: What are the discounts?
4: Listen carefully.
5: 10 a.m. to 1 p.m.
4: 20% off.
5: 5:01 p.m. to 5 p.m. 30% off. 5:01 p.m. to 9 p.m. 40% off. From 9:01 p.m. to mall closing, 50% off.
4: Same discount applies to online sales. Lazada, Shopee, and TikTok.
6: Taylor guitars, only 10% off all day long.
4: Cash credit cards, PayMaya, and GCash are accepted.
5: Again, I say, every item in all 10 stores on sale.
4: So, mark the date on your calendars. The sale happens May 30, Saturday, and May 31, Sunday. The legendary two-day RJ Guitar Center birthday sale.
6: Call our hotline. 0977-812-1186. You can preview the items at Facebook RJ Guitar Center.
4: Visit our website, rjguitars.store. See you May 30, Saturday, and May 31, Sunday.
5: The two-day RJ Guitar Center birthday sale! Yeah!
7: For DTI Fair Trade Permit number FTEB255108, Series of 2026.
8: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
9: the best food and treats for your dogs.
10: The best dog places to visit.
11: The best training for dogs.
12: Okay. Coco, speak!
13: The best dog accessories and items.
14: The best dog hotels.
8: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Alas 9:04 na po ng umaga. Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click the bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, kwentuhan, kulitan, huntahan, at whatever. Sabi ni Evangeline De Salisa, paano ba yan? May siyam nga, kaso ipahuhuli si na Bongo at Bato. Let me put it this way. They can do it in a number of ways. Okay? Number one, kung ipahuhuli si na Bongo at si na Bato, huhulihin pa lang naman eh. Hindi pa naman convicted eh. So hindi pa natanggal. Hindi pa na-kick out sa Senado. Ibig sabihin, pwede pa rin nilang ipatransmit yung boto nila sa impeachment sakaling umabot na sa botohan kung acquit or not acquit. Okay? In any case, kung mahuli at matanggal sila, eh, di hindi sa 24 bibilangin yung one-third. Bibilangin siya sa 22. 22 divided by 3. Diba? Which is 7. 8. Oh, di may 8 pa rin eh. Diba? Ganun pa rin eh. Diba? Wala rin. Diba? 7 eh, diba?

0: kung ano man ang, di ba? Basta hindi ganun kadali yon kung arestuhin man. Aabot sa punto na makaboboto pa rin yung dalawang yan, si Bongo at si Bato. Di ba? At saka si Bato lang naman pinag-uusapang may arrest warrant eh. So, di ba? Mga Duterte sa Kamara, maaaring makisali sa debate sa impeachment ni VP Sara. May report si Jong Manlapas. Jong, magandang umaga.
1: Binuksan ni House Committee on Justice Chair Jerby Luistro ang posibilidad na makalahok sa plenary debate ang mga membro ng pamilyang Duterte sa Kamara kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, papayagan ang mga mambabatas na makibahagi sa interpellation matapos ang sponsorship speech ng committee report kabilang sina Davao City Representative Paulo Duterte at Representative Omar Vicente Duterte, gayon din si PPP Fertilist Representative Harold Duterte. Sinabi ni Luistro na mahalagang marinig ng publiko ang mga argumento ng mga tutol sa findings ng Justice Committee upang direktarin itong masagot ng committee sa plenaryo. Nilinaw din niya na nakasalalay pa sa Rules Committee kung papayagan ng lahat ng nais magpaliwanag ng kanilang boto. Iginit naman ng mambabatas na hindi siya nagsagawa ng vote mapping o pangangampanya para makahikayat ng suporta sa impeachment. Anya, nakatoon lamang siya sa pagtatanggol sa findings ng Justice Committee at sa rekomendasyong maipadala sa Senado ang Article of Impeachment para sa paglilitis. Dagdag pa ni Luistro, ang plenary session ngayong Lunes ang magiging unang pagkakataon na maipapaliwanag niya ng publiko sa buong Kamara ang nilalaman ng committee report laban sa Vice Presidente. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes sa bilateral relations ng Pilipinas at Paraguay. Palalalimin pa. May ulat si Chona Yu. Chona, good morning.
2: Dumating na sa bansa si President Santiago Peña Palacios ng Paraguay. Ito ay para sa dalawang araw na state visit sa Pilipinas. Layunin ng pagbisita ni Peña Palacios na papatagin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Paraguay. Tatalakayin ng dalawang lider ang usapin sa kooperasyon sa trade, agriculture, investment at people-to-people exchanges. Nahalal sa pwesto si Peña Palacios noong 2023 para maging kauna-unahang pinakabatang presidente sa kasaysayan ng Paraguay. Si Peña Palacios ay isang economist by profession at naging Minister of Finance bago nahalal na presidente ng Paraguay. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chone Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Evangeline Desalisa, thanks Sir Ira. You're welcome, Evangeline. Si Kimura Dolores, talagang sinabay ng mga kurakot sa impeachment ni VP Sara ang mga kaso nila Senador Bato at Go. Mga pusakal talaga ang Lupin administration. Tinilok ako dun. Tuloy-tuloy tayo sa balitaan. Pinanggigigilan ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicremulla ang dating mambabata sa na si Zaldico matapos si Bunyag na patuloy umano ang marangyang pamumuhay nito sa Europa kahit tinuturing ng pugante sa Pilipinas. Sinabi ni Remulla na kasalukuyang naninirahan umano si Co sa isang 10-bedroom mansion sa Champs-Élysées sa Paris, France na tinatayang nagkakahalaga ng $200 million. Binahagi pa ni Remulla na nakumpirma umano ang presensya ni Co sa France sa pamamagitan ng mga Marites. Matapos sila makatanggap ng videos at impormasyon mula sa mga Pilipino doon na nagpapatunay na nasa France pa nga ang dating kongresista. Sorry. Yung law enforcement at investigating bodies natin, di ba? Ano yan? Dependent sa Marites. Hindi ko lang maalis. Sorry. Matatandaan naghain ng political asylum si Franz Sico matapos itong makalaya mula sa kustudya ng Czech Republic. Sa kabila nito, kumpiyansa si Remulla na maareso pa rin si Sico bago pa matapos ang proseso ng asylum application nito na karaniwang inaabot umano ng 6 na buwan. Ayon pa kay Remulla, naghain na sila ng aplikasyon para sa red notice ng International Criminal Police Organization o Interpol noong pang September 2025, ngunit naantala umano dahil sa magkaibang polisiya ng Pilipinas at Interpol. Sabi sa inyo, sinuko nyo kagad si Duterte. May magkakaiba nga pang mga polisiya natin. Hinihintay pa rin niya ng pamahalaan ng red notice sa Interpol laban kay Ko. Paliwanag ng kalihim, kapag may bahid ng politika ang isang kaso, masusing iniimbestigahan muna ito ng Interpol bago aprobahan ng red notice. Noong November 21, 2025, naglabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant laban kay Ko at ibang sangkot sa umano'y korupsyon sa mahigit 280 milyong pisong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sorry talaga. Nagpiansa na si online media personality Franco Mabanta at apat pa niyang kasama sa kasong robbery with violence against or intimidation of persons kaugnay na umano'y tangkang pangingikil laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Naglabas ng release order ang Pasig Regional Trial Court, Branch 167, matapos maghain ng tig 120,000 peso ng piyansa ang 5. Nagsagawa ng Saturday duty ang korte, alinsunod sa memorandum na inilabas noong 2025 na Executive Judge ng Pasig RTC. Ayon sa NBI, sumailalim sa inquest proceeding noong Miyerkules ng gabi si Mabanta, founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, kasama ang 4 na iba pa dahil sa reklamong robbery at extortion laban kay Romualdez. Naaresto ang 5 sa isinagawang entrapment operation. Linggo, sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na ang kaso ay may kaugnayan sa Article 294 ng Revised Penal Code o robbery with violence against or intimidation of persons. Ayon sa mga otoridad, sinubukan umano ni Mabanta na mangikil ng 300 million pesos kay Romualdez papalit ng hindi paglabas ng umano'y video na nag-uugnay sa kongresista sa maanumalyang flood control projects. Tinanggi naman ni Mabanta ang aligasyon at sinabing setup umano operasyon laban sa kanila.

0: mamaya, usahin ko yung mga yan. Anyway. Napanood ko yung... Panood ko yung ano, panood ko yung almost 30 minutes sa video ni CJ Hero ng PGMN. And honestly while well, antindi ng ano, antindi mag-implicate sa mga naging kasalanan ni Martin Romualdez. It is not something na hindi pa natin alam lahat eh. Alam na natin lahat yung ano eh. Ang dating sa akin is kinulate niya sa isang programa, sa isang vlog. Tapos nilagyan niya ng storya. Diba? Pero hindi ko makuha yung ano eh, hindi ko makuha, walang bago eh. Hindi ko malaman kung ano yung pinag-uusapan nating explosive in nature na storya ni PGMN, ni Peanut Gallery. Doon sa inilabas ni CJ Hero. No? Parang ang lumalabas sa akin, hilaw. In fact, I'm sorry guys from PGMN. Parang feeling ko minadali yung ano, yung pag-assemble nung impormasyon para mapalabas na meron talagang explosive expose. When actually all they had was a compilation ng lahat ng dumaan na kaso at impormasyon laban kay Martin Romualdez. Even the data, even the information, nailabas na yan sa mga congressional hearings lahat eh. Nakita na natin. Eh, to be honest, and to be frank, and to give it to para ibigay natin kila CJ, kila Franco, kinukot nila yung mga dapat na i-quote, mga news organizations, news items, yung mga congressional hearings na pinanggalingan ng impormasyon. Pero kasi ang sabi ni ang pinag-uusapan natin dito, sabi nila meron silang explosive na expose, na revelation na magbabaon kay Martin Romualdez. Isang video na matagal nilang kinompile, isang 90-minute video na matagal nilang kinompile. This is a 30-minute something video, I think. If I will check. Diba? This was a 30-minute something. It was a 30-minute something video. So, it wasn't 90 minutes. So, hindi ko makita kung ano yung explosive doon. Hindi ko rin makita kung ano yung bago. Lalo wala ako nakitang bago. Again, as I said, compilation siya ng lahat ng alam na natin tungkol sa storya. Inilagay lang sa isang maayos na presentasyon para makita natin yung kabulastugan ni alleged kabulastugan ni dating speaker Martin Romualdez. But other than that, there was nothing really new or explosive about it, di ba? Which I was hoping there was. I was hoping there was. Which leads me to certain questions in my mind, no? Number one, bakit kailangang suhulan ni Martin Romualdez si Franco Mabanta kung ganito rin lang naman yung ipepresent? Bakit kailangang mang-extort ni Franco Mabanta kay Martin Romualdez kung ganito lang naman yung content? Di ba? I mean, I'm beginning to wonder both sides eh. Di ba? Kino-question ko yung dalawang panig eh. Di ba? Hinaharas daw si Franco Mabanta ni Martin at harassment yan dahil sa kanilang explosive expose. Wala explosive dun sa expose. Di ba? All of those are alam na natin and none of it can bring the house down dun sa panig ni Mabanta. None of it. Dumaan na lahat yan eh. Dumaan na, nakalampas na, nakalayo na. Di ba? Nakaalis na nga. Kumbaga sa bagyo, nakalipat na nga ng bansa yan eh. Di ba? Marami. So, why? Di ba? So, hindi ko malaman kung bakit matataranta si Marti. Hindi ko rin malaman kung paano naisip ni Franco na mga extort. Matalino si Franco eh. Naniniwala akong matalino si Franco. Naniniwala akong alam ni Franco na hindi ganun ka-explosive yung hawak-hawak nila. So there may question sa utak ko eh. Ano nangyari? Ano to? What is all this? Gets nyo ako? Ano ito? Di ba? I get it. Di ba? Kung naniwala si Martin na totoong explosive yung expose ng PGMN hinaharas na si Franco Mabanta, I get it. Yes. That is a distinct possibility. Yes. I also get it from the side of Martin naman na baka nga akala ni Franco meron siyang hawak na explosive at di ba, nang-extort siya kung yun ang iniisip ni Martin. I get it. What I don't get is, di ba, kumbaga sa, sorry for the term, kumbaga sa paputok-supot eh, di ba? Ganun eh. Di ba? I mean, honestly, being a journalist myself, having done, well, I haven't really done extensive investigative journalism before, aside from the few that I came out with, which gave my Ninong Panfilo Lacson problems during the Corotong Baliling issue. But other than that, and a few other Bulkan-related and Guerra-related things, but I can see a real investigative journalism, investigative report when I see one. This was not one. This was a compilation of a lot of problems that Martin Romualdez created during his term as Speaker of the House, which is public knowledge, which was used to bring him down. But in the end, it was not that brought Martin, that kicked Martin out as Speaker of the House. So, yes. Yes, I don't get it. Sabi ni Kimura Dolores, yung Marites ni John Vic puro kasi nungalingan, laging palpak group of effort ni Remo. Marites eh, no? Talagang base sa Marites eh. No? Kailangan nyo talaga sabihin yan eh. No? Mark Mallorca, sabi nyo kaya nyo sinuko si Duterte sa Interpol eh, para in the future tutulungan din kayo na Interpol. Eh bakit ngayon hindi kayo matulungan ng Interpol para hulihin si Saldi ko? Good question. A very, very good question. Si Jenny Lubiga Jose, Sir Ira, napanood ko rin yung PGMN expose ko noon at wala namang bago, same old story and given facts na matagal na nating alam. Yun yung take ko, no? Yun yung punto ko dun sa napakaganda. Actually, napakaganda ng presentation. Except for one thing. I mean, in the real world, alam ko galit kayo eh. Di ba? But in the real world, well, at least in our profession, not in the real world, but in our profession, we try to avoid cuss words, yung bastos na salita. Alam ko it gets attention. Alam ko it gets traction. Alam ko it gets people to watch you. Madali gawin yun eh. Di ba? Kasi marami ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing if taken into context, hindi bawal sabihin yung mga terms na mura, yung mga pagmumura na ginagamit natin na tinatawag nating mura o bad words. Pero taken into context, in conversation and in speech, sinabi ng Supreme Court na hindi siya palaging offensive o bawal. I get it. I get it. Pero alam mo, a decent and properly brought up person tries to refrain from doing, from saying those things. Kahit emotional na sila. There is no class in screaming bad words. I'm sorry. But okay na. Ang ganda na lang ako. Tama na. Okay na yun. Tama na. Nauwi naman sa kaguluhan noong Biyernes, Mayo 8, ang isang forum sa Valle Verde Country Club sa Pasig City na layuning halukay na katotohanan tukol sa 18 umano'y dating Marines na may kaugnayan sa malawak na flood control controversy na tinaguriang Maleta Boys. Ayon sa mga organizer, layunin ng pagtipon na ipaliwanag ng grupo ang kanilang aligasyon na naghatid sila ng bilyong-bilyong piso na cash sa mga government officials, kabilang si dating Bicol Party List Representative Zaldico. Ngunit sa kabila ng naunang pahayag na bukas ito sa media, bigla umanong pinagbawalan ng mainstream media na pumasok sa venue dahilan para mag-walkout ang mga mamamahayag. Ayon sa Facebook page na General Talk at retired Air Force General Romeo Pokis, ang event ay dapat sana mula alas 2 hanggang ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at bukas sa publiko bilang isang expose ng mga dating Marines. Wala pang paliwanag ang mga organizer kung bakit isinara sa media ang naturang forum. Nauna nang ipinakilala ng abogadong si Levito Baligo ng 12 individual sa isang press conference sa San Juan na bilang mga dating kasamahan ni Orly Gotesa, isang dating Marines na nagtestigo sa Senado kaugnay ng umano irregularidad sa flood control projects noong 2025. Ayon sa kanilang affidavit, naghatid umano sila ng 805 billion pesos sa ilang opisyal ng gobyerno, kabilang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, Congressman Laila De Lima, at dating National Security Advisor Eduardo Anyo. Mariinit itong itinanggi ng mga pinangalanang opisyal. Nilinaw rin ng Philippine Marine Corps na 4 sa 18 hindi talaga bahagi ng kanilang hanay at karamihan sa grupo ay dishonorably discharged. Noong Marso, nagsampan ng reklamo si Anyo sa Department of Justice laban sa mga dating Marines dahil sa pagbanggit sa kanya sa affidavit tungkol sa umano'y delivery ng pera. Doon ako noong Biyernes, magko-cover sana ako for DCRJ. Hindi walang makapunta eh. So, punta ako, di ba? But that? Trabaho ko rin naman, dati ko rin naman trabaho maging reporter. So, napunta ako doon para maging reporter. Tagal na namin nasa labas. Siguro mga, dumating kami doon, alas dos pasado na. Akala ko nga, late na ako. Pagdating namin doon, nakatayo lang sa labas yung mga reporter. Siguro mga isa't kalahating oras kami naghihintay. Diba? Until finally, nagbabrowse ako ng social media, nakita ko, naka-live. Diba? Sa isang Facebook account na ang pangalan ay Political Outlook, naka-live yung event sa loob ng conference hall sa Valle Verde Country Club. Alive. So, lumapit ako doon sa security na mabait naman sila eh. Diba? Pinakita ko. Sabi ko, ayaw nyo kaming papasukan pero naka-live na. Pwede na kami mag-cover galing dito. O, at kung ano man ang pinagsasabi dyan, dahil hindi kami makapagtanong para sa clarificatory, para sa clarification, yun ang kukunin namin istorya dahil naka-live na. Medyo nabulabog sila. Pumasok, tinanong, mamaya may lumabas. Di ba, nilapitan ako, ano yung sinasabi mo may live? Sabi ko, ito, panoorin yun. Pinakita ko sa kanila. Nakita nila yung live. Hindi nila ma-deny. Di ba, nung una, parang yung isa, may isa doon, parang gusto pa akong awayan. Di ba? Hindi kita kilala eh. Ginanon pa ako. Di ba? So, hindi na ako imek. At pa ako imek. Di ba? Pero pinakita ko sa kanila nag-live. Di ba? Sumalis. Tapos bumalik. Tapos tinanong ako, pinakita ko ulit. Di ba? Nandun, tapos na yung live, pinutol na yung live. Pero andun pa rin, being Facebook, nandun yung recording o playback nung dating live. Was live, nakalagay na, di ba? So nandun pa rin, di ba? So, maya-maya, nagulat na lang kami, biglang yung mga security guard ng Valle Verde Country Club, biglang sinisigawan na yung media. Hindi pala kayo pwede rito. Labas kayo. Doon kayo sa labas maghintay. Hindi kayo pinapayagan dito sa loob ng country club. Ganun kami. So sabi namin, nagtawag sila para mag-cover kami. Kaya nandito kami. Eh hindi, sabi ng mga organizer, hindi daw kayo imbitado. So, hindi kami imbitado. Tapos pinalalabas kami, init-init sa labas. So, sabi ko na lang, uwi na ako. Eh kung ayaw niyo pala magpa-cover, uwi na ako. Diba? Di, kung gusto niyo social media, di doon na lang kayo sa social media mag-depend. And kami, eh, uwi na kami. Diba? So, nag-uwihan kami. Di kalaunan, hindi na namin makita yung live feed doon sa social media account ng Political Outlook. At eventually, naglabas ng statement na ang grupong ito, UPI. Hindi ko maalala kung ano ibig sabihin ng UPI. Pero sabi nila, ilalabas na lang nila at magpapa-interview na lang sila sa ilang piling media. Dahil bias media daw. Boss, excuse me ho. Taga DCRJ ho ako. Never ho kami naging biased. And besides, kung pag-iisipan nyo mabuti, alam nyo ho kung saan kami nakakiling. So excuse me kung tinatawag mo akong biased. Pagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas pagkatapos ay ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 9.31 na po ng umaga.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at syempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

A las 9:33 na po ng umaga. Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan natin mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DJRJ, 8:10 AM, Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na po ang bagong video ng DJRJ, 8:10 AM, Radyo Bandido. At meron na po ang bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas.

Tuloy-tuloy tayo sa ating huling bahagi ng ating palatuntunan ngayong araw ng Lunes, May 11, 2026. Sinabi ng International Criminal Court o ICC na walang public arrest warrant ang inisyu laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kasunod ng mga usap-usapan na naglabas na ang ICC ng arrest warrant laban sa Senador na matagal na rin hindi pumapasok sa trabaho. Sinabi ni ICC spokesperson Orian Maylay, no public arrest warrants have been issued. Tumanggi naman magkomento si Maylay nang tanungin kung naghain na ng aplikasyon para sa warrant laban kay de la Rosa ang prosekusyon ng ICC at kung mga hulugan nitong may warrant na pero hindi pa naisa sa publiko. Matatandaan na pinangalanan ng ICC Office of the Prosecutor si de la Rosa kasama ang iba pa bilang co-perpetrator si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity o Crimes Against Humanity cases sa mandugong War on Drugs. Wala ding natanggap na arrest warrant galing sa International Criminal Court para kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ang Philippine Center on Transnational Crime na nagsisilbing International Criminal Police Organization na National Central Bureau sa Manila. Ito ang ibinahagi ni PCTC Executive Director Retired General Romeo Prestosa kasunod ng balitang naglabas ang ICC ng arrest warrant laban kay de la Rosa. Nauna na rin sinabi ni DILG Secretary John Bicramulla na wala pang impormasyon kung nag-issue ng arrest warrant ang ICC laban sa Senador. Ito rin ang sinabi ng Department of Justice spokesperson Attorney Paulo Martinez. Para naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi niya makonfirm o madeny ang impormasyon na sinabi ni DILG Secretary John Bicramulla. Ang DILG kasalukuyang naghahanda ng 10,000 task force para sa drug debt operation sa kasakaling isang warrant of arrest para kay Senador Bato ay ipalabas. Sinabi ng DILG na ang ahensya ay bumubuo ng task force at sinabi ang unverified info ay dumating noong umagang yun lamang. Yan yung sinasabi ko, hindi ko maintindihan eh. Pero biro, hindi ko maintindihan. Ayan o. Pag ang Interpol ang naglabas ng arrest warrant, magkakantara pa tayo na sumunod. So ipapa-aresto isang sitting senator, magkakantara pa si John Vic na sumunod. Pero tayo nang hihingi ng arrest warrant sa Interpol para kay Saldico at hindi tayo pinapansin na Interpol, wala tayong magawa. Hindi tayo kumikilos at ang dahilan natin, iba ang policy ng Interpol at saka ng Pilipinas. Eh kung iba pala ang policy ng Interpol at saka ng Pilipinas, bakit nagkakandara pa tayong arestuhin ang mamamayan natin para sa Interpol? Pero ang Interpol walang magawa para arestuhin ang mamamayan natin na tumatakbo sa batas. Hindi ko magets yung argument na yon, ha? May conflict yung argument na yon. Base sa balitang to. Meron silang 10,000 taong task force para sa dragnet operation sakaling lumabas ang warrant of arrest para kay Senador Bato. Ibig sabihin, pag Interpol ang may gusto, agad-agaran tayong susunod para tayong mga alipin. Pero pag tayo may kailangan sa Interpol, kailangan nating maghintay. Hindi pa naglalabas ng arrest warrant ang Interpol, may 10,000 tao na tayong task force eh. Di ba? Ibig sabihin, para tayo mga tuta. Opo, andito po, naghihintay lang po kami ng arrest warrant na ilalabas niyo, opo. Di ba? Para tayo mga tuta. Pero tayo, sinasabi natin sa Interpol, maglabas nga kayo ng arrest warrant, bakit? Kailangan ma-arresto namin si Saldico nandun sa France. Sabi ng Interpol, hindi, iba yung polisiya ninyo, iba yung polisiya namin. Sagot natin, okay, sige po, maghintay kami. Again, maghihintay na naman tayo. Ganun na naman yun. Tapos gusto nyo, intindihin kayo ng taong bayan. Tapos sinasabi ninyo, due process. Hindi ko ka, ewan ko ba? Ewan ko. Shirley Uyang, real talk ka dyan, I agree. Ay nako, Pilipinas, sa totoo lang. Yung
mga Pilipino sa susunod. Para awa nyo na, iboboto ninyo ha. Ayusin nyo. Actually, kasalanan nyo yan eh. Kayong mga Pilipino. Kasalanan nyo yan. Mga binoboto nyo yan. Mga binoboto ninyo, naglalagay ng mga ganyan tao. Kasalanan nyo yan. Alam nyo, nagpapatawa ako. Hindi ako nagpapatawa. Kasalanan nyo yan. Actually, kasali ako doon. Kasalanan natin yan. Sige, let me rephrase that. Kasalanan natin yan. Inabisuhan ni Sen. Robin Padilla ang kapwa senador na si Ronald Bato de la Rosa na huwag lumabas. Ang babala niya ay kasunod ng usap-usapan ng arrest warrant laban kay de la Rosa, dating Philippine National Police Chief na umano'y inilabas ng International Criminal Court. Sa kabila nito ay giniit ni Interior and Local Government Secretary John Bicremulla na hindi pa niya natatanggap ang arrest order. Nang tanongin naman si Padilla kung may nalalaman siya sa naturang issue o kung nakakausap niya si de la Rosa, sinabi nito na that's always my advice to him. Don't show yourself in public. Matatanda na pinangalanan ng ICC si De La Rosa bilang isa sa co-perpetrators sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs. Shirley Uyang, sir, ang tawag dyan, malupit na palusot. Pura Dolores, kasalanan ko, binoto ko si Lupin, BBM. Pinayagan naman ng International Criminal Court o ICC ang pag-withdraw ni French lawyer Dov Jacobs bilang associate counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinahaharap nitong kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa ICC Trial Chamber 3, wala namang magiging problema o bala dahil may natitira pang lead counsel at ibang miyembro ng defense team ni Duterte. Sinabi ni Jacobs na nag-desisyon siyang umalis matapos umano magplano si Duterte na baguhin o ayusin muli ang kanyang legal team bago magsimula ang trial proper. Kasabay nito, naghahain din na request na mag-withdraw si lead counsel Nicholas Kaufman. Sa kanyang filing noong Biyernes, May 8, sinabi ni Kaufman na natapos na ang kanyang engagement bilang abogado ni Duterte noong March 31, 2026. Ayon pa kay Kaufman, meron ng kapalito na handang agad humawak sa kaso.

Alman Jumedes, naghanap ka pa ng sisisihin. Lana natin yan, period. Maaaring itinanggi naman ni Nicholas Coffman na dinedelay niya ang usad ng paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa International Criminal Court patapos itong umatras bilang abogado ni dating Pangulo. Ayon niya, nangako na umano ang abogadong papalit sa kanya na handa itong dumalo sa status conference na nakaschedule sa May 27, 2026. Now, narito hiniling ni Coffman sa ICC na aprobahan ang withdrawal niya bilang abogado ni Duterte dahil natapos na umano ang kontrata niya noon pang Marso. Nakakatakdang makipagkita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa abogado na napili para mag-take over ng depensa matapos ang pag-alis sa ni na British-Israeli lawyer Nicholas Coffman bilang legal counsel ng dating Pangulo. Ang kontrata ni Coffman ay nagtapos noong March 31, 2026 ayon sa abogado. Ayon kay Coffman, ang approval ni Duterte sa bagong abogado ay nagbigay daan sa ICC Trial Chamber na formal na pagbigyan ito sa kanyang withdrawal sa susunod na linggo. Nagpahayag naman ang kumpiyansa si Coffman sa paparating na bagong counsel ni Duterte na may karanasan sa ICC litigation at sanay humawak ng high-profile clients. Ani ICC spokesperson Orian Maylay, sinusuri pa ng korte ang withdrawal request ni Coffman. Ang mga hukom umano ay gagawin ng kanilang desisyon sa tamang panahon.

Inwestyon naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla ang pagkontra ng Manila Electric Company sa paglalagay ng rooftop solar panel ng mga electric consumer. Ayon kay Remulla, hindi na dapat pakialaman ng Meralco ang mga electric customer na gustong magpakabit ng solar panel sa kanilang bubong dahil nais lang nilang makatipid sa bayarin sa kuryente. Mahiya naman kayo, diin ni Remulla noong Sabado. Anya, hindi na dapat pinapakialaman ng Meralco ang diskarte ng mga electric consumer, lalo na ngayong may kinakaharap na energy crisis kung saan pataas ang singil sa kuryente. Nauna rito, sinabi ng Meralco na gusto lamang nila maprotektahan ang mga consumer sa posibleng pagkasunog ng kanilang bahay kapag palpak ang instalasyon ng solar panel. Isang maling instalasyon may result in accidental fire, paliwanag naman ni Meralco spokesman Joe Saldarriaga. Actually, mali ang approach ng Meralco kasi doon. Hindi nyo dapat pinagbawalan. Kasi yung dating. Dapat, nag-warning kayo. Nag-warning kayo na mag-ingat sa nag-i-install ng solar panels. Di ba you should have come up with a warning about taking care of the credibility and ability ng mga taong nagkakabit ng solar panel ninyo? Kasi baka maging dahilan ito ng pagsunog. Hindi, ang ginawa ninyo para pinagbawalan nyo kami na maglagay ng solar panel eh. Para sa inyo lang kami kukuha ng kuryente. Which is wrong. Na, tama yung paliwanag niya, no? Tama yung paliwanag ni Paring Joe Saldarriaga, di ba? Na nag-aalala lang ang Meralco na baka mali substandard o mali yung pagkakakabit ng solar panel ninyo eh magkasunog sa bahay ninyo. Which is a real threat. Totoo. Pero, yung pagkakalatag ng statement ng Meralco, ang tanggap ng tao is, huwag kayo magkabit ng solar panel, hindi kami pumapayag. Sino kayo? Diba? Kung kaya ko magkabit ng solar panel na kayang ibigay yung at bumili ng at I'll be honest, I have friends in the US. Marami mga kaibigan ako sa Amerika. Naka-disconnect na sa grid. Bumili sila ng malalaking baterya. Nagkabit sila ng... dahil medyo malaki-laki yung lupa nila, naglagay sila ng isang bahagi na malaki, mga barns nila and buildings, lahat pinatungo ng solar panels na nagpapadala ng kuryente dun sa malalaking baterya nila. At yun na ang pinanggagalingan ng kuryente nila. Nag-disconnect na sila. Sa California to eh, dun sa Pacific Gas. Pacific Gas and Power. Yun yung pangalan ng power company na ano nung kaibigan ko eh, na pinag-disconnectan niya eh. Bitch, shit. Kung may marami akong pera, kung kaya ko yung malaking ginastos niya eh, may gita, halos $600,000 eh. Di ba? Malaki-laki yung investment. Halos $600,000.

$1,000. Pero ang benepisyo, ang ginhawa, di ba, for the next, I don't know, century, di na kailangan umasa sa Pacific Gas and Power. Eh kung may pera, kung ganun kalaki, gagawin ko rin sa bahay ko yun eh. Para sa susunod dekada o dalawang dekada, hindi ko na kailangan kumabit pa sa Meralco kahit kailan eh, di ba? Nawalan pa ako ng isang permit requirement. Di ba? So, ano lang, di ba? Tama si Sir Joe. Yun yung tamang paliwanag. Na baka ang magkakabit ng solar panel ninyo, eh palpak, masunog bahay nyo. So, warning. Okay lang magpakabit ng solar panel, walang problema. Makatutulong yan. Makatutulong nga sa grid yan eh, dahil meron silang tinatawag na reverse feed. Di ba? Dahil sa sobrang lang dami ng kuryente, sobrang daming ng kuryente na generate ng solar panel mo, hindi mo naman nauubos, bumabalik dun sa grid ng Meralco, kumikita, nakikinabang pa sila. Ayun lang, di ba? Shirley Uyang, kainis talaga si BBM dahil sa kanya nagkaroon tuloy ako ng kasalanan. Kasalanan mo yan! Kimura Dolores, kapwa Pilipino, pinapadala sa ICC para ipakulong. May batas naman sa Pilipinas, mga kapulisan ng Japan. Sinusundo pa ang mga masasamang sospek sa iba't ibang bansa para sa bansang Japan, hatulan ng kanilang kapwa Hapon. Jenny Lobiga Jose, ang mga tunay na kalaban ni VP Sara ay mga komunista na nakaka-infiltrate na sa gobyerno ni BBM at mga mega corrupt na politiko. Parang alam natin yan. Pahagya namang tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing ang sarili bilang mahirap sa unang quarter ng 2026 ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station. Sa survey na isinagawa mula March 24 hanggang 31, 2026, lumabas na 52% o humigit kumulang 14.5 million families ang nagsabing sila ay mahirap, mas mataas na isang puntos mula sa 51% noong November 2025. Ayon sa SWS, ang self-rated poverty ay matagal nang sinusukat mula pa noong 1983 kung saan umabot ito sa pinakamataas na 74% noong July 1985 at bumaba sa pinakamababa na 38% noong March 2019. Sa parehong survey, 13% ng pamilya ang nagsabing sila ay borderline poor, habang 35% ang nagsabing not poor. Samantala, 42% ng mga pamilya ang nagsabing sila ay food poor, 12% ay food borderline, at 46% ay not food poor. Bahagya mas mataas ito kumpara sa 40% noong November 2025. Mas mababa naman ang self-rated poverty sa mga pamilyang may miyembro na OFW, 34%, kumpara sa non-OFW families, 53%. Ayon pa sa SWS, sa pagtaas ng self-rated poverty ay naitala sa Visayas at Metro Manila habang bahagyang bumaba sa Mindanao at Balanced Luzon. Sa kabuuan, tinatayang 6.7% ang newly poor, 9.8% ang usually poor, at 35.5% ang always poor na nangangahulugang halos 9.9 million families sa matagal nang nananatiling mahirap. Hinimok ng Supreme Court ang Kongreso sa Malacañang na ayusin ang magulong probisyon sa batas kaugnay ng parusa sa mga sangkot sa vehicular accidents na may namatay, nasugatan o may napinsalang ari-arian sa 33 pahinang desisyon sa kasong Noli Ilon versus People of the Philippines. Sinabi ng Supreme Court en banc na may unjust situation na sa umiiral na batas dahil posible pang mas magaang ang parusa sa kasong reckless imprudence resulting in homicide kaysa sa reckless imprudence resulting in serious physical injuries or property damage. Ito na ako doon ha. Ayon sa Supreme Court, ang akusado sa homicide cases ay pwede makinabang sa mitigating circumstances gaya ng voluntary surrender at guilty plea kaya nababawasan ang sentensya. Pero ang mga kinasuhan naman ng serious injuries o property damage ay hindi pwede makinabang sa parehong probisyon dahil nasa nakasahad sa Article 365 ng Revised Penal Code. Tinawag ng Supreme Court na iniquitous o hindi patas ang ganitong sistema dahil pare-pareho lang namang nagugat sa criminal negligence ang mga kaso. Ibang story na to. Ito yung tungkol sa Supreme Court. Ibang kaso na to.

0: Bakit bakit ganito ang aking mga gabit bagay-bagay gamit kan? Everything is everything. Lakit sa ulo, ha? Nanawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operator at driver ng public utility vehicles sa sumali sa service contracting program bago ang deadline sa May 11. Ayon sa LTFRB, tatanggap lamang na aplikasyon hanggang 11:59 p.m. ng Lunes ngayong araw sa pamamagitan ng portal na ltfrb-scp.ph. Nagpaalala rin ng LTFRB na hindi natatanggapin o i-evaluate ang mga late na aplikasyon. Ang SCP ay muling inilunsad ng DOTR at LTFRB upang makatulong sa mga chopper at operator sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina, dulot ng tensyon sa Middle East. Sa ilalim ng gross SCP, binabayaran ng gobyerno operator batay sa distansya na lakbay kahit gaano karami ang pasahero. Sa ilang kaso, libre na ang pamasahe o kinukulekta ito ng gobyerno. Sa net SCP, naniningil ng discounted fare ang mga operator sa pasahero habang nagbibigay naman ang gobyerno ng subsidy batay sa kilometrong tinakbo. Kimura Dolores, salamat at ingat po, Sir Ira V. Panganiban. Salamat, Kimura Dolores. Habang abala ang mga bossing ng ABS-CBN sa pagpapakalat ng kwento ng kanilang recovery, may madilim na katotohanan palang nakatago sa kanilang mga records. Sa 2025 audited financial statements ng dating media giant, isang nakakagulat na katotohanan na tumambad, may 9.4 billion peso na singilin ng kumpanya o utang ang kumpanya sa sarili nilang mga subsidiaries na inamin na nilang hindi na mababayaran. Base sa audited financial statement, pinagmumukhang maayos ng network ang balance sheet nila gamit ang bilyong-bilyong utang ng apat nilang kumpanya na pwedeng maituring na bangkarote na. Ang mga subsidiaries na ito ay ang Columbus Technology na may utang na 3.01 billion peso na kung saan ay 3.3 billion ay walang collateral at sinasabi ng kumpanya na malabo nang makuha. Ang Sapientis Holdings na may utang na 2.88 billion pesos at dineklara na ng parent company na fully impaired dahil hindi na kayang magbayad ng kumpanya sa kadahilan ng meron itong bilyong pisong pagkakautang. May utang naman umanong 2.81 billion pesos ang ABS Convergence at 2.7 billion pesos dito ang parang naging abuna na lang at ang Play Innovations na may utang na 700 million at nakalista na bilang fully impaired o wala ng halaga. Ayon sa mga source, ang isang malusog na kumpanya ay dapat kumikita mula sa mga subsidiaries nito. Pero sa kaso ng ABS-CBN, ang mga subsidiaries ay nagdagdag pa ng dahilan para sa ikababagsak ng kumpanya. Habang ipinagmamalaki ng ABS-CBN ang kanilang mga international tours at streaming deals, ang masakit na katotohanan ay ang 9.4 billion peso na tinuring nilang kita noon ay naglaho na ng tuluyan. And finally, mainit na pagbati at puno ng pagmamahal ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay First Lady Liza Araneta Marcos sa kahapon Mother's Day. Sa kanyang social media page, sinabi ng Pangulo na nasaksihan ito ang unang gina kung paano mahalin ang kanilang pamilya dahil hindi dahil sa tungkulin bilang ina, kundi dahil sa kanyang pagmamahal bilang ina. Wala na anyang mahihiling pa ang kanilang mga anak at lalong wala ito ng mahihiling na masigit pang makasama sa buhay kundi ang unang ginang pinasalamatan ng Pangulo ang unang ginang dahil sa patuloy na pagmamahal sa kanilang pamilya at pangunawa sa lahat ng pagkakataon sa kanilang buhay at tanya ay mahal na mahal nila ito. Binati rin ng Pangulo nitong Mother's Day si dating unang ginang Imelda Marcos, ang kanyang kapatid na si Irene Marcos Araneta at lahat ng ina. Inilala ng Pangulo ang pag-aaruga, pagtitiis at walang kapatay na pagmamahal na inialay araw-araw ng mga ina para sa kanilang pamilya at para sa bansa. Hindi kasama si Aimee, oh. Kasama si Aimee. Diba? Bakit ganun? Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Paraguay President Santiago Peña Palacios ngayong umaga. Ang Paraguayan President ay dumating kahapon ng isang araw para sa kanyang state visit at bahagi nito ay ang kanilang pagkikita ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Alas 10:30 inaasahan ang pagdating ng Paraguayan leader sa palasyo na kung saan ay inaasahan makakaroon sila ng bilateral meeting. Ilang kasunduan din ang lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ang Paraguay at kasunod nito ay mga inaasahang joint statement ni na Pangulong Marcos at President Palacios. Si President Palacios ay isang ekonomista at kabilang sa Colorado Party na isa sa pinakamakapangyarihang partidong pampolitika sa Paraguay at itinuturing na isa sa mga pinakabatang naging pangulo sa kasaysayan ng Paraguay. Siya ay si Peña Palacios. Meron tayong punyeta sa Palacio. Ay, sorry. Alis na ako. Mauna na ako. Bye-bye. Huwag pong kakalasa, papalit sa atin. Sino papalit sa atin, ha? Naka-standby ba? Okay ba? Si Angelo Almonte para sa RJ Patrol. Susunod po sa ating Morning Report Pilipinas. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Lunes hanggang Biyernes. Pag Lunes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pag Martes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I will see you tomorrow, guys. I'll see you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Magandang hapon. Ay, Lunes. Lunes na Lunes, daming pagbabago. Ngayon pong araw ng Lunes, ika-11 sa buwan ng Mayo. Dito tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po, hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. Marami mga pagbabago ngayon, pero siyempre, maya-maya na yan. Prayin muna natin, ano bang magiging lagay ng panahon mula sa pag-asa? Pero siyempre, alam natin, para maganda ang panahon natin, para tayo ay laging aware kung anong mga nangyayari sa atin. Yun, dapat ganyan tayo . Naalalaman natin lahat, ano? Okay, ayun po yung bagyong Kaloy, natunaw na . Mukhang naging tropical depression na lang. At saka magiging low pressure area na lang. Mamaya-maya baka low pressure area na yan . Kanina pong alas 3 ng hapon, itong bagyong Kaloy ay estimated based on available data nasa 480 kilometers east of Giwan, Eastern Samar, with maximum sustained winds of 45 kilometers per hour near the center, at yung bungso niya umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito northward sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Pataas na takbo nito. Hindi ito dadaan sa kalupaan ng Pilipinas, pero mukhang matutunaw na ito. Humina na nga . Matutunaw na at magiging low pressure area na lang. Pero yung low pressure area, patuloy pa rin nagdudulot ng mga pag-ulan yan . Pero anyway, ang magiging lagi po ng ating panahon sa susunod na 24 oras ay ito, katulad ng Eastern Samar, Dinagat Island at Surigao del Norte. Makararanas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil yan sa buntot ng bagyong Kaloy. Ang Metro Manila ay papambahagi ng Luzon at ibang bahagi ng Visayas. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Iba pang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. Ang araw lulubog mamaya alas 6:15 ng gabi at sisikat uli bukas alas 5:29 ng umaga. Paaga ng paaga ang sikat ng araw at paggabi naman ng paggabi ang lubog. Kaya alas 3 na . Masakit pa sa balat ang araw, ano? Lumulubog pala . Alas 6:15 na. Okay, so yan ang latest mula sa pag-asa. Alamin naman natin itong ating mga balita ngayon pong araw na ito ng Lunes. Uy, Lunes na Lunes. Ayun, ha? Wala na po. Hindi na Senate President si Tito Soto. Ayan, ha? Na wala na po siya bilang Senate President. Ang pumalit na, itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ang boto ay 1310. Ayan, ha? Ayan na yan. Mamaya na posibleng i-transmit sa Senado itong impeachment complaint, di ba? Pagbubotohan na ngayon . Mamaya sa plenaryo. Magkakaroon pa ng mga debate yan. Tapos siyempre, pagbubotohan na. At kung yan makakakuha ng at least 106 na boto dyan sa House of Representatives, yan sasampa na sa Senado. Pero bago sumampa sa Senado, yun na. Ha? Nagkapalitan ng Senate President. Ano kaya gagawin ngayon dito? Magkukonvene ba sila sa impeachment court? O ano mangyayari? Patatagalin uli? Ha? Dahil sabi ng Court Suprema, pwedeng matagal, pwedeng madali. Paano ba yung interpretation ng matagal? Sabi, depende sa kaso . Ano bang interpretasyon ng matagal? Yan ba . Kung hanggang sa gustong patagalin ng Senado o merong kailangan gawin na talaga? Dahil yan, alam nyo ang pag-convene as impeachment court ay inuutos ng saligang batas. Kaya lang, dun sa ginawang interpretasyon ng Court Suprema, talagang parang nabaliwala yung mga salitang nauna dun sa konstitusyon. Kaya lang susundin na yung desisyon ng Court Suprema. Pinasusundin, hindi na yung nakasulat sa konstitusyon. Kaya ganyan po ang ating batas. Kung ano sabihin ng Court Suprema, yun ang masusunod. Hindi kung anong nakasulat sa batas. Sila ang mag-i-interpret. Ganun yan. Kaya ngayon, paano ito? Sabi nila, harangin daw ng minorya itong impeachment court. Yung impeachment, hindi yung court, yung impeachment. Laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi nga nun si Senator Erwin Tulfo, nakakaya naman kung magpapalitan ng presidente. dahil para sa impeachment. Nakakahiya nga naman. Dahil dito, ang pinag-uusapan, hindi lang impeachment. Yung tungkulin, yung pananagutan sa taong bayan. Hindi po nung na-impeach, kundi yung pananagutan sa taong bayan ng mga senador na gawin yung kanilang duty. Diba? Constitutional duty yan eh. Kaya sabi nga, pagkaya ni sumampa sa Senado, kailangan mag-litisin yan, forthwith. Dito magkakaiba-iba na naman ang kanilang interpretasyon dahil meron nilabas na desisyon ang Court Suprema. Okay, so tuloy-tuloy tayo dito sa ating mga balitaan. Punta muna natin, report ni Romel Madrigal. Ayun, yung 12 oras na brownout. Tatama daw sa ilang bahagi ng Laguna sa May 13. Abay 11 ngayon sa Makalawayan. Alamin nga natin, report ni Romel Madrigal. Romel?
1: Magkakaroon ang nakatakdang power interruption sa ilang bahagi ng lalawigan ng Laguna sa Miyerkules, Mayo 13, 2026 mula ika-6 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, maapektuhan ng 12 oras na brownout ang mga lugar na sakop ng First Laguna Electric Cooperative Incorporated o PLECO. Isa sa gawa ang pansamantalang pagkawala ng supply ng kuryente dahil sa outage Lumban Pami 69 kV line habang nagsasagawa ng corrective activities sa Lumban Substation. Paliwanag ng NGCP, kinakailangan ang maintenance activity na ito upang matiyak ang mas maayos at mas ligtas na operasyon ng linya ng kuryente sa nasabing lugar. Ang eksaktong mga apektadong barangay at lugar ay tutukuyin at i-anunsyo ng PLECO sa kanilang mga customer. Tiniyak naman ng NGCP na kanilang pagsusumikap ang maibalik ang supply ng kuryente ng mas maaga kung kakayanin o ayon sa nakatakdang oras. Pinapayuhan naman ng mga residente na maghanda at magsagawa ng kaukulang pag-iingat sa nakatakdang oras ng brownout. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Ang question ngayon dito, sa nangyari dyan sa Senado? Ang question dyan, sino ang pinaglilingkuran ngayon nung ilan sa mga senador? Yan. Diba yan ang question ngayon dyan eh. Kung halimbawa talagang sumusuporta sa mga Duterte, ginawa nyo disimulado, masyado namang obvious . Diba? Masyadong obvious. Ganyan ang ginawa nyo. Pwede namang daanin nyo yan pagdating sa botohan. Sa botohan kung convicted o hindi. Diba? Pwedeng doon na lang. Hindi nyo na dinaan sa kudeta. Hindi nyo na dinaan sa pagpapalit ng presidente ng Senado. Kasi kung ganyan, di ba? Obvious na obvious. Sino ngayon ang pinagsisilbihan nito mga senador? Ang taong bayan ba? Ang Pilipinas ba? O ang pamilyang Duterte lang? Kasi malinaw na, obvious na . Hindi na ito tungkol sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Dahil mukhang sa nangyaring ganito, marami na namang protesta. Marami na namang rally ang susunod dito. alam na natin yan. Ganyan ang mangyayari dyan. Ha? Marami na namang rally at baka ito na ang pagsimula ng gulo. Yan, kaya medyo mabigat ito nangyari na yan sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Malalaman din natin yan, depende kung halimbawa, pagdating ng, halimbawa, lumusot na sa House of Representatives itong impeachment complaint at dinala sa Senado. Tapos itong bagong liderato ay iba ang naging desisyon. Huwag mag-convene as impeachment court. Eh doon, magsisimula yan. Pero ngayon, hindi pa. Okay lang yan. Nagpalit ng liderato. Pwedeng sabihin natin na in good faith. Wala. Halimbawa, ganun. Pero pag sumampan na yan sa Senado, yung impeachment complaint, yung articles of impeachment, pag sumampan na sa Senado, at iba ang naging desisyon ng Senado, hindi katulad nung sinasabi nito si natanggal na Senate President Tito Soto, iba na ang mangyayari dyan. Katakot-takot na protesta na naman yan. At baka hindi na mangyari yung protestang mapayapa. Baka mahaluan na ng talagang hindi magandang sitwasyon. Ayan, ha? Okay, so far, pagbigyan muna natin. Dito muna tayo sa report ni Chona Yu. Itong biyahe sa Paraguay mula Pilipinas at vice versa, visa free na. Ayan, ha? Nagkasundo po ang Pilipinas at Paraguay para dyan sa visa free travel. Eliminate report mula kay Chona Yu. Chona?
2: Selyado na ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay na maging visa-free ang pagbiyahe sa pagitan ng dalawang bansa. Ito'y matapos lagdaan ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at ng kanyang counterpart sa Paraguay ang naturang kasunduan. Sa isinagawang joint statement ni na Pangulong Marcos at Paraguay President Santiago Peña Palacio sa Palacio ng Malacañang, inihayag ni Pangulong Marcos ang pag-aalis ng visa requirement para sa mga ordinary passport holders. Sabi ng Pangulo, ang hakbang ay magpapadali sa galawang kalakalan ng dalawang bansa. Bukod dito ay magpapalakas din anya ang visa waiver agreement sa larangan ng turismo ng Pilipinas at Paraguay, gayon din ang people-to-people exchanges. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. O meron ka na naman pupuntahan bago. Libre na visa. Yan ha, dyan sa Paraguay. Yun ha. Okay, tuloy pa rin tayo. Si Senator Bato de la Rosa. Ayun na, ha. Dumating sa Senado. Atensya ng plenaryo. Yan ha. At syempre, nandyan na. Nandun na yung subpoena sa kanya. Pinadala na ng hinatid na ng CIDG. Subpoena na lang naman yun, hindi naman arrest warrant. Malamang ito kasi baka narinig niya. Wala namang nilalabas na public warrant ang ICC. Kaya wala, okay lang, wala palang warrant. Pero baka magtago uli. Kasi may iba palang warrant dyan sa ICC. Hindi lang pala yung public warrant. Iba pala yung public warrant. Dun sa iba pang warrant, meron pa palang warrant dyan na secret warrant. Yun. May secret warrant pa pala. Baka merong secret warrant eh. Walang nakakaalam niyan. Katulad nangyari dito kaya dati yung Presidente Duterte. Secret warrant. Diba? Kahit tingnan natin sa website, wala eh. Pero nang aresto na siya, lumabas na sa website ng ICC. Meron palang warrant of arrest. Yun, ha? Yun pala yun. May secret warrant pa pala. Baka itong si Senator Bato de la Rosa, sinusubaybayan na to mamaya paglabas niya sa Senado. Ha? Sana ganun ang gawin itong mga PNP. Sayang naman yung sabi nito si Secretary John Vicrimulya, 10,000 na police ang pakakalat niya, ang para maghanap dito kay De La Rosa pag lumabas yung warrant ng ano ng ICC. Eh ngayon, gawin nyo, dahil nandyan na, ito si Senator Bato De La Rosa, huwag nyo nang tantanan. Ha? Buntutan nyo na. Para kahit saan magtago, alam nyo na kung saan. Diba? Buntutan nyo na. Yung magaling kumapit, kahit ipagpag sila, hindi makakalas. Ay, yung mga magaling maghabol. Diba? Alam nyo, yung mga yan, pagka merong naghahanap sa kanila, mga sumusunod-sunod eh. Marunong din magpagpag yan para malaglag yung mga sumusunod eh. Eh dapat yung magaling kumapit para makasunod talaga. Saka sabi, dito nyo ngayon, kaya sabi ko si Secretary John Bicrimulla, hindi na muna. Wala na muna yan, 10,000 na yan. Wala muna yan. Kasi wala pa warrant eh. Pag may warrant na daw, 10,000. Pero ngayon gawin nyo na rin para buntutan itong si Senator De La Rosa. Baka magtago uli eh. Diba? Magtatago uli yan eh. Malaman niya, may secret warrant pala eh. Baka secret lang yan, pero nandyan lang siya, pakalat-kalat. Yung pala eh, nandyan na uli ang aaresto. Padadala na siya sa dahig. Diba? Eh, tatandaan natin ha. Ito si Senator Bato De La Rosa. Siya yung chief PNP nung panahon na yan. So talagang yung liability, yung accountability dun sa mga nangyari noon, hindi mailalayo sa kanya. Diba? Kaya pwede talagang ganun ang mangyari. Ayan, ha, diba? Ganun lang yun eh. Habang siya yung chief PNP nung nangyayari yan, ibig sabihin, may kinalaman siya sa lahat ng pangyayari. Kung itong si dating Presidente Rodrigo Duterte ay nakulong ngayon at nililitisin na dyan sa dahig dahil dun sa war on drugs na yan, mas malaki rin yung papel nitong si Senator De La Rosa dahil siya ang chief PNP nung panahon na yon. At bilang chief PNP, siya yung chief implementer, di ba? Siya yung chief implementer ng war on drugs. At siya rin yung may mga statement na nagsasabi na ang kailangan palabanin, di ba? Yun ang sinabi, nanlaban eh. Ah, ganyan daw, palabanin. Pag ayaw lumaban, di ba? Palabanin. Ganun ang sinasabi eh. May mga statement din siya na ganun. Baka dyan magkaroon ng problema. Siya mismo, nanggaling sa kanya yun eh. Sarili niyang salita yun. Hindi niya, sasabihin eh, joke lang eh. Pero hindi ubra yun eh. Ha? Hindi mo pwedeng sabihin na joke lang yun. Yung mga official na pronouncement na, di ba, pronouncement mo yun sa mga official na talumpati, di ba? Sa mga ganyan, i-consider yan. Ma-consider yan na doon sa interpretasyon na yan, patakaran. Parang utos yan sa mga tauhan niya sa PNP. Yun ang pwedeng sabihin dyan. Hindi pwedeng basta gano'n na lang yan. Yun ang importante dito eh. Ang mga ating mga opisyal ng gobyerno, lalo ng presidente, hindi yan basta-basta nagsasalita. Nag-iisip muna bago magsalita, magbitiw ng salita yan. Kasi, lalo ng presidente, pag nagsalita yan, mga policy pronouncement yan. Kaya nga itong si dating Presidente Duterte, mukhang mabigat yung dinadala niya diyan sa ICC dahil mismo sa kanya nang galing yung mga ganung salita. Kahit na undepensa diyan mga joke lang. Alam niyo yung mga judges diyan, hindi naman sanay sa joke. 'Di ba? Hindi naman sanay sa joke yung mga judges diyan sa ICC. Kaya medyo mabigat yung kakaharapin. Kailangan dito yung mabigat-bigat na abogado. Problema, yung kanyang abogado, itong si Attorney Nicholas Kaufman, eh, kumalas na rin. Ha? Kumalas na. Dito kaya dating Presidente Duterte, eh, parang sinibak eh. Diba? Pinalitan na. At tinanggal na nitong si Kitty Duterte at nitong si sino ba yan? Si Abansenya, nanay niya. Diba? Pinalitan na siya. Sila na ang pumili ng bago. Yun. Ang sabi dito, ito raw si dating President Rodrigo Duterte, eh nire-restructure na niya yung kanyang defense team. Dahil yung kanyang dalawang abogado ay nag-withdraw na. Habang ito, malapit na yung kanyang trial. Diba? Magsisimula na. Ito ngang Mayo, magkakaroon na sila ng parang paunang konferensya. Yung kanyang lead counsel, itong si Nicholas Kaufman, ay nag-request mag-withdraw. Sabi niya tapos na yung kanyang kontrata na one-year engagement. Noong March 31 pa natapos, Mayo na ngayon eh. Diba? Ito namang, itong lead counsel sa si Nicholas Kaufman, nag-request siya to withdraw. Dahil natapos na nga yung kanyang kontrata. Inaprobahan naman niya ng trial chamber 3. Kaya okay na siya. Kumalas na siya. At pinagbigyan din ng ICC yung request ng isa pang abogado, itong si Dove Jacobs, na mag-withdraw din sa defense team ng dating Presidente Duterte. Doon sa isang public urgent filing na may petsang May 8, 2026, at yan ay sinubmit sa trial chamber 3 ng ICC, sinabi ni Kaufman na yung kanyang mandate to represent Duterte had ended and that the

0: hindi obra din sa atin yun. Pero maganda sana kung mayroong partido tayo na ganun. Ha? Na ganun ang ibig sabihin, hindi para sa komunista. Ibig sabihin, yung ganun yung prinsipyo, ganun yung takbo na mayroong direksyon, may tinutumbok, na kahit anong mangyari, lahat ng miyembro ay iisa ang takbo, iisa ang direksyon. Okay, siguro magiging maganda ang takbo ng ating bayan, ng ating bansa. Pero ngayon, kita nyo naman, no? Sa impeachment lang, nagkapalitan pa ng Senate leadership. Ano ba naman yun kung impeachment? Dadaan naman yan. Yung Senado nga magkokorte, di ba? Kung magbobotohan naman sila sa conviction. Kung meron naman pala silang ganyang karami, sana dinaan na lang nila. Sige, hayaan mo nang mag-trial. Anong lalabas dyan? Pagka ganyan. Ayaw nila mag-trial, baka ganon, di ba? Pwede. Kung ayaw nila mag-trial, anong ibig sabihin? Baka may pinagtatakpan. Siyempre, yun ang maiisip ng ating mga kababayan. Baka ito mag-boomerang pa. Baka negative pa ang dating. Sa halip na maganda ang dating, negative pa ang lumitaw. Kasi, siyempre, nag-iisip naman ang maraming Pilipino. Diba? Nag-iisip naman, marami ng butante nag-iisip ngayon. Lalo na itong mga kabataang butante, nag-iisip na yan. Kung ganito, hindi humarap sa, si Vice President Sara Duterte, hindi humarap sa House of Representatives, sa hearing. Diba? Anong resulta? Sa mga survey, bumababa yung kanyang bumababa at umaangat yung kanyang mga kasabayan, pati mga posibleng kalaban sa 2028. Ngayon, pagdating sa Senado, kung halimbawa katulad niyan, ano ba ang aasahan natin ngayon? Yan ba? Hindi na ba matutuloy ang impeachment? Diyan tayo ngayon. Yan ang malaking tanong. Matutuloy ba ang impeachment o hindi? Pag sa ganun, pag natuloyan, okay lang. Ganyan, di ba? Pag natuloy ang impeachment. Ngayon, ang problema, kung ang layunin pala para maharang yung impeachment trial na yan, ay doon magkakaroon ng malaking issue yan. Dalawang senaryo pwede. Yung mga rally na mas matindi, o yung pagdating sa 2028, mag-backfire sa kanila yung nangyari ngayon. Kaya yan ang yan yung mga pwedeng mangyari sa mga susunod. Yung mga ganyang sitwasyon. Okay, may report muna si Romel Madrigal. Itong regional drug personalities ng Occidental Mindoro, nahuli dyan sa Joint Bybust Operation. Alamin natin report. Wala kay Romel Madrigal. Romel?
1: Isang regional target listed drug personality ang naresto sa Sinagong Joint Bybust Operation sa Barangay Mangarin, San Jose Occidental, Mindoro. Pinangunahan ng operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Occidental Mindoro Provincial Office katuwang ang San Jose Municipal Police Station, Municipal Drug Enforcement Unit at Occidental Mindoro Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit. Kinilala ang suspect na si alias Ricky, 42 taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Bubog, San Jose. Nakumpiska mula sa kanya ang tinatiyang 5 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na maabot sa 34,000 piso kasamang iba pang drug paraphernalia. Nakaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy naman na pinaigting ang kampanya ng mga otoridad laban sa illegal na droga sa lalawigan upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan. Dito muna tayo kasi itong

0: itong antivirus eh mukhang maraming ano, maraming kumbaga nagiging concern sa iba't ibang mga bansa. At dito rin sa Pilipinas, eh tayo po ay nagigipit na rin, ha? Maraming bansa ngayon nagpapatupad na ng parang COVID-19 na screening para dito sa antivirus. Eh dito po sa atin naman ang mga airport, mga pantalan, lahat 'yan ay magpapatupad na rin ng mas mahigpit na border screening. 'Yon, ha. Strict border screening ang ipatutupad ngayon dito sa mga airport at seaports para pigilan po itong pagpasok nitong antivirus dito po sa ating bansa. Yan sabi ng Department of Health kanina dun sa video message ni sinabi nitong DOH na sila raw ay actively coordinating with the World Health Organization sama nitong Bureau of Quarantine and Research Institute for Tropical Medicine para subaybayan itong antivirus situation na may kinalaman sa MB Honduras. May mga Pilipino doon, di ba? At yung 24 doon sa mga sa 38 Pilipino doon eh nailipad na diyan sa ano, nadala na doon sa Netherlands. Ito na ang MB Honduras, yung natitira pa 14 ay ano to? Ito ay doon muna sa barko kasi yung barko ay dadalhin sa Rotterdam eh doon sa Netherlands din. Eh pagka-inalis mo yung mga crew na yun, may kinalaman sa engine at sa mga pagpapatakbo ng barko, hindi ba kakatakbo yung barko? Kaya doon muna sila. Pagdating na sa Rotterdam, doon na sila. Iko-quarantine muna daw sila doon, mga 6 weeks bago sila pauwi dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa Pilipinas, ko-quarantine din sila rito. Yan, ha? Doon naman sa iba pang bansa, sa US, may yung ibang parang meron silang dalawa na pasahero dun sa barko, ha? Itong MV Honduras na ano, nag-positive sa antivirus. Ayun, ha? Kaya naging concern din ito sa iba't ibang bansa na baka ito'y kumalat. Although hindi naman itong ganong kabilis kumalat katulad ng COVID. Ha, na magkatingin, parang COVID, magkatinginan lang kayo, nahawa ka na eh. Hindi naman daw ganun ito. Iba naman ito, kaya hindi ganong nakababahala. Ang problema lang, wala rin gamot dito. Kung matamaan ka nito, wala ka na ibang pupuntahan. Ha? Kung ikaw, yung sarili mo, hindi kayang labanan yung antivirus na yan. Kung mas matindi ang tama sa'yo, ha? Matindi ang epekto, dahil walang gamot, ano mangyayari? Ha? Ayun, madadali ka rito. At kung hindi man, yan eh, nandyan lang sa'yo. Di ba? Ganun yun eh. Kasi ang imamanage lang dito, yung epekto niyan eh. Hindi yung mismong virus. Wala, walang bakuna, walang kahit ano. Ayan ang mabigat dito sa antivirus. Kaya ito po yung nagiging concern ngayon sa iba't ibang bansa, pati na ng United Nations. Pero at least dito po sa atin ngayon, ha, ay nagpapatupad na ng mga mahigpit na measures ito pong ating mga itong DOH particularly Bureau of Quarantine pati itong RITM lahat sila ay nagtutulong-tulong na para pigilan yung pagpasok ng antivirus dito po sa ating bansa. Dito naman sa presyo ng petrolyo, itong presyo ng diesel ay bababa ng 9 pesos and 57 centavos. Ang gasolina, ayun, tataas naman. Uy, naku, maganda-ganda naman balita ito kahit papano sa gasolina, ha? Eh, nung una, medyo malaki-laki. Ang gasolina, ang increase ay 47 centavos. Ayun, 47 centavos. Pwede na natin pagtawanan ngayon ito, eh. Dati kasi, double digit, eh. Ha, ng piso ngayon, eh, ito, eh. Centavos lang, wala pang piso. O ito ngayon, ang kerosene ay bababa rin ang presyo ng 13 pesos and 30 centavos. Ayun na. 13 pesos and 30 centavos ang mababaw sa presyo ng kerosene. Yung gaas. Yan po, ha. Ayan ay magsisimula bukas. Alas 6 ng umaga. Kaya yung may mga sasakyang diesel, lalo ng mga pampasayerong jeep, bawas na naman sa inyong ano, sa inyong gastos. Diba? Ha? Meron na kayong ayuda, may bawas pa sa presyo ng petrolyo, presyo ng diesel. Hindi, paldo kayo ngayon, di ba? Ayan. O ito, ang gasolina naman ay tataas, 47 centavos. Konti lang. Kayang-kaya yan, kayang-kaya ng mga gumagamit ng gasolina yan. Yung mga nagmamotorsiklo, kasi alam nyo, marami nagmamotorsiklo eh. Talagang kailangan lang nilang pantransportasyon eh. Gusto rin nilang magtipid, kaya bumili motorsiklo. Ngayon, namroblema din sila eh. Dati eh, yung 1 litro nila eh, di ba? Magkano lang 1 litro nila? Ngayon eh, dumoble na. Ha? Nadoble na. Kaya, kung dati, kakasya na sa kanilang 250 pesos, ngayon 500 na. O, biruin nyo yun. Ha? Kaya malaki-laki ang problema sa mga nagmo-motorsiklo. Eh ngayon at least, kahit pa paano, 47 centavos lang magiging increase bukas. Sana magtuloy-tuloy ang mga rollback na yan. Ha? Hindi lang sa diesel, pati sa gasolina na. Ayan, sa kerosene. Para bumaba na ang presyo ng petrolyo. Pero habang bumababa itong presyo ng diesel, yung mga bilihin naman, ngayon po yung May 11, di ba? May 11 ngayon. Kahapon, May 10. Hanggang kahapon lang yung sinabi ng mga manufacturers na kaya nilang hindi muna magtaas ng presyo. Kaya po ngayon May 11, baka magulat kayo, nagtaasa na presyo ng ibang mga produkto. Yan ha. Para malinaw kasing baka yung iba magulat kayo eh. May 11 ngayon eh. Di ba pati ang DTI sabi rin eh, hindi tataas ang presyo nito mga essential goods at lalo na yung mga basic commodities. Ha? Hindi yan tataas hanggang May 10. May 11 na ngayon kaya tumaas na. Ayan ha. Nagtaasa na rin ngayon. Ha? Ngayon pong araw na ito ng Lunes. Ayan. Okay. So yun o. Oh, maganda nga po muna dito kay Maria Teresa Caran. Ayan, sabi niya, DDS kami. God bless. VP Sara Duterte. Naman si Evangelina De Salisa. Dapat bang heroin? Dapat bang harapin ang mga buhaya? Karamihan ng mag-init kay VP Sara. Puro makakaliwa. Yan. Okay, tuloy tayo. May report si Chona Yu. Yun daw tuna at bangus. May bibida ni PBBM dyan sa Paraguay. May bago tayong prospect para sa export ng bangus at tuna. Abing nga natin report mula kay Chona Yu. Chona?
1: Nagkasundo ang Pilipinas at Paraguay na palakasin ang kooperasyon sa iba't ibang larangan at palawakin ang kalakalan. Sa pagbisita sa Palacio Malacañang ni Paraguay President Santiago Peña Palacios, binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na mag-export ang Pilipinas ng tuna, sardinas, bangus at iba pang produkto. Naniniwala si Pangulong Marcos na makatutulong ito para mapalakas ang lokal na industriya. Ayon kay Pangulong Marcos, nagkasundo din sila ni Palacios na alamin ang interes ng mga negosyo sa Pilipinas at Paraguay para kapwa mapataas ang pamumuhunan ng dalawang bansa. Sa panig ng Paraguayan President, target nitong mapalawag pa ang pagpasok sa Pilipinas ng karneng baka, baboy at manok mula sa kanilang bansa na naumpisahan na noong nakaraang taon. Nais rin ni Palacios na dagdagan ang alok nilang mga produkto, kabilang ang mga trigo, mais at oil seeds. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ayan, meron tayong bagong prospect na baga export para sa ating mga tuna at bangus. Yun, ha, dyan sa Paraguay. At sardinas, ha, kasama na rin. yung sardinas eh, hindi po yun ano, baka ano ba yun, yung dilata na ba yun o hindi naman. Kung hindi dilata, eh tamban yun. Mga tamban. Pero kung dilata, eh iba yan. Dilata na yun. Okay, ito si ang defense team. Ito si Vice President Sara Duterte. Ito, susubaybayan nila itong House of Representatives. Ang plenaryo, yung plenary proceedings, ito sa kanyang impeachment case. Ngayon po, mamaya-maya, ano? At yung kanilang spokesperson, sabi nila, ito sabi niya, nakaandaraw sila. Sabi ito si Attorney Michael Poa, nakaandaraw sila, yung defense team, ito si VP Sara Duterte, talagang nag-aantabay din sila sa magiging takbo din, nung plenaryo dito sa House of Representatives na dito nga tatalakayin itong impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Sasalang na ngayon kasi yan eh. Yan pong committee report, di ba? Pagbobotohan na yan. Wala lang akong update ngayon eh. Baka ito eh nakasalang na at nagdidebate na rin sila dyan sa House of Representatives. Kasi baka abutin ng gabi pa to kung sakasakali o baka matapos din maaga. Hindi natin alam, di ba? So yan ang inaantabayanan po natin kung ano nangyari dito. Okay, magbe-break lang muna tayo sandali. Ang oras natin, alas 5 na.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
4: Listen carefully. 10 a.m. to 1 p.m., 20% off. 5:01 p.m. to 5 p.m., 30% off. 5:01 p.m. to 9 p.m., 40% off. From 9:01 p.m. to mall closing, 50% off. Same discount applies to online sales. Lazada, Shopee, and TikTok.
5: Taylor guitars, only 10% off all day long.
4: Cash credit cards, PayMaya, and GCash are accepted. Again, I say, every item in all 10 stores on sale. So mark the date on your calendars. The sale happens May 30, Saturday, and May 31, Sunday. The legendary two-day RJ Guitar Center birthday sale.
5: Call our hotline. 0977-812-1186. You can preview the items at Facebook RJ Guitar Center.
4: Visit our website rjguitars.store. See you May 30 Saturday and May 31 Sunday. The two-day RJ Guitar Center birthday sale. Yeah!
6: Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB255108, Series of 2026.
7: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
8: the best food and treats for your dogs.
9: The best dog places to visit.
10: The best training for dogs.
11: Okay. Coco, speak.
12: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
7: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Lusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Ngayon pong araw ng Lunes, ikalabing isa sa buwan ng Mayo. Pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM ngayon pong hapon. Raul Virtudazo pa rin po. Ayun, ngayon eh, nagbobotohan na dyan sa House of Representatives. Eh, sino kaya ang, ano kaya ang magiging resulta ng botohan? Kasi napapanood ko lang eh, yung kanilang botohan. Pero hindi ko naririnig kung paano. Ah, hindi ko naririnig eh. Pero anyway, nagbobotohan na po sila dyan sa impeachment complaint. Dito natin malalaman ngayon yan. Ayun ha. Ano kaya mangyayari ngayon dito kay Senator Bato de la Rosa? Nagtago siya eh, di ba? Ngayon, ito pa lang si dating Senador Antonio Trillanes. Pumunta rin sa Senado ngayon, dyan sa plenaryo. Kanina po, pumunta kanina. Dumating dyan sa Senado. Alam nyo, may daladalang warrant of arrest galing sa ICC. Ako, paano ngayon itong si Senator Bato de la Rosa? Sayang ang kanyang pagtatago ng ilang buwan. Ha? Ngayon pala, ito na. Dala-dala nitong si Senator, dating Senador Antonio Trillanes ang warrant of arrest para dito kay Senator Bato de la Rosa. Sabi nitong si Trillanes, hinamon daw siya dati. Hinamon siya dati na samahan siya kung a-arrest, yung samahan niya yung a-aresto sa kanya. Ayan ang sabi nitong si, di ba, dati sabi ni Senator Bato de la Rosa, samahan ni Trillanes yung aresto sa kanya. Ngayon, ito na. Ito si dating Senador Antonio Trillanes. Pumunta na nga dyan sa Senado. May mga NBI agent dun sa Senado eh. Tapos may subpoena pa ng ang CIDG. Nako po, ano na mangyayari ngayon? Ha? Ayun, nandun siya sa ano, nandun na siya ngayon sa Senado, itong si dating Senador Antonio Trillanes. At dala-dala yung kopya ng ICC warrant of arrest laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Ayun, naku, yun yung sinasabi. Meron daw secret warrant at meron public warrant. Eh, malino naman sinabi ng ICC, di ba? Wala silang nilalabas na public warrant para dito sa sitwasyon sa Pilipinas. Walang public warrant. Yung pala, meron secret warrant ito. Dala-dala nito si Senator, dating Senador Antonio Trillanes. Yan. Ha? Ayan ngayon yan. Paano ngayon yan? At nandun na sila sa Senado, nandun yung mga tauhan ng NBI na magsaserve ng warrant of arrest. Yan, ha? Ayan, ha? Kanina naiiyak si Senator Bato de la Rosa eh. Kasi inaharang daw siya mga NBI eh. Ayun ha. Pero sabi niya, nung di rin siya pumapasok, dami nagtatanong, ba't di siya pumapasok? Eh ngayon pumasok siya, dami nagsasabi, tatanong din, bakit naman siya pumasok? Ayun ha. Pero ito ha, si Senator Bato de la Rosa, gusto niyang paalisin yung mga NBI agents doon sa Senado. Gusto rin, eh siyempre gusto rin pa-aresto yung mga, sabi niya, yung nasa likod ng assault sa kanya. Kasi nahuhuli na siya kanina eh. Yan, di ba? Eh, ayun. Pero, itong mga senador, di ba? Marami na nagsabi. Di nila papayagan na arestuhin ang isang senador dyan, lalo na kung may session, ha? Diyan sa loob ng Senado. Ayan. So magbabantay siguro ito. Baka dito na gamitin itong si Secretary John Vicrimulya yung 10,000 na police. Ah, dito na. Magkaroon sila ng seeds diyan sa Senado. Kukubkubin ang Senado para hintayin na lumabas itong si Senator Bato de la Rosa at madala siya sa dahig. Eh, meron palang ganun eh. Ha? Yun na pala yun. Nandun na pala. Kaya pala sabi ng ICC, walang public warrant. Hindi naman sinabi na wala rin secret warrant. Eh yun. Meron palang secret warrant. Dala-dala ngayon ni Senator, dating Senator Antonio Trillanes. So ano kaya mangyayari dito kaya Senator Bato de la Rosa? Siya ba'y dadali na sa dahig? Diyan lang siya sa Senado. Diyan muna siya makukulong. Hindi, makukulong na siya dahil kung di siya lalabas eh. Kasi pag lumabas siya, maaresto siya. Diba? Eh kung di siya lalabas, diyan na siya makukulong. Eh habang di siya naaresto, nandun yung warrant, eh subject for arrest siya, di ba? So kung habang buhay, diyan na siya makukulong. Ha? Parang life sentence na yan. Pagka nangyari yan, di siya aalis diyan. Hanggang dyan lang siya sa Senado. May bantay eh. Unless makatakas siya, di ba? Tapos magtago uli. Pero sa ngayon eh, mukhang babantayan na ito ng mahigpit. Okay, may report muna si Chris Lucas. Mamaya natin tingnan uli ito ha. Oh, itong police na nang bugbog sa kinakasama ay Dennis Armahan. Alamin natin yung report ha, Chris.
1: Dennis Armahan at sinibakan sa pwesto at ngayon nasa restricted custody na ang isang pulis malolos matapos makita sa isang viral video na nananakit ito sa kanyang common law wife. Sa viral video makikitang kinumpronta ng babae ang pulis at sinapal niya ito. Agad namang gumanti ang pulis corporal at napadapa sa sahig ang babae. Pagbangon nito ay muling hinampas ang pulis at nagpambuno ang dalawa. Sa mga oras na ito ay nagsasagawa na ng motu proprio investigation ang NAPOLCOM o National Police Commission tungkol sa pangyayari. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
3: Okay, report ni Chris Lucas. Okay, tuloy tayo sa ating mga balitaan. Ayun, mga bumoboto, bago sabihin yung kanilang boto, meron pang ano, meron pang speech, may mga paliwanag pa, kaya matagal-tagal ito. Ah, ilang, may ilan to, halos sa 300 tong ano, di ba? Mahigit 300 tong mga mambabatas na ito eh. Kaya matatagalan ang botohan dito bago magkaalaman. Pero kung maagang makabubuo sila ng 106, alam na agad na ito impeach na. Ito si Vice President Sara Duterte. Pag naka meron ng 106 na boto. Pero habang wala pa, hintayin pa yan hanggang maka-106 sila at least. Ngayon, tutuloy yan para kung lahat ng mga congressman makaboto na. Hindi ito paramihan, ha? Hindi ito paramihan ng boto. Ang kailangan lang dito, may 106 na bumoto ng impeach. Ha? At kahit yung iba ay nagmagsabi ng no, pero kung may 106 na yes, panalo pa rin yung yes. Ganun po yung botohan, hindi paramihan ito. Ha? Pagdating sa Senado, ganun din. Ha? Hindi rin paramihan. Kailangan maka 16 sila ng boto para makundik. Pag hindi sila nakaabot ng 16, hindi makukundik ang isang impeach officials. Ang haba ng speech nitong bumoboto yung iba. Siguro yung iba baka bumoto lang, pero yung iba naman mahaba ang talumpati. Kaya mukhang tatagal pa ito. Okay, so tuloy pa rin tayo. Kanina, bago sila magbotohan dyan, bago sila magsumalang dyan sa plenaryo, meron munang misa. Kaya itong mga mambabatas at religyosong grupo ay nagsama-sama sa BISAB bago yung botohan dyan sa impeachment sa plenaryo. May report dyan. May report itong si Jong Manlapas. Alamin muna natin yung report na yan mula kay Jong Manlapas. Jong?
5: Dumalo ang ilang mambabatas kasama mga religious group at civil organization sa isinagawang misa sa People Center ng Kamara de Representantes ngayong araw ng Lunes. Ilang oras bago ang plenary voting kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga dumalo sa misa, sina Fartilis Representative Percival Sardanya, Chel Jocno, Judas Sidre at Antonio Tino. Ayon sa ulat na tukoy ng House Committee on Justice sa pagkakaroon ng probable cause upang ma-impeach ang Vice Presidente batay sa dalawang impeachment complaints, kabilang ang reklamong iniain ng mga religious group sa pangunguna ni Father Joel Zavala. Isinagawa ang misa bilang panawagan para sa katarungan at pananagutan bago ang inaasahang batuan ng Kamara hingil sa impeachment case. Ako si Jong Manlapas para sa DCRG Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, a report ni Romel Madrigal. si Jong Manlapas yun. Nabasa ko yung Romel Madrigal . Si Jong Manlapas, nag-report na yan. Okay, yung palang warrant of arrest. Yung warrant of arrest, dito kay Senator Bato de la Rosa. Sekreto pala yan. Yan pala yung sealed arrest warrant mula sa ICC. Yung daladala nito si dating Senator Antonio Trillanes. Yan din, mula pa raw noong November 2025. Kaya pala siya'y nagtago. Ayun, ha? Kaya ito, sabi nito si dating Senador Antonio Trillanes, yun daw warrant of arrest, nung pang November 2025, tamang-tama pala sa pagtatago nitong si Senator Bato de la Rosa. Yan ang sabi nito si Trillanes. Di ba kung matatandaan nyo, noong November 2025, sinabi nito si Ombudsman na Jesus Crispin Remulla, na nakita na niya yung arrest warrant ng ICC laban dito kay Senator De La Rosa, na siyang chief implementer nitong Duterte administration bloody war on drugs. Kanina, dumating dyan sa Senado itong si De La Rosa. Nandun ngayon, nakabantay itong mga NBI at aarestoy na siya. Ayun, ha? Ayun na ang nangyari. Paano kaya ito ngayon? Siya ba'y makakaligtas pa sa pag-aresto ngayon? Nandiyan pala ang arrest warrant. At noon pa pala, tama pala yung mga sinasabi nila noong paano. Na talagang nandun na yung warrant of arrest. Hindi lang kinukumpirma kasi secret. Ayun, hanggang hindi na-aresto, ay hindi nila nilalabas. Ayun, ha? Eh ngayon, eto na. Eto naman si Senator Antonio Trillanes. Nilabas niya ngayon. Eh, baka magtago na dyan sa... hindi naman magtago. Baka hindi na lumabas sa Senado. Dahil sabi, hindi ro haya ang ma-aresto dyan sa Senado. Eh. Ha? Eh baka naman habang may sesyon lang. Baka pagkatapos ng sesyon, pwede na siya arestuhin. Ayun yun, ha? Kaya paano kaya ito? Eh baka may drama na naman dito mangyari sa Senado. Ah, masubaybayan natin itong mga drama-drama na yan. Magandang subaybayan ngayon. Ano mangyayari? Okay, dyan po sa House of Representatives. Ito, naku, yun na. Impeach na po itong si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, nakakuha na sila ng mahigit 106 na boto. Ayun yan, ha? Kasi kung hindi yan naka 106, eh hindi pa siya impeached. Ayun, ha. So ngayon, dahil naka 106 votes na, yung bumoto ng para diyan sa impeachment, impeached na. Pwede nang dalhin sa Senado yung articles of impeachment. Okay, so yan po ang balita ngayon. Dito kaya Vice President Sara Duterte, impeach na po itong si Vice President Sara Duterte dyan sa House of Representatives. At yung articles of impeachment ay dadalhin sa Senado. Kung yan ay i-transmit ngayong hapon, ay posible at bukas din, posible rin na i-transmit yan bukas. Yung articles of impeachment na yan. So today or tomorrow transmit niyan sa Senado. Yun lang, mukhang yung impeachment court ang susubaybayan natin ngayon. Matutuloy ba ang mag-convene na katulad ng sinabi nila na by Wednesday kumukonvene na sila as impeachment court. O kasi ina-expect nila na impeach ngayon, bukas ita-transmit sa Senado at dun sabi nitong si dating Senate President Tito Soto na bukas na bukas. So by Wednesday, magkukonvene sila as impeachment court. Ayan ba'y matutuloy pa rin? O wala na? Iba na eh. Senate President na ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Ayan na, siya na ang Senate President ngayon. Nanumpa na siya kanina. Ayun na. Eto. Ito si Senator Bato de la Rosa naman. Gusto niya ipa-aresto yung mga aaresto sa kanya. Ayun ang pina-aaresto niya. Gusto niya ipa-aresto nitong si Senator Bato de la Rosa. Ito si dating Senator Antonio Trillanes. Pati yung mga operatives ng NBI. Dahil hinarang siya, papasok ng Senado kanina. Kaya pala, may warrant of arrest na. Arestuin pala itong si Senator Bato de la Rosa. Parang ibang klase, no? Yung aarestuin, ang nagre-request na arestuin yung aaresto sa kanya. Magulo na sila ngayon, ha? Matinding drama itong ginagawa nila. Naiyak pa itong si Senator de la Rosa . Alam niyo ba itong Senator Bato de la Rosa, medyo mababaw ang luha nito . Di ba? Mababaw ang luha niya. Ilang beses na siya nakita natin dyan sa Senado, umiiyak . Ito, naiyak na naman siya kanina. Yun, ha? Ganun. Kaya dito po. Dito sa Senado ngayon, may drama dito rin sa House of Representatives. Eh, sabagay, tuloy pa rin yung botohan kasi hindi pa lahat eh. Pero naka-106 na sila. No? Yan. Okay. So, dito muna tayo dahil may report itong si Romel Madrigal. Libreng regalo at pagkilala sa mga nanay. Ah, hatid ng mga pulis sa Mother's Day. Alamin natin report, ah, Romel?
6: Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Mother's Day, nagsagawa ng simpleng programa ang kapulisan upang bigyang pugay at pasalamatan ang mga ina sa komunidad sa pamamagitan ng pamimigay ng munting regalo. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Bona Obmerga, hepe ng istasyon ng GMA Cavite, personal na ipinamahagi ang mga regalo bilang simbolo ng pagkilala sa mahalagang papel ng mga ina bilang ilaw ng tahanan, unang guro at matibay na haligi ng pamilya. Ayon sa pamunuan ng kapulisan, layunin ng aktibidad na may paramdam sa mga ina ang pagpapahalaga at pasasalamat sa kanilang komunidad sa kanilang walang sawang pagmamahal, sakripisyo at gabay sa kanilang mga anak. Nagpahayag naman ng tuwa at pasalamat ang mga inang nakatanggap ng regalo at binigyan diin na ang simpleng pagkilalang ito ay malaking bagay para sa kanila. Sa pagtatapos ng programa, muling bumati ang kapulisan ng taus-pusong Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay, mama, inay at mami sa komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, report ni Romel Madrigal. Okay, sa ngayon po ay naka-lockdown ang buong Senate building. Naka-lockdown po ngayon ang buong Senate building dahil nga pinalabas na yung ilang civilian dyan. Binabaan ng mga gwardiya yung main gate at dalawang steel door para matiyak na wala makapasok na ibang tao. At wala rin pinapayag ng sasakyan na makapasok, makalabas ang Senate compound. Yan eh, dahil nga dito sa biglang pagdating nitong si Senator Bato de la Rosa, dahil dyan sa usapin ng pagpapalit din ng liderato sa Senado. Yun, ha? Kaya pala dumating dyan si Senator Bato de la Rosa para siya makaboto dyan sa pagpapalit ng liderato. Kasi kung hindi siya attend, hindi nila mapapalitan itong si Senate President Tito Soto. Kaya lang, anong nangyari ito? Meron palang warrant of arrest. Ha? May warrant of arrest pala. Ang ICC. At dala-dala nito yung Senator, dati Senator Antonio Trillanes. Ayun yun, ha? Okay, ayan. Tapos na po yung botohan dyan sa House of Representatives. Ha? Natapos na yung botohan dyan sa House of Representatives at impeach na nga itong si Vice President Sara Duterte. At dito, naku, hindi lang 215. Ha? Hindi lang 215 o 215 ang boto ng yes. Matindi ito, ha? Kahit dun sa ano. Ang House of Representatives po ngayong hapong ito, ilang minuto pa lang nakalilipas, ay in-impeach na itong si Vice President Sara Duterte. Dahil dito sa mga allegation ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, at iba pa mga high crimes. Ayan. Dito po sa House Plenary kanina, pangalawang taon na ito ng botohan nila sa impeachment. Ano, diba? Kasi yung una, ay naideklara ng Court Suprema na unconstitutional. Pero ito, sabi ng House of Representatives, sabi po ng House Committee on Justice, ito'y sinunod nila lahat ng alituntunin base sa konstitusyon at base doon sa desisyon ng Court Suprema doon sa nakaraang impeachment complaint. So doon daw nila ibinase lahat ito, yung ginawa nila. Ngayon, ang bumoto ng yes para dito sa impeachment, ito si Vice President Sara Duterte, ito ha, 255. Ha? 255 yes votes at ang bumoto ng no, 26. Ha? Ang nag-abstain, hindi nakisali, siyam. Ayun, ha? 106 lang na yes votes ang kailangan eh. Para ma-impeach, di ba? Alinsunod sa konstitusyon. At yan ang ngayon ay sinasabi dahil sabi ng konstitusyon, at least one-third ng members ng House of Representatives ang kinakailangan para ma-impeach ang isang impeachable officials. At ngayon, ang bumoto po ngayong hapon, mas marami pa kaysa nung last year. Last year ay 215. Ngayon po'y 255 ang boto. Anako, anong gusto magpa-impeach? Dito kayo, Vice President Sara Duterte. Ayan po ang latest dyan sa House of Representatives. Ayan, ha? In-impeach ng House of Representatives itong si Vice President Sara Duterte dahil nga dyan sa mga allegation na yan na binanggit natin kanina. At yung boto sa House of Representatives, 255 votes ang nagsabi ng yes, impeach na yan. At 26 naman nagsabi, no, huwag impeach yan. At yung siyam, walang paki. Ayun ha, hindi nakisali. Nag-abstain. Yan, di ba? Yun yun. Ang House Justice Panel, nagsabi sila na itong si Vice President Sara Duterte ay nag-commit ng mga offenses base din sa mga following articles of impeachment. Ano-ano yan? Ito, systematic misuse, misappropriations, and irregular liquidation of confidential funds amounting to $500 million released to the Office of the Vice President and $112.5 million released to the Department of Education during her tenure as Education Chief. Ayan, ha? Meron pang mga iba, miyamya, bago usapan po natin yan. Pero magbe-break lang tayo sandali. Ang oras natin ay 31 minutes makalipas ang alas 5.
7: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
8: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
7: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
8: Si Kuya Ricky
7: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
8: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
7: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Oh, balik tayo. Balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo pa rin po. Huling bahagi na ng ating UGM ngayong araw na ito ng Lunes, ikalabing isa sa buwan ng Mayo. Oh, tuloy tayo at itong pinag-usapan natin kanina, itong mga articles of impeachment, ayon nga, yung kanina, yung systematic misuse of misappropriations and irregular liquidation of confidential funds na nagkakalaga ng 500 milyong piso na nirish dyan sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos nirilis naman sa Department of Education nung siya pa ang pinuno ng DepEd. Yung pangalawa ay pagkakamal ng hindi maipaliwanag na kayamanan na makikita raw dun sa disproportionate, hindi tumutugma dun sa kanyang lawful income o dun sa kanyang legal na kita at yung kanyang mga kinita dun siya ay nagsimula bilang isang public official. Ayan. Tapos, ano pa? Yung failure to fully and truthfully disclose all her and her spouse's assets, liabilities, and net worth in her statement of assets, liabilities, and net worth, including her SALN for the year 2022, 2023, and 2024. Ako, SALN. May hindi siya sinali. Eh di ba itong si dating Chief Justice Renato Corona, ito'y na-impeach, ay na-convict dahil dito sa SALN, may hindi siya isinali. Hindi niya sinali yung kanyang dollar account. Medyo mabigat-bigat pala ito mga akusasyon dito kaya Vice President Sara Duterte. Medyo alanganin talaga, ano? Ganito talaga. Kaya siguro talagang mabigat yung mga mabigat ang labanan dito. Mahirap, kumbaga, mahirap. Pag natuloy ang trial dito, ha? mahirap itong idepensa. Kumbaga, may president ito eh. Ha? Yung nangyari kay dating Chief Justice Renato Corona, di ba? Merong ganun eh. Dahil nasa SALN. Ayan. Eh, isa lang dito eh. Isa lang dito sa apat na articles of impeachment. Ang lumusot, eh ganun pa rin, convict pa rin kung sakasakali. Diba? Ganun yan. Ngayon, eh makikita mo na talaga rito kung ano ang magiging sitwasyon. Kaya talagang ang pagsisika para hindi siya makonvict. Eh siyempre, kasama sa politika yan eh. Alam naman natin yan, politika. Ha? Ito'y ang impeachment complaint. Dalawa po ito eh. Pwedeng ito ay political at saka judicial. Pero mas lamang ang politika dito. Okay, meron muna nga report si Jong Malapas. Tingnan natin itong iba pa mga detalye dito sa impeachment. Ditong kay Vice President Sara Duterte. Report yan ni Jong Malapas. Jong?
1: Kuyang Raul, magandang hapon. Ipinagtanggol ng mga leader ng Kamara ang legalidad ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte matapos kwestiyonin ng isa sa kanyang kandidato ang bisa ng mga pag-ilig na isinagawa habang nakareses ang Kongreso. Sa plenary deliberation, sinabi ni Saguib Party Minister Representative Paolo Henry Marcoleta na paulit-ulit na munong binabanggit sa konstitusyon ang session days kaugnay ng timetable ng impeachment proceedings. Kaya kino-question niya kung maaaring magsagawa ng pag-inig ang House Committee on Justice habang nakareses ang Kamara. Bilang tugon, ipinaliwanag ni House Justice Committee Chair Jerby Luisto na pinahihintulutan ng House Resolution Number 892 ang komite na ipagpatuloy ang impeachment proceedings at iba pang kaugnay na kapangyarihan mula sa March 21 hanggang May 3, 2026. Kahit nakareses ang Kamara, sinang-ayon naman ito ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Ventura na nagsabing na ayon sa House Rules at due process sa mga ginawang pagdinig, dahil hindi pa naman umano tuluyan nag-a-adjourn si Nige ang Kongreso. Matatandaan, nagkaisang bumoto ang House Committee on Justice 53 against 0 upang tukuyin ang probable cause laban kay Duterte, habang 55 against 0 naman ang naging boto sa committee report at resolusyon para mairarap sa plenaryo ang articles of impeachment. Kabilang sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, graft, and corruption, at great threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating Speaker Martin Romualdez. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. At ama mo, nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yun ang report ni Jong Malapas. Yan ha, legal daw yan, walang problema. Dahil yan ay sinasang-ayunan base sa resolusyon ng House of Representatives na kahit walang session, ay magsagawa sila ng hearing. Parang ano yan eh. Alam niyo dun sa mga legislative process. Ha? Ang impeachment kasi parang legislative process din yan eh. Dito sa House of Representatives. Dadaan sa committee, gagawa ng committee report. Katapos, ayan ay isasalang sa plenaryo. At pag natapos niya sa plenaryo, ayun na, doon na natatapos. Diba parang approved in third and final reading. Ganun yan eh. Ganun yung naging proseso. Sa normal na proceed ng judicial, legislative work nila, ang mga mambabatas na yan sa House of Representatives, pag may mga panukalang batas, pwede silang gumawa ng mga public hearing, di ba? Di ba? May mga ganyan, ha? Public hearing, gagawa sila dyan. Kahit walang session, ginagawa nila yan. Kahit hindi naka-session, naka-recess ang Senado, ang Kongreso. Kasi doon nila pwedeng gawin yan, eh. Doon sila pwedeng umikot sa iba't ibang mga lugar para magsagawa ng public hearing. So, ganun din dito ang nangyari. Nag-hearing sila kahit naka-recess ang Kongreso at binigyan sila ng permiso hanggang May 4. Yun. Pagkatapos niyan, ayun na. Ngayon, dating na sa plenaryo. Doon sa plenaryo, dito na ang final. Yun yung naging proseso nila dito. Kaya sinasabi nila na legal yan. Pero kung halimbawa, merong hindi naniniwala na legal yan, pwede uling questionin yan sa Court Suprema. Ano naman yan eh? Kung yan eh, hindi yan na sa tingin nila eh, hindi naayon sa konstitusyon, eh pwedeng questionin sa Court Suprema. Diba pagka ganyan, pagka tungkol sa batas ang issue, sa Court Suprema ang takbo niyan. Ngayon, ito pa. Ano pa yung yung letter D, pang-apat? Yung sinasabing failure to divest and instead willfully continued all her business interest during her tenure as Vice President for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. Yun, ha? Kailangan kasi ang mga public officials, di ba? Mga ganyan eh, nagda-divest ng kanilang mga negosyo. Pag hindi nag-divest, bawal yun. Impeachable offense yun. Ito pa, ano pang pang-isa? Giving monetary gifts or payments to deputy officials to induce the violation and circumvention of procurement and other related laws. Yan, may mga sobre-sobre, di ba? May mga sinabi. Last year pa yun, may mga ganun eh. Sa mga hearing ng mga Quadcom na yan, di ba? May sinasabing ganyan. Tapos, ito pa, yung panghuli, yung contracting for the assassination of President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and former Speaker of the House, and later Representative Martin Romualdez, by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. Ayun, ha. Ito eh. Mismong si Vice President Sara Duterte ang nagsabi niyan. Diba? Meron siyang ano, naka-video na mensahe na ganyan ang kanya mga sinasabi. Ayun yung mga reklamo. So, sabi nito si House Justice Committee Chairman, si Batangas Representative Jerby Luistro, doon sa kanyang sponsorship speech, sabi niya, si Vice President Sara Duterte should explain the $6.7 billion in bank transaction involving her husband, Manasseh Scarpio, which were not declared in their joint affidavit, filing of statement of assets, liabilities, and net worth. Eh, tinatanong, may numero pa tayo, Mr. Speaker? At sabi nung isang congressman, sabi naman, ang sagot naman ito si Representative Luistro, meron po tayong numero, ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero, $6.7 billion. Yan ang numerong

Sinabi pa niya na yung articles of impeachment are anchored on evidence, not gossip. Hawak daw, hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo ng isang gabi, hindi ito produkto ng chismis, galit o sigaw ng social media. Bawat pahina ay may bigat. Bawat dokumento may implikasyon. Ayan sabi nito si Luis Tro. At yan ba ang dahilan kaya nakumbinsi yung halos lahat ng congressman na bumoto ng yes? Ha? 255 votes ang nakuha po ng impeachment. Ayan ha. 255 votes, yes, ang nakuha niya. Yes votes, nakuha. At 26 ang no votes. Diba? Yan. At 9 yung nag-abstain. Yung ba ang dahilan? Ito bang mga isiniwalat na ito ng House Committee on Justice? Lalo dun sa binigay na kopya sa bawat mambabatas ang nakakumbinsi sa kanila na bumoto ng yes. Yan. Yung iba nga dito, lalo na yung mga Bohol representatives, si kumonsulta pa sa kanila mga constituents para alamin ang damdamin ng kanila mga constituent tungkol dito sa impeachment. Bago raw sila mag-decide na bumoto. Sino kaya? Kasama ba sila sa 26? Ang ilang mambabatas na yan sa Bohol? Kasama ba sila na sa nag-abstain? Malalaman natin yung paglabas ng listahan. Pero yung 255, ang dami nito. Mas marami pa to dun sa bumoto ng impeachment last year na 215 lang, no? 215. Mali itong si Representative Terry Redon. Mali yung kanyang sinabi na 215 ang makukuha nilang boto. Ito yung 255, mali siya ng 40. At 255 pala. Okay, so tuloy pa rin po tayo dito sa ating mga balitaan ngayong araw na ito ng Lunes, na maraming pangyayari, maraming nangyaring sitwasyon. Ayun ha. Doon sa kanina po, pagdating nito si Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado, may maraming naging issue. Ha? Kaya ngayon, tingnan pa yung CCTV. Pagdating niya doon, ha? Pinapakita dyan sa plenaryo ngayon. Ha? Yung sa plenaryo, makikita humahagpos paakyat sa humahangos, nagmamadaling paakyat sa hagdanan Senator Bato. Habang may mga humahabol sa kanya. Ayun, aarestuhin siya eh. May warrant eh. Diba? Ayun, may warrant eh. So, aarestuhin siya eh. Tumakbo siya. Tumatakas. Kaya pala naiiyak to si Senator Bato de la Rosa. Kinabahan masyado. Ha? Baka madala niya siya sa dahig. Matindi yung takot niya siguro kanina, kaya kinabahan at naiyak. Ito si Jose Claire Castro. Naku, siyempre, meron agad itong reaksyon. Diba? May mga reaksyon agad siya dyan. Sabi niya, tungkol dito sa nangyari dyan sa Senado, sabi nito si Jose Claire Castro, okay lang yan. Meron daw sariling leadership. Meron sariling silang nagde-decide sa kanilang sariling leadership ang Senado. Walang kinalaman ng Malacanang dyan. Kaya wala daw. Ganun lang talaga yan. Yun, oh, dun sa CCTV footage, kita mo talaga nagmamadali ito si Senator Bato de la Rosa, tumatakbo. Hinahabol mga NBI. Hinahabol na siya.

0: Okay, so yan po mga nangyayari ngayong araw na ito ng Lunes. Marami mga nangyari ngayon. So, kailan nila padadala sa Senado itong impeachment? Yan ha, kailan nila padadala ito? Malamang bukas. Malamang nila bukas nila ipadala yan. Okay, pati itong si NBI Director Melvin Matibag, pumunta na rin sa Senado at kinumpirma niya mayroong warrant of arrest laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Pero hindi siya pinapasok sa Senado. Nag-lockdown ng Senado eh. Ah, walang makakapasok eh. Pinalabas na nga yung mga iba. Yung mga hindi kasali dyan sa Senado, pinalabas na. At nag-lockdown na sila. Para wala nang makapasok. Pati mga sasakyan, hindi na makapapasok doon. May gate doon eh. Di ba? Papasokan ng sasakyan. Tapos pagdating mo doon sa may harap naman, meron parang steel shutter doon eh. Na doon sa pinto ng Senado. Ayun, sinara na rin lahat yun. Okay, eto ha. Dito po sa botohan ngayon ng Senado. Yung botohan kanina sa Senado ha, para matanggal to si Senate President Tito Soto. Mga bumoto para dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Siyempre, si Cayetano nangunguna. Tapos itong si Senator Chis Escudero, Joel Villanueva, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, Loren Legarda, Pia Cayetano, Mark Villar, Camille Villar. Yan ha. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha? Ilan ba? 2. Parang 12 lang, no? Dito naman kay para kay itong naalis na Senate President Tito Soto, siyempre Tito Soto, Panfilo Lacson, Francis Pangilinan, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatchalian, Lito Lapid. Tapos hindi bumoto itong si Mig Zubiri at JBR Sito. Dalawa sila. So, ilan tong boto? Kay Soto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam. Ha? Bakit kaya naging 13 votes dito sa Senado? Eh, 12 lang bilang ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lang eh. Alam ko, kailangan 13. 13 votes. Ha? Eh, kaso hindi bumoto yung dalawa, no? Hindi wala rin, di ba? Basta, lamang ito si, ano, si Senator Cayetano. Ayun, ha? So, naging pang-33 Senate President, itong si Senator Alan Peter Cayetano. Diyan sa botohan na yan. Naku, dalawa yung kinakaharap ngayon itong si Senator Bato de la Rosa. Meron siyang subpoena mula sa CIDG. Ha? Tapos may arrest warrant galing sa ano, ICC. Ayun na. Eh wala na, hindi na siya makakapagtago ngayon. Nandun na eh. Nandun na yung mga NBI. Ha? Yung 10,000 na police eh, nandyan pa. Ito oh, merong pinakita itong si Senator, dating Senator Trillanes. Oh, ito oh. Yung kopya ng ano ng yung kopya ng arrest warrant nakalagay oh photograph, may picture pa ito si Senator as general pa yung picture niya dito eh oh, naka-uniform ng police. Ah, naka-uniform ng police tapos kalbo, eh kalbo, siyempre kalbo. Kalbo dati ng kalbo, di ba? Nakalagay dito secret. Mr. Ronald ano to? Ma'am Maramon de la Rosa. Tama ba yun? Ha? Ayun, ha? Secret. Nakalagay. Secret pala. Secret warrant. Talagang ano. Tama naman pala yung sinasabi ng ICC. Wala silang nilalabas na public warrant. Pero merong secret warrant. Ayun, ha? May secret warrant pala eh. Nadali ng mga kasamahan nitong si Senator Bato de la Rosa. Gusto lang mapalitan ng Senate leadership eh. Nilagay nila sa alangan nitong si Senator Bato de la Rosa. Pinilit na makarating para makaboto. Ha? Ayun. Ayun pala, may warrant of arrest na. Ayan na oh. Huli na. Hindi na makakalusot ito. Punta na to sa dahig. Kung ayaw niyang dyan sa makulong for life sa Senado, ay lalabas din ito. Diba? Pwede siya mag-attempt na tumakas. Kaso, ewan ko lang kung malusotan niya itong mga naghahantay sa kanya. 10,000 daw na pulis eh. Yan yan eh, di ba? Okay, sandali lang at may habol na tayong mga report ha. Ayon pare sa misa kanina sa kamara, nanawagan ng botohan dyan sa pananagutan sa gitna ng nanawagan dyan sa pananagutan dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan ha, report ni Jong Manlagas. Jong!
1: Nananawagan si Franciscan Priest Lino Gregorio Redot Blado sa mga opisyal ng gobyerno at mamamayang Pilipino na magsalita laban sa katibalian at maling gawain sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang homilya sa sinagawang misa sa loob ng kamara ngayong Lunes, sinabi ng pari na naharap umano ang bansa sa isang moral at spiritual crisis at nagbabala laban sa patanahimik sa harap ng umano'y korupsyon at pang-aabuso. Iginit ni Redoblado na ang usapin na hindi tungkol sa politika o pagiging kanino man kundi tungkol umano sa katotohanan, konsyensya at pananagutan. Nilinaw din niya na ang pagpapatuloy ng impeachment process ay hindi pa nangangahulugang nagkasala na ang Vice Presidente kundi bahagi lamang ng proseso ng konstitusyon upang siyasati ng ebidensya at alamin ang katotohanan. Hinimok din ng pari ang mga mambabatas na bumoto ayon sa konsyensya, ebidensya, hustisya at kapakanang pampubliko at hindi dahil sa takot, impluensya ng politika o partisanong interes. Iniuugnay ni Redoblado ang katibalian sa patuloy na pagdudusa ng mga ordinaryong Pilipino kabilang ang kahirapan, inflation, kawalan ng trabaho at kakulangan sa serbisyong pampubliko. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, sinabi ng pari na may pag-asa pa ang bansa kung pipiliin umano ang ng mamamayan ng katotohanan kaysa sa propaganda at ang kabutihang panlahat kaysa sa pansariling ambisyon. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, sunod na natin agad. Report ni Chris Lucas, presyo ng produktong petrolyo. Gagalaw ngayong buwan. Ha, Chris?
2: Inaasahang gagalaw ang presyo ng produktong petrolyo ngayong buwan ng Mayo kasunod ng pagpapatupad ng rollback sa diesel at kerosene habang tataas naman ang presyo ng gasolina. Sa abiso ng Shell Pilipinas, epektibo alas 6 ng umaga ng Martes sa mga sumusunod na price adjustment. Mababa ng 9 pesos and 57 centavos kada litro ang diesel habang tataas naman ng 47 centavos kada litro na ng gasolina habang may bawas din na 13 pesos at 30 centavos kada litro sa kerosene. Paalala ng pamahalaan, sa ilalim ng State of National Energy Emergency, may kapangyarihan ng gobyerno na manghimasok sa galaw ng presyo ng produktong petrolyo. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, nako, wala na rin tayo oras. Oh, bukas uli ha. Maraming magagandang mga nangyayari ngayon. Ay susubaybayan natin uli bukas yung mga iba pa mga exciting na mga balita. Maraming salamat. Magandang gabi. Raul Virtudazo po.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po'y atin. Uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga kaguluhan na idudulot po ng kaliwat kanan ng digmaan na nangyayari diyan po sa iba't ibang bahagi ng ating ating mundo at nakakaapekto na po ng malaki, ano po, lalo na sa antas ng ekonomiya, partikular na sa ating bayan, ay sus Marianong Garapon. Talagang wala sila mga patawad at ang titindi talaga nila at ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Abay, wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari kasalukuyang umiiral dito sa ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smoke screen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga speed tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan, ano po, ang hindi lang naman natin alam o maliwanag sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilang po bang klase at laki ng mga maleta o di kaya ay expandable envelope o di naman kaya ay mga paper bag na sabi basura daw ang laman pero ang totoo ay limpak-limpak na pera. Ang laman ay ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelopmental journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila.
hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan niyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Lunes na naman, di ba? Ano po? Ngayon po ay araw muli ng Lunes, ika-11 sa buwan po ng Mayo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Kamusta po ang inyong mga naging weekend? Napakadami po ng mga kaganapan over the weekend. Ano po? Pero siyempre, nasa pawan po ito ng lahat dahil kanina may bago na po tayong Senate President. O di ba? Ano po? Nait bulaga ang dating Senate President. No? Nagulat siya dahil dumating. Di ba? Ano po? Si Senator Bato de la Rosa para ho magkaroon sila ng sapat na bilang. Ano po? Para magkaroon na po ng pagbabago ng liderato dyan po sa Senado. Di po ba? Pero ang pinakamabigat po dito, ay parang may nakaamoy ata na siya ay darating diyan, ano, si Senator Bato, no? Kaya may mga NBI na mga ahente ng NBI, mga agents, ano, nandun at nakipaghabulan, di ba? Nakipaghabulan na kay Senator Bato de la Rosa, mistulang pinipigilan siyang pumasok. Kaya nga ang tanong niya kanina, wala ako, hinahanap niyo ako. Diba? Tinatanong niya, ba't ako pumapasok? Ngayon ang papasok na ako, pipigilan niya naman akong pumasok. Diba? Tama naman, ano po? Pero diba, kumbaga, lumalabas pala nun, siguro dalawa po ang kanilang iniiwasan, ano po? Yung makapasok si Senator Bato para ho, doon po sa pagboboto ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Aba, siyempre, kung di makakapas Senator Bato, di kulang ang boto nila. Tama? Diba? Ano? Samantala, no? Samantala, pero parang pasok pa rin eh, di ba? O parang pasok pa rin kahit di siya nakapasok. Pero ikalawang dahilan malamang, ano po, meron pala silang hawak na warrant of arrest. Hindi silang may hawak ang NBI. May hawak si Senator Trillanes. Ang dating Senator Trillanes, ang kaba naman nakakita. May bit-bit siyang warrant of arrest galing po ng ICI. Kasa kabila na nagpa-presscon pa kahapon Linggo, ang DILG Secretary, na si John Dick Remulla, no? Kasi kung maaalala nyo, nung pong Friday yata yun ng gabi o Saturday, ano, may mga umusbong na mga balita, breaking news, ano po, na nagsasabi nga po na meron na daw nilabas na warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa, ang International Criminal Court. No? Ang dami natin, punong-puno po tayo ng issue, ha? Kasi over the weekend din, no, nag-withdraw bilang mga abogado po itong si Nicholas Kaufman, ano, at si Dobby Dobbs, ano po, bilang defense lawyer ng ating Pangulo. Pero parang meron naman po atang papalit dahil ito ipatungkol doon sa kasong ng ICC na mapupunta na sa trial o sa paglilitis, di ba? So balikan natin mamaya yan, ha? Kasi kasabayan na umugong nga yung arrest warrant na inilabas na daw ng ICC. Kaya nga bigla ang nagpa-presscon itong si naglabasa na sa media, no, over the weekend at sinasabi nga meron ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Sabado pa lang ata 'yan, ano, Sabado pa lang. Kaya nung Linggo kahapon, nag-presscon po itong si Secretary John Dick Remulla, no, at ito ay pinabulaanan niya. Sak nakakita. Wala daw. So teka, the fake news pala yung mga binbreaking news ng ilang mga media outlets. Diba? Ayan. Ano, kasabayan pala niya na naalala ko tuloy kaya ba tayo punong-puno. Yung PGMN, di po ba? Kasi nakapagpiansa na rin po itong si Lamabanta et al. Ano, yung mga kasamahan niya. At kagabi rin, kahapon din, ano, nung actually kahapon, Sabado, ay Linggo kahapon, nilabas po nila yung sinasabing explosive video na 90 minutes, di po ba? Ako'y na-board. Wala akong ka-explosion doon sa video na yon. Kaya isa pa rin po yan sa ating tatalakayin. Kaya nga ako'y pakantaka na ano, wala namang worth 3.5 million o 350 million yan para magkaroon ng tinatawag nating pang-blackmail. Kasi lahat ho ng sinaad doon, alam na natin lahat eh. Diba? Wala akong bago, inaabangan ko. Akala ko meron silang dokumento, may video, may litrato. Apo, na yung maleta at tinanggap. Di ba parang gano'n, ano? O may palitan ng dokumento at nakapirma doon ng dating speaker. Di ba? Parang gano'n, ano? Wala. Wala namang gano'n eh. So wala akong ka-explosion, ano po. Anyway, balik tayo dito sa nangyayari ngayong kasalukuyan sa Senado. At babalikan natin to mga nabanggit nating issue. Napakadami. Patong-patong na po, ano?
So lumalabas na eto pong nangyari ngayon sa meron pa, teka lang, bigla ko naalala sa sa Kongreso naman, di ba? No, kahit sa haba ng deliberasyon nila, aba nagtagumpay sila na ipa-impeach ang ating pangalawang pangulo, no? At sa boto na, may boto no? Kunin ko muna yung boto para tuloy-tuloy tayo doon sa Senado. Kumbaga, sa boto na 255, no? Ang nagsabing yes, 26 po ang nag-no, at siyam po ang nag-abstain, no? Siyam po yung nag-abstain, no? At hanggang ngayon yata, tuloy-tuloy pa rin ang Kongreso sa pagkanilang mga pagpapaliwanag ng mga kongresista kung ba't yes at bakit no ang kanilang boto o ba't sila nag-abstain, no? Para hindi namin kailangan ng paliwanag nyo. Sabay ganun eh, no? Anyway, babalikan natin yan. Pero yung pong nagaganap sa Senado ngayon, ano po kasi to, napaka-particular, ano? Dahil di pa nga po tapos yung nagaganap dyan na issue. Kung makikita natin, ipinakita po itong video ng kabulan sa hagdanan. Kandadapada pa pa si Senator Bato. Di ba? Oo. Muntik pa masubsob na ganun, di ba? Tapos hinahabol siya ng mga operatiba ng NBI na aminado naman na wala nga silang arrest warrant na bitbet, ano? At ang kasama nila ay si Senator Antonio Trillanes. Malamang kasi nga si Senator Trillanes bilang dating senador, anytime welcome yan sa Senado, no? Siguro bitbit niya tong mga to, no? Itong mga NBI agents na to, at wala nang masyado marami pang naitanong. Malamang ano? At wala talagang proper coordination na sila ay mag-i-enforce ng isang warrant. Ano? Ika nga, bawal po yan sa Senado. Dahil ang Senado, kung tutuusin, siya pa nandin ang unang dapat nakaalam niyan dahil noon, itong si Senator Trillanes, ay nabigyan din ng warrant of arrest. No? Apo, pero hindi po ito na-execute sa loob ng Senado. No? Kasi nga, ito'y sagrado sa kanila bilang mga senador. At kung sila isusuko mismo ng Senado, depende sa kanila, kumporme, depende, no? Pero habang sila ay nandoon sa loob ng Senate premises, hindi ho pwede mag-enforce ng warrant doon mismo sa premises. Diba? Ganon din ata sa Kongreso. Parehas lang, no? Kaya nga, yun nga sinasabing pagkakabigay ng respeto doon sa institusyon, napakahalaga po niyan. Sabi ko, wala nga pwedeng ibang mas nakakaalam niyan kundi siya mismo na may katawan dahil noon nagtago siya diyan sa Senado, 'di ba? Para hindi siya maaresto, no? At kinanlong siya ng Senado dahil nga para daw makagawa siya ng mga paraan ng legal, ano po, bago siya tuluyang nagpa-aresto. Di ba? Ganon din nangyari kay Dilima noon, di ba? Apo, kasi parang mababastos po ang isang senador kung doon mismo dadakpin sa kanyang opisina o dito sa loob mismo ng institusyon ng Senado. Ang paggalang po ay doon sa Senado, yung bilang institusyon. Ano po? Kaya nga pakiramdam ng mga senador kanina, lalo na ng bagong Senate President, no? Alan Peter Cayetano, na parang nabastos dito, hindi naman si Bato de la Rosa eh. Parang lahat tayo dito bilang institusyon, nang nabastos, ano? Apo, kaya kumbaga, yung pong Sergeant at Arms ay hinayaan pong magkaroon muna ng malalimang investigasyon, pero bago tayo umere, parabagang ang pinag-uusapan na doon ay ang ni-raise, no? Ang ni-raise ng kasalukuyang Majority Floor Leader, no? O Acting Majority Floor Leader, Senator Joel Villanueva. Na ang sabi niya ay nag-motion siya para po sa isang tinatawag nating citation of contempt, no? Etong mga tauhan ng mga NBI. At mukhang binran po ito bago pa tayo umere. Parang dinisisyonan po ito ng bagong Senate President dahil wala naman nung nag-object. So pinatawa, ano po, ng contempt, ano po, ang mga John Doe's at Jane Doe's ng mga NBI agent. No, ang tanong, hindi ko lang narinig kung kasama doon si Senator Trillanes na na-cite for contempt, ano. At yung kanyang binubuyang niyang sa media, no, habang nandoon sa Senado, na kaysa ito daw ay kopya. May hawak daw siyang kopya ng warrant of arrest ng ICC.
eh mukhang lalo pong nagdulot ng malaking katanungan na bakit siya may kopya niyan. Isa po siyang civilian, di po ba? Bakit siya may kopya niyan kung yung gobyerno nga natin, kahapon lang, sinabi na nga po ni John Vicrimulya, na DILG Secretary, na teka, wala pang formal na binibigay talagang warrant of arrest. Kaya nga kahapon, marami na nga po ang nagsabing, teka, parang na kuryente o na fake news yata ang ilang mga media outlets ano, sa paglalabas nila ng mga breaking news na meron ng warrant of arrest para kay tinatawag na senador Bato de la Rosa, no? Pero makikita natin kahit na press con po kahapon ni Secretary John Vicrimulya, bagmat sabi niya wala pa namang warrant of arrest, inatasan niya ang ika nga CIDG ano po, at ang CIDG inatasan niya na mag-issue ng subpoena po. At yun daw pong subpoena na yun ay para imbestigahan itong si Senator Bato de la Rosa patungkol nga po doon sa kinakaso sa kanya ng ICC. Di po ba? So sa makatwid, may tatakbong investigasyon para kay Senator Bato de la Rosa. Eh, all the more nga naman, sabi ni Senator Marculeta, na nawalan talaga lalo muna ng jurisdiction ang ICC. Una ay hindi na nga time member ng ICC. Ikalawa, eh, meron na pong investigasyon formal ano, na isinupi na nga ng CIDG. Ano po? Criminal Investigation and Detection Group, di po ba? So dahil no itong subpoena na ito ay kalaunan ay magkakandak ng malalimang investigasyon ng kanyang pinasasangkutan dito sa di umanong kaso, eh magkakaroon na nga po ng jurisdiction dito sa atin at maaaring mapunta sa korte yan kung sakali, di ba? At isa pa yun nga, yung pinagdidiitan natin na hindi naman na tayo member ng ICC, at ang Senado ay naglabas na rin ano, ng resolusyon patungkol sa pagsusuko ng isang Pilipino sa Banyaga. Di po ba? Wala daw po dapat na nagagawa ng mga extraordinary rendition, di ba? O anumang klaseng rendition na hindi dadaan po sa ating mga batas o batay sa ating konstitusyon. Ano? Kumbaga, nilabas ito ng Senado para bagang etong taon din na ito, o nung isang taon niya nilabas yan, kung di ako nagkakamali, parang later part of last year yata, no? At kaya nila nilabas itong resolution na to dahil ayaw nila lang may maulit na kaganapan kagaya ng ginawa ng pamahalan na ito kay dating Pangulong Duterte, kay Tatay Digong, ano? Na para bagang wala ng due process, inalasan siya ng karapatan, at siya mismo ay pinagkanulo no ng gobyernong ito, di ba? Kahit pa idahilan ng gobyernong ito na sila ay nakipag-cooperate lamang sa Interpol at hindi sa ICI, parehas lang po naging resulta, no? Hindi binigay po ang ating Tatay Digong labag sa kanyang karapatang pantao, pinagkanulo siya, hindi man lang ginawad sa kanya yung mga karapatan sa ilalim ng ating mga batas na maaari niyang ika nga makamit, di po ba? Dahil under our constitution, yung ating soberenya ay bawat isa sa ating po yan, di ba? Hindi po natin pwedeng basta isuko ang isang Pilipino, particular na sa Banyaga, nang hindi man lang natin ika nga ipinagtanggol yung kanyang karapatan, yung kanyang soberenya, di ba? Kaya iyan pinaalala lang ni Senator Bato Senator Marculeta kanina no. At ang pinakamalala ay yung pong napanood ko yung video na pinlay po doon ni Senate President Cayetano, at doon natin nakita na hanggang magkandadapa pa itong magkandadapa na no itong si Senator Bato sa pagtakbo niya paakyat nung hagdan ano hanggang sa nung pumasok sa kwarto. Kaya sinundan siya ng mga NBA agents at talaga pong para bagang sapilitan siyang gustong kunin. Di po ba? Eh yan eh, isang sitting senator. Opo. Kaya para bagang teka lang, kung parang nag-aala kay OJC na naman yung kanilang operasyon. Di ba? At para bagang wala nga pong mga koordinasyon na ipinahatid dito sa Senado. Kaya nga po,
ang sabi po ni acting no majority floor leader Joel Villanueva, eh mabuti i-cite for contempt natin 'tong mga 'to dahil hindi natin pwedeng payagan na bastusin ang ating institusyon. Di ba? Wala pa daw po nakagawa ng ganyan. Ngayon lang. Sa administrasyon lang na ito. Na ang pakiramdam ata, eh, lahat ay pwede na nilang gawin. Ano? Kasama na dyan yung pagbe-bend ng law. Di po ba? Dahil yung para bagang particular na meron pong mga kung sabihin natin protocol na dapat sinusunod, ay parang binabaliwala na po nila. Eh. Di ba? Pati po itong mga panuntunan ano, na may history na tayo ng mga dati din ng mga senador na sila'y sumuko, di ba, may mga kaso, no? Pero hindi sila nagpa-aresto sa Senado mismo. Kahit si De Lima, alam po yan, ano, ang dating Senador De Lima, na hindi na nga umuwi ng kanyang bahay, no? Nung nalaman niya meron na siyang warrant for arrest at yung mga pulis ay nakaantay sa labas, no? Ganon din, ganyan din, nangyari kay Trillanes, di ba? Yung mga pulis ay nag-aantay sa labas hangga't nandun siya sa loob ng premise no Senado ay may kumbaga hindi siya pwede basta arestuhin do no nasa Senate premises siya ika nga no nasa loob ng compound walang problema pag lumabas ka ron ayan na no pwede ka nang silbihan ng warrant of arrest mo. At kung ikaw naman eh, dederecho na sa lugar ng pagsusukuan mo, no? Kung sakali, pwede din 'yan, ano? Ina-arrange, ika nga kino-coordinate ng Senado 'yan. Pero iniiwasan na basta pupunta doon ang law enforcement at saka basta huhulihin ang isang senador, no? O kahit isang kongresista doon sa House of Representatives kasi ang pangitain kasi doon komo meron tayong tinatawag na civilian authorities na civilian supremacy no over dito sa mga tinatawag nating military police no eh kumbaga ito yung mga representante ng mamamayan ano maging kongresista man o maging senador man ano pag sila ay nandoon sa kanilang sesyon sa kanilang opisina o sa kanilang compound dyan sa Senado man o sa Kongreso, bilang pagrespeto doon mismo sa institusyon, ay hindi ho doon ine-execute yung ganitong klaseng mga warrants. Diba? Pwedeng makipag-coordinate, ipapaalam, ipadadala, no? Ipapaalam. Kaya kung hindi siya lalabas dyan sa compound, ano po, sa anuman dahilan niya, ay bibigyan siya ng sapat na panahon na siya ay sumuko kung sakasakali. Diba? Pero yung ganong habulan, ano, hanggang sa magkaroon ng parang nire-wrestling na nila si Senator Bato, ayan po ang hindi katanggap-tanggap, di ba? Kaya nga, para bagang ito ay hindi magandang pangitain ng isang malayang bansang kagaya natin. No? Ito ay magbibigay ng question sa ating umiiral na demokrasya, di ba? Bakit? E kung nagagawa sa isang sitting senator yung ganyan, sino pa man din tayo? Sino pa tayo mga ordinaryong mamamayan? Di po ba? O, sabi ko nga, buti sana kung may suspension ng writ of habeas corpus at tayo ay deklaradong nasa martial law na, di ba? Eto, tanggalan tayo ng karapatan eh, di ba? Magagawa nila yung gusto nilang gawin. Pero may iral po eh, ang demokrasya natin eh, lalo na yung kung kalayaan ng pamamahayag, di ba? May iral po eh, kaya yan po yung sinasabi natin na hindi ho tayo dapat magpagapi, di ba? Mientras hindi tayo dapat magpagapi, mientras hindi tayo dapat matakot dahil ang ipinaglalaban natin ay nakaangkla sa isang kalayaan ng pamamahayag na garantisado sa ating konstitusyon. Di po ba? Yan po siya, di ba? Kaya mahalaga po na atin po itong itaguyod. No? Hindi lang po kami bilang mga nasa sektor ng mamamahayag, no? Hindi lang kami, kundi pati ordinaryong mamamayan, no? Tayo po ay mag-exercise po ng ating freedom of speech, di po ba? At ang freedom of expression, napakahalaga po noon, ano? Kasi pag nawala po yung freedom of speech at freedom of expression, ede para na tayong nasa isang diktadorya, di ba? Ayaw naman natin na mangyari yan, ano po? Dahil ang ating bansa ay dumaan na, no? Sa panahon ng diktadorya, no? Ironically, sa tatay pa naman ng kasalukuyang pangulo,
di ba? Sa tatay pa man din ng kasalukuyang pangulo. Kaya tayo, umiiwas tayo, no? Alam na natin, hindi pwedeng manaig ang kasamaan sa kabutihan. Kaya mientras tayo ay tinatakot o tayo po ay bibigyan po ng mga bagay na ika nga gagawin ng mga pagpigil sa ating malayang pamamahayag, tayo ay lalaban. Tayo po ay talagang hindi pagagapit. Ganun lang kasimple. Na? Ayan. At syempre, hindi lang kami yon, dapat buong sambayanan. Ganun po talaga, di ba? At syempre, sabi ko nga, bukod dyan, ano, kanina kasi parang naitbulaga, no? Ang ating dating Senate President Tito Soto, di niya inaasahan yan, ano? Dahil nga nung tumayo doon sa podium ang kasalukuyang Senate President na si Alan Peter Cayetano, humingi na kaagad siya ng paumanhin, ano? Dito kay dating Senate President Tito Soto na hindi na niya kanya pinaalam sa kanya na magkakaroon ng pagpapalit ng liderato dahil sa kanyang mga kasamahan, ano, ay para nagkaroon na ng kasunduan na gusto siyang palitan. Ano po? At pati nga yung presensya kanya ni Senator Bato de la Rosa ay hindi na rin sinabi sa kanya na naririyan, ano? Kumbaga na nandito na sa building, ika nga, ano po, dahil nga doon, ano, nagkaroon pa ng komosyon, nandiyan pala yung mga NBA, di naman nila alam, ano, kasi NBA, civilian yan, di ba? Tago mo yung ID nila, di mo na alam, agent yan, di po ba? So, kaya lang, yung kanilang pagpasok, malaki po ang pagpapaliwanag, na lahat naman po'y welcome sa Senado, di ba? Kahit na gusto nyo manood sa gallery, wala naman ng problema. Pero kung meron kayong pakay doon, no, yung pakay na limbawa kagaya no, reserve kayo ng warrant of arrest, na wala naman pala kayong hawak na warrant of arrest, tama? Kahit pa ba yung warrant of arrest ay ICC, ha? Halimbawa lang, ha? Hindi nila dapat i-honor yan. Dahil nag-e-execute nga niyan, ano po, sabi nga po ni Senator Marculeta, ay yung pong Philippine Transnational Crime. Ano po? Yung po yung ahensya na under ngayon sa DILG, no? Ang katumbas ng Interpol, no? Dito sa atin, ang supposed to be mag-execute ng warrant kung sakali man. Dahil yung warrant na yan, malamang galing sa ibang bansa nga, di ba? So, Philippine Transnational Crime na tinatawag, no? Yung pong ahensya na yan ang mag-execute, di ba? At kung sakali man nahihingi nila yung tuntulong ng law enforcement gaya ng PNP o ng NBI, no? Parang bilang alalay lang sa pag-aaresto, pero nandun yung agency na yan, no? Yung Philippine Transnational Crime. Ano po? Kaya kung wala yan, ibig sabihin, clandestine operation yan. Patago, no? Parang yung ginawa nila kay Tatay Digong. 'Di ba? Hanggang sa siya eh, 'di ba? Hanggang sa madali na lang isakay sa eroplano, no? Ang tanong, di natin alam kung may nag-aantay na diyan sa Villamore Air Base na naman ng isang jet, no? Na naka-fuel na, maandar na, no? Eh baka nga kuan eh, baka nga ang datingan ni eh, 'yun pang eroplano si nakin ni Tatay Digong, ang kapares na eroplano gusto nila ipasakay kay Bato. Wala pa, hindi naman natin alam, 'di ba? Kung may nakaparking na doon at nagaantay, di ba? Pero ibig sabihin, this time, di sila nagtagumpay. Lalo na, ito'y hayag ang pambabastos nila sa Senado, doon pa man nila i-execute, ano? At ito naman dating Senador Trillanes, kakapal din ang muka dahil sa totoo lang, di na rin niya ginalang yung opisinang kanyang pinanggalingan. Di ba dyan siya galing? Opo. At saka nung panahon na siya inisyuhan din ng warrant of arrest, sa kaparehas na katwiran, siya ay nag-file din po ng motion noon para masa ilalim siya bilang ano, nasa kustudiya ng kustudiya at security, seguridad ng Senado. Di ba? Inavail niya yan. Correct? Eh bakit pagdating kay Senator Bato, para bagang siya pa ang mag-execute. Di ba? Samantalan noon, yun ang kanyang ipinaglaban na bilang senador, kabahagi yan, ano po, ng kanilang tinatawag na ika nga mandato doon sa kanila na hindi pwede basta arestuin ng isang senador o isang kongresista
sa loob ng kanyang opisina o sa loob ng compound ng batasan, kung kongresista o dito naman kaya sa Senado, no, sa may GSIS, no, GSIS building yan dati, di ba? So yan ang sinasabi nga po na pamantayan noon pa. At ironically, itong si Senator Trillanes ay inavail niya yan dati. Diba? Pati si dating Senadora De Lima nga, no? Kung maaalala nyo. Kaya ngayon, na siya mismo ang nagli-lead sa pag-aaresto at bilang dating senador, eh siguro alam naman din niya na wala siya sa posisyon. Wala siya sa kapasidad o posisyon. Pwera lang kung may ID siyang ipakikita na siya ay representante ng ICC. Diba? Kasi kung ipakikita niya yung warrant of arrest, eh questionable pa nga yun eh. Bakit may kopya kanyan? Diba? Kumbirang buhay yan. Kaya kung ang ICC, aaminin lang genuine, totoo yung hawak ni Trillanes, eh malalagay sila sa alanganin. Di po ba? Bakit? Eh napaka-secretive nga nila, di ba? Minsan nga, eh, sabi nga po ni John Vicrimulya, eh dalawang bagay daw pagka naglalabas ng warrant ang ICC. Yung isa daw eh, secret warrant, no? Wala nakakaalam, at yung isa nga idinadaan sa Interpol, di ba? Pero karamihan ng warrant kagaya nun ang kanilang pinadadaan sa ICC eh parang red notice lang, no? Para lang ialamin kung nasaan nasaan bansa siya, kung dito man halimbawa yung aarestuhin nila, at pinaalam din sa gobyerno na may para bagang meron na siyang red notice, ibig sabihin ano, para yung pong taong yun na particular na dapat aarestuhin ng Interpol, eh malalagay po sa watchlist, ika nga, di ba? At gugulong na po yung pong ika nga tinatawag natin proseso ng batas, no? Dahil yung remedyo diyan ay pupunta sa legalidad, yung pong taong dapat sana may arrest notice na mula sa Interpol. Dahil di naman pwedeng basakunin. Parang kidnapping nga. Kaya yung ginawa nila kay Tatay Digong. Di po ba? O, eh, masaklap dito, yung full cooperation pa man din ng gobyerno ang naging dahilan ng pagkakanulo nila kay Tatay Digong. Isa pong malaking sampal po yan, ano, sa ating bawat isa, sa ating pagiging Pilipino, at labag na labag talaga sa ating soberenya, di ba? Lalo na kung noon man ay nagbitaw na po ang Pangulong Marcos na mga katagang we will not cooperate with the ICC in any way, shape or form. Kasi nga, ang kanyang paniniwala ay hindi na tayo member ng ICC matagal na. Nung nagsimula sila mag-imbestiga, tapos na, paso na ang ating membership. Yun ang kanyang sabi, eh, di ba? O bilang head of state, bilang pong liderato ng ating bayan, eh yung kanya sinabi

ating commander-in-chief o ng ating pangulo mismo na nagsasabing we will not and we will never cooperate with the ICC in any way, shape, or form. No? Wala akong nakalilito ron. Kaya nga, yung kalituhan galing din sa kanya. No? Nung sinasabi din siya magkandamayaw, magpaliwanag na we did not cooperate with the ICC. We cooperated with the Interpol. Di ba? Kaya para naging chicken and egg ang dating. Di ba? Which comes first, the chicken or the egg? Di ba? Hindi tayo matatapos nun eh. Di ba? Hindi. Ang nauna, chicken. Di ba? Bakit? Eh kung walang chicken, di walang egg. Di ba? Eh paano yung sabi ng iba? Hindi. Ang nauna, egg. Egg. Saan galing yung egg? Di sa chicken. di na matapos, di ba? Eh kung wala yung egg, di wala chicken. Di ba? Ganun yun eh, di ba? Kaya yun yung mga debating pampagulo, di ba? Eh saan ka nang galing? Eh sa pangulo pa rin galing yun. Di ba? Kaya ako nakalilito, ano po, na hindi nga tayo nag-cooperate sa ICC, pero nag-cooperate tayo sa Interpol. Eh paano ka nang... Paano ka naman nakapag-cooperate sa Interpol? Eh, ang hawak niyang dokumento, galing ng ICC. Hindi ba indirectly cooperating na rin yon with the ICC? Indirect cooperation, di ba? Indirect dahil yung pong dahilan para ho arestuhin ang Tatay Digong, di ba? Eh, ICC. So, ganito din po dito kay Senator Bato de la Rosa. Dahil last time I checked, ang ating komposisyon tulad ng sinabi po ni Auntie Claire, ano po, ni Jose Claire Castro noong paman, eh, hindi naman tayo bumalik sa ICC. We never rejoined. No? At saka isa pa, we are, wala na, hindi tayo na member ng ICC. So, ganun pa rin ang posisyon, hindi ho nagbago. Diba? Kaya nga, dahil dyan sa kalituhan na yan, naglabas ang Senado, no? Yung pinaalala ni Senator Marcoleta, diba? Na nilabas nilang resolusyon dahil ang subject ng example nila ay ang dating Pangulong Duterte na pinagkanulungan ng administrasyon na ito, samantalang may mga sapat naman tayo mga umiiral na batas, no, para sa kanyang proteksyon, ano, bilang isang Pilipino hindi ho naigawad sa kanya, di ba? Kaya lalong hinigpitan doon sa resolusyon na yan ng Senado na ipinasa po unanimously. Ipinasa nila dahil nga yun nga yung sinabi nila na pinag-iitan lang muna ng mabuti yung pong mga nasa batas natin umiiral na hindi tayo pwede magkaroon ng extraordinary rendition. Diba? At dapat paiiralin muna natin ang karapatan ng taong gustong kunin sa ilalim mismo ng ating batas at sa kanyang mga karapatan ay igawad sa kanya muna yan. Ano po? Hanggat maaari. Pagkatapos, tsaka tayo gagawa ng paraan. Kumbaga, kung parabagang kasi kung minsan, kahit na po halimbawa paglilitis, dumarating sa isang punto na tayo ay gumagawa ng paraan ng request na kung pwede, yung kaso ay ilipat dito. Parang ganon. Ano? Kaya alam, may mga pagkakataon na hindi mo pumapayag yung bansa na nag-request, no? sa ating kababayan, kung ano man yung kanyang kaso sa ibang bansa. Parang ganon. Ano? Pero kahit na ano pong kaso, na kahit na ano pong kaso, bago po dumating dun sa punto na magkaroon ng extradition, magkaroon po ng yung pong tinatawag na deportation, no? May proseso po 'yon na pagdadaanan. Eh kung yun nga mga banyaga bago natin ipa-deport, 'di ba? Kailangan dadaan muna sa ika nga due process, di po ba? Banyaga na yun, ha? What more pa pag mga Pilipino? O tingnan nyo yung kay Saldi ko, di ba? O kaya nga, sabi ko, parang sa laki ng tinatawag na intelligence at saka confidential fund, meron, ano po, ang administrasyon na to, sa ilalim lalo na ng Office of the President, hindi nila nalaman na nag-apply na ng itong si Saldi ko ng asylum sa bansang France. Diba? Kaya yung nahuli siya o napa-stop siya sa Czech Republic, sa Prague, galing ng Germany, ay dahil nga sa improper documentation na yun, eh malamang nagkalituhan dahil lalo na siguro nung nilabas niya yung kanyang application for political asylum. Di po ba? Kasi yung jurisdiction ngayon niya, yung katauhan niya ngayon dahil may pending application siya, at gumagana na malamang yung proseso niyan
sa ilalim po ng bansang France, di ba?

0: Kaya nga kinuha siya ng otoridad, no, ng France, ano, at doon siya ibinalik ng Czech Republic. Diba? Nangangahulugan, may pending application na siya ron, gumagana na yung kanya aplikasyon bago pa siya nahuli o napastop dyan sa Prague o sa Czech Republic. Diba? Pero gumastos pa ang administration na ito sa kalituhan niya na pwede naman niya malaman yan doon sa embahada natin sa Czech Republic, pinadala pa ang DOJ secretary sa kanakakita. Eh ang usaping ito ay dapat po ay sa ilalim ng DFA, Department of Foreign Affairs, di ba? Walang kinalaman ng DOJ doon, di ba? Pero DOJ ang pinadala. Kasi ano bang iniisip sana? Baka pwedeng usapan na lang, parang yun nangyari sa East Timor, di ba? Po, sa Timor-Leste, nung kinuha po natin, o yung kinuha pala nila, hindi tayo kasama ron, nung kinuha nila ng pilit, itong si Arnie Tevez, no? Dating kongresista Arnie Tevez, na pinagtagumpayan naman, maaaring nagkaroon ng constitutional crisis, no? Diyan sa Timor-Leste, dahil sa insidente na yan, dahil yung Korte Suprema doon, nag-issue po ng writ of habeas corpus. Hindi lang sinunod ng Executive Department ng Timor-Leste. Kasi nga, yung kanilang membership sa ASEAN na ay nakasalalay. Pinaalala dito, no? Parang, sige ka, di ba? Gusto mo mag-member. At dito nga formal sa bansa natin, dyan sa Cebu, no? Nanaluklok na ang membership ng Timor-Leste bilang newest member ng ASEAN. Kita niyo yan? Pero dito, siguro balak nilang gawin yan sa European country kagaya ng France, eh hindi papayag yung mga yan. Di po ba? Sagutin na nila si Salvico, lalo na may application pala sa kanila ng asylum. So, hindi nila pwedeng pabayaan yung tao, lalo na. So, tayo ganyan din. Ano? Tayo pa man din, sarili nating kababayan, sarili nating mamamayan, eh dapat lalo ang protection natin ay iba. Di po ba? Opo, dadaan talaga ng ating korte yan at ang korte natin na magdedetermina, di ba? Ang isang hukom na Pilipino ang magdedetermina. Lalo na kung yung kaso ay hindi naman dito sa atin, di ba? So siya ang magdedetermina niyan. Anong klaseng kaso yan? Pag-aaralan pa yan. Ano? Bakit? Eh hindi naman tayo sakop dyan. Lalo na pag napag-usapan na yung membership ng ICC, o edi madaling magdesisyon ng korte natin. Ano? Kaya nga kanina, sinabi na din ano, ni Senator Marcoleta no, na harinawa ay maglabas na po ng determinasyon ang Korte Suprema doon po sa mga naka-pending na mga petisyon sa Korte Suprema sa pagpe-question nga po doon sa ginawa kay Tatay Digong kung yun po ba'y legal o hindi at ano po ang mga nalabag na batas doon. At pati na yung pong writ of habeas corpus no, na hinain ng kanyang mga anak ng Tatay Digong na hindi pa rin po natatalakay ng Korte Suprema. Bakit? Kasi ang intindi kasi ngayon ng Department of Justice kung managawa na dati kay Tatay Digong, maging yung mga sundalo o pulis, no, kung managawa nga sa Tatay Digong yun, eh baka pwede yung gawin sa iba. Naging jurisprudence eh. Kumbaga, nagawa. Diba? At nagawa yon dahil ang sabi ng Pangulong Marcos, tayo ay sumunod sa Interpol. Diba? So dahil sa ganoon kalituhan na idinulot niyan, malinaw naman sa batas natin na hindi pwedeng gawin yung ginawa nila. Eh, diba? Kaya lang kung sinasabi nga nila ron na may gray area, no? Meron daw tinatawag na silang butas na nakita para kanilang lusutan, doon sila pumipilit, di po ba, na hindi, tama lang yung ginawa namin, parang gano'n, ano. Kaya nga, ang gusto ni Senator Marcoleta ay sana ay magkaroon na ng, baka sumulat, ano, ang bagong Senate President, Alan Peter Cayetano, sa Korte Suprema para ho mas magandang bigyan ng pagpapaalala ang Korte Suprema na baka pwede niyong unahin na ito at kayo makapag-desisyon agad para hindi na mauulit yung ganitong klase. At alam ng ating mga law enforcement agency ang kanilang mga trabaho, hindi yun sila mismo ang lalabag sa batas. Di ba? So very clear yan. Kaya nga kanina, diniklara na pong in contempt itong John Doe, Jane Doe, na mga tauhan siguro ni NBI Director Melvin Matibag. Opo. Dahil hindi, sa hindi nila pagsunod, ano po, at pagbibigay galang sa institusyon ng Senado, di po ba? Ano po? So ang tanong ngayong malaki, kung hindi kaya nagpalitan ng liderato sa Senado, naaresto kaya kanina si Senator Bato sa ilalim ng dating Senate President Tito Soto? Baka iba ang pananaw niya sa batas eh, di ba? Iba eh, di ba? Pero dati, siya rin siya sa nagtanggol, ano? Dito kay Trillanes, kay Dilima, at siya nagsasabi na ay, hindi niyo pwedeng arestuhin sa ilalim ng jurisdiction ng Senado. Kaya palagay ko hindi naman dapat nagbago yun, di ba? Opo. At ang kagandahan dito, hindi ko alam kung nagbotohan na sila kanina sa diyan sa Senado. Dahil ang alam ko ng inabutan ko ay muling na ilagay bilang chairman ng Public Order and Safety sa Committee ng Public Order and Safety si Senator Bato de la Rosa. No? At kanina ay hindi na aalis diyan sa Senado si Senator Bato dahil papasok na siya. Dahil may trabaho na po sila diyan. At hindi na siya aalis diyan dahil hiningi nga niya yung kustodiya para sa kanyang kaligtasan diyan mismo sa Senado. Dahil wala pa namang kaso sa kanya. Wala naman talaga. In fact, yun nga ang sabi ni Senator Marcoleta kanina, nag-issue nga ang ano kanya, ang CIDG, di ba? Sa anunsyo kahapon sa Preston pa lamang ni Secretary John Vic Rimulya, di ba? At ang nangyari nga po ay yun na nga, no? Lumalabas na sa bisa ng subpoena na yan, eh, lumalabas na kwan. Lalong hindi pwedeng pumasok ang ICC sa anumang maaring pag-aaresto dito kay Senator Bato dahil may umiiral nga po na subpoena sa kanya, no? Ng CIDG, di po ba? O, pero itong sa CIDG na ito, hindi naman nangangahulugan ano po na ito ay kwan, ano? Dahil parang pagsisimula ito eh ng kasong pwedeng maaring isampa kay Senator Bato, parang ganun po yung mangyayari diyan eh. 'Di ba? So kung habang wala pa, ito yung investigasyon na gagawin ng CIDG, di po ba? O edi at least dito pa rin sa atin iimbestigahan, di ba? O, ang tanong lang dyan, paano ka mag-iimbestiga? Halimbawa lang ang CIDG, paano siya mag-iimbestiga ng crimes against humanity na isinasampa kay Senator Bato de la Rosa? E particular nung panahon na siya po eh PNP chief, tama? Sa ilalim ng administrasyon ng ating Tatay Digong, at yun eh kung yun sa pagpapairal ng oplantokhang double barrel, mga ganyan, eh paano niya gagawin yun kung wala pong partisipasyon ng mga pulis na nasa ilalim niya dahil siya ang PNP chief eh, di ba? So, hindi po ba dapat ang PNP mismo nakakaalam na ang kanilang mga ginawa noon ay naaayon naman sa batas? Lahat ng kanilang inoperate o lahat ng kanilang ginawa. At umiiral naman din po ang ating mga batas noon dahil automatic naman nagkakaroon ng pag-iimbestiga ang NAPOLCOM, di po ba? At saka po ang internal service, ano po, dyan sa PNP, internal affairs service ng PNP. Sa tuwing may mga operasyon sila, lalo na kung may mga namatay, gumagana po yun, di po ba? Kaya lahat ng ginawa nila ay legal. No? Kaya paano kaya mangyayari doon sa investigasyon na yun na parang inimbestigahan niyo rin yung mga sarili niyo? Dahil pag hinatulan po si Senator Bato de la Rosa na may kaso siya, lalo na dyan sa CIDG, edi parang mo nang sinabi na yung mga pagpapatupad ng batas noon ay illegal? Ganun po ba? Eh hindi naman tama dahil lang pagpapatupad ng batas ng mga panahon na yan ay direktiba mismo galing po sa programa ng gobyerno. Yun po ang pinatutupad laban sa illegal na droga. Tama? At mas marami po ang di hamak na nahuling buhay. Di ba? At nag-undergo ng rehab. Marami din ang voluntarily nag-surrender. Di ba? At nag-undergo nga ng rehab. Di po ba? At yan hindi nila nakikita o tinitingnan. Tama? Opo. Kaya, at saka yung mga numerong nakuha nila sa mga media noon, ha? Eh paiba-iba, palaki ng palaki, no? Hindi wala hong walang konkretong numero dahil yung mga records na yon hindi galing po sa PNP. Diba? Yung kanila mga numero. Kaya ewan natin. Basta maganda, tingnan natin to, bantayan yung mga development na umiiral sa ngayon. Ano? Samantala, tayo eh napakarami pa natin tatalakayin pero inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Ay, bilis po talaga. Di bali po, padadaanin muna natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati, sa aking piloto na si EJ Austria. Magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. From a contribution, our topic for the day is why you shouldn't stand and drink water. We have always heard our elders saying, not to drink water in standing position. We often neglect it and gulp in water rapidly. But according to Ayurveda, when you stand and drink water, your nerves are in a state of tension. This creates problems like arthritis and joint damage comes to play. This could also give rise to heart problems and lung issues. Even now, medical science agree to this. Please do not or avoid drinking water in a standing position. It might just take a few extra minutes, but it's best to sit down peacefully and then drink your water. For DZRJ Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
1: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Radio Bandido, 810 AM.
5: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi, syempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at narin pa po kayo at di niyo po ako iniwanan. At syempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-anyaya sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay garantisado at may kasiguraduhan po yan dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe, inyong mga komento at opinion at hindi maiwasan na mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking. At nasasabi sa aking sarili na itong mga klase ng mga taong hindi na magpapabudol pang muli. Diba? At di lang yan, hindi maiwasan na mabusog na katatawa mag-isa bago pa po ako maghapunan sa gawa ng inyong mga biro. Sobra kayo. Nakakatawa talaga ako minsan at ako'y napapahalgapak na lang ng katatawa at tinatanong ako sa amin ano nakakatawa? Eto. Ganyan po. At salamat talaga sa gabi-gabi ninyong pagsubaybay at pakikinig sa inyong kakampi. At sa ating pagpapatuloy nga po, ano, subukan nating talakayin sabay-sabay po yan dahil may kaganapan ngayon sa Senado na lockdown. Ano? Nagdeklara na po ng lockdown itong si Senator, si Senate President Alan Peter Cayetano. No? Dahil siguro nagkakaroon po ng... question patungkol sa pagsipot ni Senator Bato de la Rosa, no? Baka gustong i-execute ng NBI yung kagustuhan nila na kaya nga sila nakipaghabulan, ano? Kaya Senator Bato ay siguro ang pakiramdam nila ay meron silang otoridad para gawin yan. Hindi ho nila pwede basta ito gawin, lalo na't wala silang formal na warrant, ano? natangan-tangan. In fact, nagsabi nga itong si Secretary John Vic Remulla, ano po, ng Juan, ano, ng tawag dito, ng DILG. Ito ay ayon sa isa sa Rappler, ha, kasi ito yung winawagay-gay niya, eh, no? Diyan sa Senado, no? Sa press corps ng Senado, itinaas niya yung papel na hawak niya na ito daw yung warrant of arrest na nagmula sa ICC, ano? So, ang Rappler ay naglabas po sa kanilang post at sinabi na Interior Secretary John Vic Remulla says the local police cannot implement the ICC warrant against Senator Bato de la Rosa. Hindi daw pwede implementa yan ng local police. He says, the Philippines can only implement the ICC warrant if it is coerced through the Interpol. Kung itinadaan sa Interpol. At kung itinadaan daw yan sa Interpol, ay ibibigay yan sa PCTC. Di po ba? So lumalabas dito yung transnational crime na sinasabi natin kanina, no? So the warrant that Senator Trillanes holds is a correspondence by the ICC to the PCTC. However, we are not part of the treaty. Wala tayong treaty. We are affording Senator Bato de la Rosa due process by waiting for the Interpol, no, to serve notice to the PCTC. As far as the DILG, what Senator Trillanes has is an inactionable document. Hindi ako pwede actionan na dokumento. Ayon ito mismo kay Secretary John Vic Remulla. Yan po ang sinabi doon sa Rappler. Ano po? Kaya kung makikita nyo, na, kaya parang nag-issue na ng lockdown, ano po, ang Senado, no? Dapat bilang isang institusyon, ito naman ang aking nakita. Ayon naman sa post ni Attorney Israel Ito Torion, no? Ayon sa kanyang pinost, no? Philippines, ha? We have an intelligence report received that there is an aircraft on standby to kidnap Senator Bato de la Rosa. Yan ang tanong niya, no? I hope not. Ha? Sana daw hindi. He should be put in the process of our country. Our 1987 Constitution and laws must still be followed. Yun pa rin dapat ang masunod, no? Kasi ganito yan. Kaya nga ang kaninang sinasabi po ni Senator Marcoleta, no? Kay Senate President Cayetano, na ang kanyang appeal, nakikiusap siya na sana magdesisyon na ang Korte Suprema patungkol sa mga petisyon na mga nalabag na batas doon sa ginawa na operasyon dito sa ating Tatay Digong dati, na siya dali-daling isinakay sa eroplano, dinala doon sa Dahig, misto lang kidnapping niya ang ginawa, no? Hindi naman na tayo member talaga ng ICC, ganun yun, ano? Sabi ko nga, kahit na pa tayo member pa, halimbawa, for the sake of argument, alam niyo po ba na kahit tayo member ng ICC, dahil nga ang ICC mismo ay meron pong Article 59 ng kanilang Rome Statute, ang ibig lamang sabihin ay gusto nila na kung sakali man meron na ganitong halimbawang paglalabas ng warrant of arrest, ano, may proseso pa rin na susundin dun mismo sa bansa kung saan sila magagawa ng pag-aaresto na idadaan muna sa local courts. Dadaan sa mga lokal na korte, no? At doon magkakaroon ng proseso, syempre mananaig ang ating konstitusyon habang naka-standby sila, no? Ang Interpol o ang ICC, dahil mamamayani po yung pong kagustuhan pa rin ng bansa. Hindi ito pwedeng sapilitan kukunin ng ICC. Malamang kagaya nung ginawa ng ating administrasyon ngayon na ipinagkanulo ang Tatay Digong, voluntarily binigay siya doon na para bagang handover in a silver platter. Parang ganoon eh. 'Di ba? Na hindi talaga pinaglaban. Wala magagawa ang ICC. 'Di ba? Kaya nga naalala niyo dati nung binabati ko sang ICC, sila ito naglabas ng mga dokumento na nagsasabing hindi namin naman pinilit arestuhin yan. Diba? Sabi nga nila, hindi naman ibig sabihin, naglabas kami ng red notice, eh in effect, meron na kaagad na hulihin siya o utos na warrant na hulihin siya. Hindi, ito yung notice lamang, di ba? Sabi. Kaya parabagang di nila alam paano nila ipagtatanggulan sarili nila dahil naglabas sila ng mga ebidensya na yung mismong bansa ang atat na ibigay sa kanila. Ang Tatay Digong surrendered in a silver platter. Ganun lang, ano po. Kaya sila itakantaka, di ba? Na bakit ka ako, kahit nga tayo member, alimbawa nga, no? for the sake of argument. Kung tayo ay member, last recourse pa rin ang ICC. Di ba, member ka ng ICC. Eh, gumagana pa naman ang ating mga korte, no? Hahayaan ng ICC na tayo maglitis, na dito magresolba. Kasi nga, may korte tayong gumagana. Papasok lamang siya kung wala. Gumagana ng korte o unable o unwilling yung gobyerno na magkaso. Tama? Yan ang problema. Diba? Pagka ganyan, kung member ka, mapipilitan silang pumasok. At hindi din sila basta papasok nang hindi siya papayagan ng bansa na member. Halimbawa, member ka, hindi siya pwedeng basta mag-intrude o basta makikialam ng o walang pasabi o walang paalam o walang pahintulot. Kailangan pahintulutan din nung country, yung member country. Na sige na nga, pumasok ka na nga. Ganun, ano. If the state is unwilling and yung pag sinasabing unable, no? Eh paano magkakaganyan yan sa kaso ng Tatay Digong? Eh hindi na siya presidente, wala na siya sa power, tama? So hindi applicable yung unwilling and unable. Ang masaklap, baka walang kasong pwedeng isampa. Kaya hindi magawa ng Estado, sampahan siya ng kaso. Diba? Eh kahit nga, ang Justice Secretary de Lima noon, tinatanong ni Senator Jinggoy, kahit nga nung siya ay naging chairman ng Commission on Human Rights, tama? O di po ba yung laod na sinasabing takunan ng salvage dati? Noong pa panahon pa ni Dilima, nung siya ay CHR, ano, yung kasi yung mga binunyag ni Edgar Matobato, no? At saka nitong si Arturo Las Cañas, di po ba? Na hindi tapunan ng mga salvage, gano'n, ano. Eh hindi naman napatunayan yun, wala po na masusing investigasyon yun, mayor pa lang ang Tatay Digong, di po ba? O eh, paano nangyari nun sa Quadcom na? Aba, yan din ang ginamit na mga ebidensya, paulit-ulit lang. Kasi yan ang naratibo po o script na halos 10 taon mahigit na, panahon pa noon na ginawa niyan, ano? Mila Trillanes, itong dating senadora at Justice Secretary de Lima, di po ba? At kumbaga, kung papansin, kung titingnan nyo, mayor pa lang siya, binubuliglig na ang Tatay Digong. Hanggang sa siya naging presidente, 6 taon po, lalang humpay po siya. Diba? Na inaakusahan ng kung ano-ano. Ngayon, dito papasok po sa punto na hindi po unwilling and unable yung state. No? Bakit? Kasi nakikita nyo na after noong 2022 at nagbigay pa ng isang peaceful transition of power. No? Siya mismo nag-conduct ng isang peaceful transition of power para lang may kasiguraduhan na walang kaguluhan mangyayari sa ating bayan, ano, sa pagpapalit ng poder ng kapangyarihan. Sinigurado niya yan, ano. Kaya nang dahil doon, nakikita po natin ilang taon na rin siyang wala sa kanyang poder ng kapangyarihan, bagamat nung siya bumaba sa poder ng kapangyarihan niya, eh siya ang breaking the record of all box office, ano. Bakit? Worldwide po yan, wala hong leader na umalis sa kanyang pwesto na nakakuha ng halos 80%+ ng approval at trust rating, no, ng kanyang mga mamamayan bago siya bumaba sa pwesto. Tatay Digong na nakagawa niyan. Kaya nga ang dami niyang featured magazine sa international media, no? Time Magazine, Asian Magazine, yung mga exclusive na mga magazine na pinagpipitaganan, siya ang poster boy, ang Tatay Digong, ano? In on a positive note, kagaya nung pag-iimplementan niya ng war on drugs, no? hindi yung kagaya ng nangyari ngayon na dinidemonize ano po at pinopolitika yung kanyang nagawa. Samantalang noon, nagkaroon na ng resulta, mga positive results siya na particular na sa crime index na bumaba, peace and order natin, at ang ekonomiya ay gumanda dahil mas marami nag-i-invest dahil nga mapayapa ang ating bansa. Pulgada, dumating pa ang COVID. Diba? Kundi lang dumating ang COVID, mas maganda po ang tayo ng ating bansa o yung estado niya, no? At napakaraming mga infrastructure projects na nagawa, yung build niya, no? Na hindi nagawa kahit ng mga pinalitan presidente ng Tatay Digong. Di ba? Naantala lang talaga dahil sa COVID. Eh. So kung makikita natin, sa mga ganitong mga klase ng mga aspeto na ito na nagana, eh maliwanag po, no? Na mapapagtanto natin dito na yan pong kaganapan na mismong itong isang civilian na kagaya ni Antonio Trillanes, ano po, ang muling nagbibigay na naman ng ganitong mga pangitain na nauna pa siyang nakakuha ng warrant of arrest galing ng ICC. At pag ito'y inamin ng ICC na galing sa kanila ang dokumento, eh parang may nalabag na rin sila. Bakit? Eh paano ba naman na-involve ang isang Trillanes na wala naman pong katungkulan sa pamahalaan? Hindi naman ho siya member ng PTC, di po ba? Yung transnational crime, di po ba? Na magpapatupad kung sakali nung luwaran. Bakit sa kanya binigay? Di ba? Ikalawa, yan pa, yung pong sinasabing pakikialam niya sa isang bahagi na nabanggit na rin ng mga magigiting na 18 mga sundalo na naging kabahagi din si Trillanes nung panahon na ine-escortan ng mga sundalo na nagpapalipangan daw po ng peso to dollar para ibigay dyan sa mga foreigner na napag-alaman nila eh mga ICC pala, di ba? At sa kanilang mga naratibo na rin, sa kanilang mga sinumpaan sa laysay, eh itong si Trillanes mismo ang tumutulay ano po para ho sa mga aktibidad nitong mga banyagang ito na mga ICC officials, di ba? So parang sa ginagawa niya ngayon dito kay Senator Bato de la Rosa, eh parang pagpapatuloy lamang, di po ba? Ito yung pagpapatunay na maliwanag yung kanyang papel na ginagawa para sa ICC. Eh hindi ho dapat ito pinapayagan ng ICC na sila ay meron pong tawag dito, official na intervenor o isang taong pumapagitna. Ha? Meron bang parang kung ang tanong eh ano ang kapasidad ni Antonio Trillanes sa kasalukuyan sa kanyang ginagawa? Ito po ba ay para sa executive o para sa administrasyon? Ha? O kung hindi, para sa ICC ba to? Asa ng ID yan, ICC? Kasi saan bahagi ka kumikilos? Para kanino? Diba? Dapat maliwanag eh. Kasi hindi ka naman na senator. Kaya hindi ubra dito ang back-channeling eh. Parang yung nangyari dati, no? Yung back-channel talk sa China, hindi ubra dito po yon. Dati nga, senador pa siya nun. Kaya nga, inakusahan siya ng treason. Diba? Ng yumaong Senate President. Juan Ponce Enrile. Kaya nga binira niya ng walkout noon. Tama? Oo, eh kasi hindi tama yung ginagawa na ikaw ay sitting senator. Baka inaakala ng kinakausap mong bansa ay kumikilos ka na naaayon sa iyong posisyon. Na parang ikaw ay representante ng Senado. Parang ganun. Ano? Dahil senador ka, active senator ka eh. Diba? Magbibigay ito ng wrong notion doon sa kausap nila sa China na maaaring yung ginagawa mo ay nasa official capacity mo. Eh, hindi naman. Tama? O kaya nga nung siya ay ini-interpellate na ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, na treason yung ginagawa mo. Diba? At para sabihin mo yung ating ambassador doon na ambassador sa China, diba? Na do not take notes. Diba? Parang ganun, ano? Clandestine operation yung ginagawa mo, tapos bit-bit mo ang pagiging senador mo. Tama? So ang interpretasyon ng mga kausap mo doon, halimbawa China ang kausap mo, Eh, ang iisipin nila, nag-represent ka ng Senate of the Philippines, di ba? Naalala niyo po. Eh kahit yung trabaho niya ng back-channeling na yun, dininay din ni Pinoy eh. Naalala niyo? Oh, dininay din ni Pinoy kasi alam din ni Pinoy, hindi pwede yun. No? Ni Noynoy Aquino. Di po ba? So hindi natin alam kung sino sa kanilang dalawa naglaglagan. Pero pareho dapat nilang alam na hindi pwede. Paano ka nagbaback-channel ng hindi alam ng Senado? Nilalagay mo sa balag ng alangan ng buong bansa na magkakaroon sila parang miscommunication na akala nila eh, official itong pinag-uusapan dahil ikaw ay isang official ng Senado. Tama? Oh, meron pong fraudulent activity na nagaganap para pong meron pong pandaraya doon sa iyong kausap. Tama? Ah, dahil lang alam nila, kala namin, sitting senator yan, so alam ng Pilipinas yung kanilang pinapasok na usapin. Tama? O eh, mali po. Lumalabas dito, parang ganito rin lumalabas, no? Yung ICC, isang independent po ito na court, no? Kung tutuusin. Ang hirap nga ng kanilang kalagayan dahil alam din nila sa sarili nila na tayo ay hindi na member ng kanilang bansa. Tama? At hindi nila malaman kung paano nila ipapasok sa aspeto ng jurisdiction samantalang maliwanag na nung tayo ay nag-withdraw, may one year ano, na palugit no, para ho mag-take effect yung ating withdrawal. Wala ho ni sino sa kanila ang kumilos para simulan ang anumang investigasyon. Diba? Bakit? Eh kasi yung panahon noon, nagsabi po ang ating Justice Secretary Maynardo Guevara, Justice Secretary pa noon, di po ba? O eh, member pa kami, hindi pa kami fully withdrawn, tama? O may mga ginagawa kami mga investigation regarding extrajudicial killing, actively na ipakita ang datantos, may mga pulis na napatay sa drug operation, di ba? Ng kanilang kasangkutan o sa kanilang kapalpakan, sila ngayon ay nasa korte ngayon. Sila rin ang mga nililitis sa korte. Tapos may particular na mga drug dependents na freely buhay hanggang ngayon na sumuko voluntarily. So kumbaga, dahil dyan nakita nila, gumagana naman pala ang ating mga korte, hindi sila nakialam. Diba? Hindi sila nakialam. Basta dumating ang COVID. Tama? O nung dumating ang COVID, o di na-clear na tayo, withdrawn na tayo, di po ba? In fact, it takes 2 years pa after ng 2020, di ba? Mga kailan na sila nag-start na magsabi na mag-iimbestiga na kami. At yun nga tumututol, no? Ang Pangulong Marcos. Dahil inabot na po sa kanyang termino, eh, noong 2022, di ba? At doon nga siya tumututol na, eh, hindi na, wala na kayong jurisdiction sa amin. Dahil wala kaming membership, hindi na kami member dyan. Kaya hindi kami obligado na mag-cooperate sa inyo in any way, shape, or form. Tama? Apo, at sabi ko nga, kahit nga tayo member, hindi pa rin sila antimano pwede basta makialam kung hindi sila bibigyan ng pahintulot ng estado natin. Di ba? Parang yung ginawa nila kay Tatay Digong, hindi lang sila nagbigay ng pahintulot, kung hindi, yung estado mismo natin ang gumawa ng paraan para ho dukutin o kidnapin ang Tatay Digong at dalin doon sa dahig. Nakuha niyo po. So yun yung pagkakaiba, kaya nga pinatanggol ng ICC yung sarili nila na nagalit ang mga Pilipino na para kayo nakipagsabwatan sa administrasyon, bakit nyo naman hinuli ang aming Pangulo, parang ganyan ano. Na, para ipagtanggol niya yung sarili niya na hindi kami nagmamadaling hulihin yan. Naglabas kami ng notice, red notice, oo. Pero yan eh, kabahagi ng protocol, kabahagi ng due process, no? Pat hindi naman ibig sabihin, antimano, isurrender sa amin yan. Walang ganon, dahil meron nga kami Article 59 eh, na idadaan pa yan sa due process ng inyong mga korte. Di ba? Sila pa ang nagsasabi, kaya nga parang lumalabas talaga rito, itong administration talaga na pagkanulo sa Tatay Digong. Kaya nga naglabas na ang mga senador noon pa man na para hindi na maulit ito, ay hinigpitan at lalong sinabi na may mga pending motions sa Korte Suprema. At hindi lang yun, kung hindi naglabas ng resolusyon ng Senado para sigurado hindi na maulit ito kahit kanino pa man, dahil yung pangangalaga ng ating sovereignty mahalaga, kaya yung extradition, no, deportation o in whatever manner, kailangan ano, na nasa protection muna ng ating kababayan na nasa ilalim din ng ating konstitusyon ang mananaig. Yan po, di ba? O kaya kanina pinaalala yan, Senator Marcoleta. So baka nga sumulat, ano? Itong si Senator President Alan Peter Cayetano, no? At baka paalalahanan ng Korte Suprema, ano kahit mag-desisyon na kayo para hindi nalilito ang mga enforcers natin, ano? E sa totoo lang, ang mga enforcers natin, wala naman dapat kalituhan, di ba? Ang mahirap dito, yung unlawful order, hindi nila ma-define ang unlawful order, lalo na kung nanggagaling sa kanilang mataas na pinuno, di ba? Parang nang dati, nung nangyari kay Tatay Digong, si General Torre yun, di po ba? Paano mo hindi susundin yung inuutos ng general mo? Correct? O kahit yung ginawa nila sa KOJC, tama? O nung pinasok nila yon, nagpaputok ng tear gas, may namatay, di ba? O ano pa? Kumbaga, yung mga bagay na kanilang ginawa na sumusunod lamang sa order ang ordinaryong pulis, ang hirap i-define ng lawful and unlawful order, lalo na coming from their ano, superior, di ba? Parang alala ko na, sabi ko na dito yan, ano, na isa sa ating mga programa, tulad ng nagkaroon ng pagdinig noon, ano, si Senator Amy Marcos patungkol dito sa imbestigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations, no? Ano po ba ang nangyari nung natanong na niya itong si Senator si General Torre, di ba? Katabi pa nga ni General Torre yung kanyang PNP chief Marbil, di ba? Si Romel Marbil katabi niya, tapos nasa kaliwa niya ang DOJ secretary na noon ay si Boying Remulla, tama? Saka nakakita nung panahon na tinatanong siya, no? Ano ang sabi niya na nung tinanong siya ni Senadora Amy matapos ma-establish, no, yung kung anong provision ng ating batas ang nalabag nila sa ginawa nila kay Tatay Digong. Ano ang sinagot ni General Torre, lalo na nung tinanong siya, sa palagay mo, ngayon na na-establish na natin yung mga maaaring nalabag mo sa pagganap mo ng tungkulin mo, ano masasabi mo sa tingin mo, lumabag ka ba sa batas? Anong sinabi ni General Nick Torre? Sa palagay ko, hindi. Diba? O bakit? Tinanong siya, bakit naman sa tingin mo hindi ka lumabag? Bagay yung malinaw naman, yung mga binasa sa iyong provision dito, tulad ng hindi mo pinayagan ang ating Vice President na anak ng Tatay Digong na makausap siya dyan sa Villamor Air Base, di mo pinayagan makapasok. Hindi pwede yun. Kahit nga ordinaryong kaso, yung pong pinagbibintangan, pag nasa kustudiya, pinapayagan po mga next of kin, yung mga kamag-anak na makausap niya, di ba? Kasama ng abogado niya o doktor niya, di ba? Kung kailangan siyang dalhin sa ospital sa kanyang nararamdaman, dapat dalhin siya sa ospital. O, hindi mo ginawa yan lahat kay Tatay Digong. Tapos hindi din dinala yan sa isang competent court. Ibig sabihin, hindi talaga dinala sa korte. Diba? Para dito sa waranta to particular. Sa talagay mo, hindi ka pa rin lumabag. Kapati yung paghila mo, naliwaliwanag, hihilahin kita. Paghila at pagtulak doon sa eroplano na sa pilitan kay Tatay Digong makasakay, sa palagay mo, wala kayong ano dyan, wala kayong nalabag, wala ka pa rin nalabag. Anong sabi ni General Torre? Sa palagay ko po'y wala. Ha? Bakit? Ako po yung sumunod po sa isang ano, legal na kautusan. So sabi niya, itong legal na kautusan na ito na akin pong sinunod, kumbaga, kagayan yan, galing sa akin PNP chief, no? Dahil siya dati si IDG director. Bibigyan ba ako ng unlawful order ng akin PNP chief? Diba? Ikalawa naman, kanya, ay itong si Kwan, si DILG Secretary, di ba? O ang DOJ Secretary. Ang DILG Secretary, nasa ilalim niya ay ang PNP chief namin, kanya. Bibigyan ba naman ng unlawful order ang PNP chief? Kung ang DOJ Secretary ay naririyan, pare-pare sila nakaupo ron eh, di ba? O, sa palagay niyo po ba, kung mali ang aking ginawa, papayagan ba ako ng DOJ Secretary na lumabag sa batas? Yan ang tanong niya eh, di ba? O kaya, dyan niyo talaga makikita, ano po, na napakahirap i-distinguish sa mga law enforcers na sumusunod sa isang order. Ipaghiwalay nila ang legal at illegal order. Napakahirap. Kasi nga, ang dali nilang isanction eh. Ang dali nilang ipatapon sa probinsya. Pag hindi sila sumunod, sila ipapalitan. Di ba? Ang bilis eh. So, yun po ang diferensya. Di ba? Samantala, dyan natin din makikita yung pong kaibahan nun. Ano po? Kaya yung pong mga maaring illegal order na naipatupad, meron pong takdang panahon para maitama yan. Di ba? Kasi may mga nagpe-question yan sa Korte Suprema, tama? At yun nga ang pinamamadali sana ni Senator Marcoleta na pinakikiusap niya kay Senate President. Ano? At meron akong natanggap dito na sa aming group chat, ano po, na video ng pagkaka-aresto malamang ito ng mga NBI operatives. No? Baka ina-aresto sila ng Senate Sergeant at Arms. No? Nagkaroon konting komosyon, ha? Kasi nagkaroon ng lockdown para hindi makaalis, no? Itong mga NBI operatives na ito. So ang tanong na lang, si Senator Trillanes kaya ay kasama sa maaring arestuhin ng Senado dahil sa kanyang ginawa. Kasama siya ron dahil siya po ang may dala, sabi nga ni Senator Bato eh. Diba? Siya ang may dala nung warrant na sinawagay-gay niya sa media na warrant na ayon nga kay Secretary John Vicrimulla ay hindi daw enforceable na papel, na dokumento. Kasi yun, wala sa proseso. Isa pa, wala na siya sa gobyerno. Kaya nga ang tanong, yung kapasidad niya, no? Saan ba siya? Siya po ba'y kumikilos sa kapanahunan ngayon sa utos ng gobyerno na ito? Sa anong kapasidad? Diba? At kung hindi, sa ICC ba? Siya po ba'y tauhan na ng ICC? Sa anong kapasidad ng ICC? Paano siya nakakuha nitong dokumentong ito? Diba? At ang ICC malalagay sa balag ng alanganin dito. Diba? Bakit? Mapagtitibay po yung mga sinabi ngayon nung mga 18 mga magigiting na sundalo patungkol sa mali-maletang dolyar na galing sa piso, pinapalit po ng mga Marines, ano? Ng mga sundalo at ibinigay sa mga foreigner na kalaunan ay na-identify nila, eh mga ICC pala sila, di ba? So mas mapagtitibay ngayon na talagang siya ang go-between, ano po? Siya po ang ikangay na sa pagitna, siya nasa gitna, no? Ng anumang usapin patungkol sa ICC at ng pamahalan na ito, di ba? Lumilinaw, no? Yung kanya na-establish yung kanyang role, di ba? So, hindi ko lang talaga maintindihan. Akala ata niya, yung bit-bit niyang warrant of arrest, eh talagang pwede niyang i-enforce. No? Mabuti na lamang, kahit papaano, kumikilos pa po ng nasa tamang direksyon. Ano? Itong si Secretary John Vicrimulla dahil napaso na po sila sa panahon ni Tatay Digong. Eh. Yung nagawa nilang group effort dati, hindi na ho nila maulit ngayon. Paano nila uulitin? Eh may mga nakabinbin na question niyan sa Korte Suprema. Kaya nga yung sinasabi ni Senator Marcoleta, sana mag-decision na po ang Korte Suprema patungkol sa bagay na ito para hindi na ho nagkakaroon pa ng alanganin, ano, yung ating mga law enforcers kung ay parang ano, maliwanag na yung sinabi ng Korte Suprema, hindi natin pwede execute ang anumang warrant nang hindi dadaan sa local court. Diba? Kung may ganung kalinaw po na sasabihin ng Korte Suprema, edi magkakaroon po tayo, no, ng mga tinatawag natin na batayan kung sakasakali, no? Yun po ang maganda, di ba? Oh, ayan, ano po? Ayan, to. So lumalabas, no, nagkakaroon po ng komosyon diyan sa Senado dahil nga po dito sa mga NBI agents na gusto daw tumakas, no? Gustong tumakas, ano po? Ayan, ano? Isang araw, imbitahin natin dito si Miss B. Naalala nyo, isang anchor namin dati, si Miss Vivian Velez. Opo. ay maimbita natin sa isang panayam, ano? Dahil ito yung naka-update ako sa group chat namin at siya ang nag-report dito patungkol sa mga komosyon na nangyayari na nung nag-issue ng lockdown sa Senado, gustong tumakas ng mga operatiba ng NBI na sangkot, no? Sa pakikipaghabulan dito kay Senator Bato de la Rosa. At mabutit naglabas ng kanyang paninindigan ang Senate President Cayetano, at mabutit nagkakaisa po dito ang mayorya at minorya ng Senado sa kanilang mga hakbanging ginagawa tulad ng pag sa site for contempt nitong mga NBI operatives na to. At sana kasama na si Trillanes kung sakali, dahil sa kanyang mga ginagawa bilang dati pa man din senador, di ba? So, hindi yung nagbigay galang sa kanyang mga kapwang mga senador o sa institusyon na kanyang pinanggalingan. O pwede po, di ba? Isang kabastusan pwede pong isight for contempt, eh, di ba? So, malalaman natin to mamaya kung sakasakali. Ha? At kung makikita po natin, diyan po tayo makakakita ng punto na yung pong nagaganap, no? Yung pong mga nagaganap dito sa ating bansa ay isang bagay na para bagang mapapaisip ka na lang, ano? Na kagaya nito, may mga nagsasabi na dahil nga maaaring kaya nagpalit ng liderato sa Senado ay patungkol dito sa impeachment ng ating pangalawang pangulo. Well, hindi po, no? Dahil una, bago po naganap yung palitan ng liderato, no? Ay noong pa man may mga umuugong na palitan ng liderato sa napakarami pong mga kadahilanan. Kasama na po dito yung pong hindi na nga pagpirma diyan po sa tinatawag nating chairman's report ni Senator Pamphilo Lacson sa kanyang Blue Ribbon Committee. Di po ba? Ay, yung lang hindi pagpirma, kasama na po ang may majority, di ba, na kaanib niya, ay nangangahulugan lamang na hindi sila pumipirma sa dahilang hindi pa nga kumpleto at sila ay nag-aantay pa ng kakumpletuhan ng pagdinig, no? Nag-aantay ng muling pagbubukas ng pagdinig. Di po ba? So, isipin mo kung yung nasa kapwa mo mayorya, hindi mo nga makumbinsi. O, tapos ngayon, gagawa ka ng mga akusasyon labang kay Senator Marcoleta para mailihis yung sarili mong kakulangan. Di po ba? Parang napakalaki po ng kahibangan niya. Dahil kung titingnan nga natin, hindi na ho nagtutugma eh. Itong si Senator Lacson noon ng mga dahilan niya kung ba't ayaw niyang buksan itong Blue Ribbon Committee, di ba? Yung pagbibigay niya ng mga pahayag laban sa mga nais tumistigo, nagbigay na po ng mga sinumpa ang salaysay, kagaya ng dating Governor Chavit Singson, kagaya nitong 18 magigiting na mga sundalo, di ba? O pagkatapos si Saldico na nagbigay ng kanyang intensyon na umattend sa mga pagdinig kahit Zoom meeting lang, di ba? Na ayaw din niyang payagan. Dahil ang sabi nga ni Lacson, hindi ko papayagan na gamitin ang entablado, yung Blue Ribbon na committee hearing. Dapat pumunta muna siya rito. Sumumpa muna siya under oath. Paano mangyayari? Nanganganig nga yung buhay ng tao. Di po ba? So parang interes mo malaman ng katotohanan, dapat tulungan mo yung titistigo. Lalo na kung ang buhay niya ay delikado, no? Dahil sa kanya mga nalalaman. Di ba? Kung di ka gagawa ng hakbang para masabi niya ang katotohanan, di parang mayroon pong may gawi ng pagtatakip, di ba? May pagpipigil, no? May pag-i-stop, di ba? Di ba? Kasi dapat interesado ka. Tapos ngayon, saan ka nakakita dito mo tugma? Yung dokumentong ipinakita po ni dating Congressman Mike Defensor sa panayam sa kanya ng isang press con niya, di ba? Sabi niya, nakakuha siya kanya ng kopya ng sinampang kaso patungkol kay dating Speaker Martin Romualdez diyan sa Sandigan Bayan. At laking gulat niya na ang ginamit na ebidensya ni Ombudsman Boying Remulla ay yung mismo mga ebidensyang hindi niya binibigyan ng pansin. Yung mga ebidensyang pinagkikibit-balikat lamang niya at hindi nga niya pinanood ang mga video kanya ni Saldico at pinagdudahan yung mga sinasabi ng 18 mga sundalo, maging ni Orly Gutesa na nagdi-deliver na mga basura 4 times ang linggo, mali-malet ang pera, di po ba? Parang downplay, hindi binigyan ng tibay yung kanilang mga sinasabi, binabaliwala, di ba? Kaya laking gulat niya, ba't ito ang mismong ginamit ng mga ebidensya, ha? Sa pagsasampa ng kaso kay dating speaker Martin Romualdez. O bagamat yun na yun at diniklara na rin ng ombudsman na mastermind daw itong si dating speaker Martin Romualdez, no? At kasama itong si Saldico, hindi pa rin nagbago ng posisyon niya si Senator Lacson. Ang dami na pong nagbago na chain of events, di po ba? At sinampahan na ng kaso ng ombudsman at tinaguri ang mastermind si dating speaker Martin maging si Saldico. Doon nga siya pumalag, di ba? Doon nga pumalag. At yun nga ang mga feature na video ng PGMN. Naalala nyo? Nung kagabi na pinagpuyatan ko pang panoorin, saan dito ang explosion ka ako? Lahat yan, alam na natin, napanood na natin yan lahat. At wala siyang maaring i-blackmail kay Juan. Ang PGMN, wala ka-blackmail

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.